0: naman siya, hindi na pagod da. Nako. Nga hindi pagod doon, ikaw dapat ang hindi diri pagod doon kay utod na kani papa. Kami bata gin me, kami ang may right kay diri nga mo decision kon ano ang amon ubrahon, ikaw lagad lang ka.
1: Okay.
0: Oh, ambal si pa, ambal siya. Ikaw katigagit si mo siyang ulo, yambalan ta ka nga. Hindi ni mo na pagod doon, nagarasol na kasi na utod bata ka ni papa ni mo, pero wala ka kabalo sa pagpangabudlay na ka.
1: Okay, tama na.
0: Oh.
1: Dayon, naglabutanay ka mo? Ano man?
0: Hindi, naghambal siya nga. Sige, utdagi na. Kay Subong, maurot man ni mo pang utod. Kay wasay yung nagamit mo, kay dagko na kaway. Ubusin mo na pang utod, pero boss, ulingon ni mo na. Hindi na ka. Hindi na na ni mo mapadayon uling. Pag asan na lugo, hambal siya. Pag naglakat. Ako man, pwede man kayo ni Chakon, kay lapyo ko sa ubra mo. Na ako man daw naglain man akong ulo, nagpuli ko sa amon. Pag nagigdahigda, hindi ko katulog maminsar, nagdala ko sang kay dira ko panagup sa ila mo.
1: Okay.
0: May bubuna sa da. Nagdala ko sang galon mga alas 5 sang ning hapon. Nagdala ko sang galon. Ti ara sa tugaran gali, hambal siya. Ti ano to hambal mo to ginanga? Imo maginagi pang utod. Ako, nahambal ko na sa imo, nga way ka sang right nga magpugong. Di nagabot siya sang binangon, amo to iya ko gi punatan labo. Di dayon gi galin niya labo, may lang kay nakadipinsa ko, tapos malikay ko tani. Anon mo kay sige ko niya labo. Di amo to eh, may binangon ko dala, ako misa gina labo eh. Di naka, diri siya sa ulo, tapos daw na dipinsahan niya, huwag isa na tamaan. Pag hunat man niya labo, nasagang manakon, tapos ang yan ang binangon kay yagi pababaw mo.
1: Okay.
0: Nadakop na kon, te akong binangon niya nga wala. Huwag niya madakop. Te amo to akong ibunok siya.
2: Labo
1: te,
2: na siya?
1: Labo mo sa ulo, tapos ibunok mo siya.
0: Oo. Oh.
1: Din sa naigo?
0: Naigo siya dapat sa tiyan, tapos yako gidumog, nabuyan akon kay na, pa, na kaning daw na dasmap la, nabuyan sa binangon. Tiyan nga mo ito ya, ang ining, ang ito binangon ako ng kupyatan, huwag gina ko ng ginabuyan. Tiyan nga mo ito away ya, tagsan lang ikakamot. Tiyan mo ito ginakuga ako siya diyo.
1: Naka... Ginlabok ka ginbuno ko lang ito sa?
0: Ha.
1: Ang mo ito din napatay sa?
0: Pa, akong pagisang ikuga diyo.
1: Kuga?
0: Oo. Tapos lugay na kong kuga, nabuyan niyang binangon. Tapos...
1: Dayo.
0: Amo ito akong ginlabok din siya tumlad.
1: Ginlabok mo siya sa tatanda. Ah. Why mo ginuto diya ulo?
0: Why? Ginputol ko lang iya po.
1: Gin, amo mo na yun.
0: Hindi, ginlabok lang yun.
1: Ah, ginlabok mo. Pero why ka man plan ng watun mo ulo yan?
0: Why?
1: Eh, ano ni, nang nalipay ka sa natabo?
0: Ah, ginainalusulan akong natabo tungod kay may plano po tani sa kong kagalingon mo. Ako lang to, usa dira sa balay, pero gusto mo na ako nga makapatindog pa sa pamilya nga malinong.
1: May sawa
0: na. Why?
1: Ah, okay. Anong tiyok mo yan? Pila ka bilog pa kaisa mo?
0: Pakaisa? Ada mo?
1: Ang mga bata ya?
0: Oo. Ang bata, sina, inang napatay ya, soltero na.
1: Why sa sawa ya?
0: Oo. Pero ang utod sina ya, ada mo, bata.
1: Ah, okay. Nang, ano, nag-surrender ka or nag-ano ka? Nanago ka, wala?
0: Ah, nag-surrender ko kang kagapon.
1: Sino ang ginsugiran mo sa pagpatay mo? May nakakita sa nag-aalab na ikaw mo? Wala.
0: Oo.
1: May nakakita?
0: Antes na nang nasaksihan nga napatay na.
1: Asa na, amo na lang pagsugit mo na? Ikaw nagsugit?
0: Hindi, sila. Sila nakakita.
1: Nakita na nila.
0: Napatay na.
1: Sino nakakita? Utod niya? Tiyo mo man?
0: Oo, tiyo man. Utod niya. Nga laki man.
1: Lapit man lang na balay.
0: Oo, hindi magiging silang lapit eh, pero... Amo na eh. Ganing nakalagaw lang to.
1: Anong rason mo man nga amo to? Nga, bangon sa kainit? Ano sa sulod sa pinsan mo? Samtang ginihimo mo to?
0: Ako lang siya ginahan kay...
1: Kay basi ko na no, ikaw man mapatay?
0: Oo, basi ako man mapatay. Kay amo na tuyag ipambuyan ng istorya mo, tapos ako tani, galing ko ko tani. Kaso lang, iyan lang ikaw gina...
1: Okay.
0: May plano siya nga patyon ko, di amo na nga napalitan mo ko.
2: Oh, grabe ba? Probably kay Tropang France. Istorya niya sa pelikula ko lang nakita, Batian. Oo. Oh. Ang natabo gali nga atong tiyo ya ato na to sa ano ato na to sa bubon gulat No, gisita yan yung biktima. Aton ato kay may nag ano man, naka-preparar man. May ano man, may isang may labo man.
3: Meron man. So kaya mo sa Parwin din. Napatay gid ang biktima.
2: Oo.
3: Patay gid siya siyo.
2: Oo.
3: No, siya to sa karon sa cartel na unong.
2: Oo.
3: Pero dire kita to Parwin na kuwasa lang niya ang bahin sa kapulisan kun anong desisyon.
2: Oo. Sa pamilya
3: niya na sa to.
2: Oo.
3: Kita Parwin dire na kuno tipan. Ginarating naman ang kaso, pero as long as wala sa complainant,
2: Mm-hmm. Kung
3: nga, hindi ma-forso ang kaso.
2: Mm-hmm.
3: No? Dahil sa information, itong anak pa na to, ito mismo sa Police Lieutenant William Abiliar Jr.,
2: Mm-hmm. Ang
3: nag-dibigay po police ang Morsa PNP.
2: Oo.
3: So, wala. Pato-complainant eh.
2: Lua intention.
3: Lua. Kasi ito, Darwin, may istorya na ito sa suspect ang iyang magkasiwaan.
2: Mm-hmm.
3: Siguro natin ito na sinisinihanay na lang sila, na naging panay na lang,
2: Mm-hmm. Dahil
3: itong pinamilyang natabo mo.
2: Mm-hmm.
3: So, ano ka sa Marwin Pamatian, tapos si Police Lieutenant William Abiliar
2: Mm-hmm. Jr.
3: ang Chief of Police, Deputy Chief of Police ang Murcia PLD.
1: Morning. Bali, ano ni ang status subong sir isang kaso, sir? Na-file na gini, no?
4: Bali, wai pa. Ang process pa na ang iyang kaso subong sang natabo na sa aking isiden.
1: Sa
4: Barangay Minuyan, Murcia Negros Occidental, Coroquia, Kinabong. Ang ato niya biktima mo si Antonio alias lang.
1: Okay, sir.
4: Kapangidaron sa 55 anyos, tiyo ni isang suspek.
1: Okay.
4: Ang atong suspek naman, amo si Ruel. Kapangidaron sa 19 anyos, amo nang iya ay nablos.
1: Okay, sir.
4: sila ni, gapuli man sa isa lang kalugar sa puro Kinabong, Barangay Minuyan, Murcia, Negros Occidental. Sa aton sa pagwan sa mga aton investigador dito, hanggat toto sa area, sa pagtawag man sang Don Salvador Benedicto, nga may hacking incident dito sa area na natabuan sa puro Kinabong.
1: Okay, sir.
4: Sang ato na to, coordinate man ang aton mga investigador kang duty patrol, nagkatoto sila sa area. Pero kay kalayogi kayo itong mga ulmos salin sa barangay Igmayaan, Don Salvador, mga 3 hours pa kung lakton. 2 to 3 hours ang kalayoon sina.
1: Bukit ang ginigali.
4: Tapos ang ato na to sila, nag-coordinate man ang mga barangay opisyal, nga gapapanaog lang, kaya rikta na lang nila lubong, kaya isang disisize pa ni galing na tabo.
1: So, although, bali, ang guwa nito, late reported na siya.
4: Oo, bali, late reported na siya sa kalayoon.
1: Okay. Sir, ano ginigong sir motibo, sir? Isang sining...
4: ang motibo, sina, bali sa tanong lang ito, maging tapas ni isang atong niya suspect.
1: Okay. Nagbaisay sila.
4: Nagbaisay sila. Dugin gimpandaman la ang ini man ang kwan ang biktima nga un padayon no niya na nga may matabo gid. Okay. Dun sang gabi na to ginbantayan ginasang suspek ang biktima ni sa ilabalay to sang biktima ginhulat gid to hasta sa last gis ang gabi sang nakita niya ginlabo niya dayon. Din mo ito nga napatay na ito.
1: Oo.
4: Kuhan din nalagyo na nisa na yun.
1: So bali sir, isang aga pala ito daan, amo na ito natabo nga ito pagpamahog sa biktima, sa suspect man.
4: Sa suspect man, o.
1: Tapos ang gabi, ginbantayan niya.
4: Ginbantayan niya gina sa puloyan.
1: Ano sir man, labo ang puno?
4: Ginlabo niya una, tapos ang biktima na may kutsilyo man, medyo nakabato pa ang kuhan, pero naagaw ya, amo ito ang ginggamit, yung ginang armas ang biktima nga ginpatay, aging gulguli sa ulo. Oo.
1: Bali, ginlabo ya, tapos
4: sang na,
1: gulgula niya pag ingali.
4: Oo, sang nagaw yan na, kay kita yung buhay pa, nga dubuhay pa, kinuha yung armas, kagamuto ginbuno sa kwan.
1: Kaya ano ni sir ang kaso, sir, i-file mo?
4: Di, ang kunsamon, di i-file yun na muna ang kaso, kay ti, ang isa na sa aton nga mga kwan mo, pero ang pamilya, do why na willing mga himata niya mag-file sang kaso kay titiyo mo lang nila. Kasi nag-inistoryahan na sila. Sa ina.
1: Ano na sir, basta sa lugar man, duminurok sila.
4: Do dumamo na siguro do grupo-grupo nga damla.
1: Puro pamilya.
4: O pamilya. Oo, oh, kay tiyang ang abigan ni namo na sa kupa na sang Don Salvador na o. Dito man nakita sang Don Salvador nga sa piyak ng galing kay may boundary sang suba.
1: So Murcia. Oo,
4: Murcia sa ito na sa kupan.
1: Pero ang sa pag-file sa kaso sir ano ni ng papers so good or ano man?
4: Tikon way kumplinan. Hindi man ma-establish ang ato niya kaso. Oo. Kaya ang kumplinan, hindi man willing mag-kwan, mag-file. Ang may muna namon, may release na namon. After all, pero may papirmawin naman ang pamilya siya. Noong willing is na kung hindi. Yung i-confirm niya namon niya. Okay.
1: Sige, sir.
2: Grabe, ma. So, way, sa mga indikasyon ka, Tropang Franz, kaya ang pamilya, maka-complain, way pang pakita ang pamilya sa polis?
3: Yes, sir, Harvey, ma. So, apoginan ko ang information na nakuha natin kay ta from the perspective dito wala gitong painan kami.
2: Oh. Kani depende ni ka Tropang Franz mo kung panikasugan na bisang Morisa Pripe mangkwato sing ebidensya. Pwede din sa mga makasuhan. Pero ti kalabanan ng practice na ito na, be, kung wise ang complainant, di na lang. Ang problema, be, kung wise ang complainant, why access sa mga ebidensya. So most probably, base mo dismiss mo ang Japan ng kaso.
3: Correct na. Ang ginagano for me. Ay, lani, ito may sila ni Torat, kaya for me, no, reglamentary period ba lang.
2: Oo.
3: Basta ako may side ng kaso. Ay, that's all lang kung sila ni Torat, so 18 hours pa ni siguro. Basta ako may side, or 24 hours pala, pero one day, eh.
2: Pero dapat makapirmagin ang pamilya?
3: Oo, so, gano'n na. Okay. So, sa ano naman itong nakatuparmin mo, no? As I told you nila, kung nabili ang desisyon sa pamilya, kay sa payag ko sa pulisan, ilagit din ang ulat niya kung may mag-appear na complainant, kaya kung maglapas na niya, or maglipas na kaparmin ang required na regulatory period, posible nga ihilwain niya nilang suspect.
2: Ang sakit lang, Leblanca, Tropang France, ini nga mga bagay, pinamilya lang, nga pwede mo naman istoryahan. Ang problema rito, why may nagpatunga sa ila, nga problema. Dapat may nag-settle to sila, tani. Nag-istorya sa ila para mahagan-hagan balang init sa ulo. At yung isa, base nakainuman to, nga, ti, nabalaya, panindugan ko ni, kayo nga tao, daw, ano bla, nakabertuldo nga nablos ko ni, daw, na bla, daw ka, budlay. So, tani, kumayara ng patunga na agapan, galing ti, ang away ni, sa ila man lang. I don't know kung may mga miyembro sa pamilyang nakabalo sa ilang, ano ha, sungguranay, kudumtanay.
3: No. Posible, ginaguro ka sa farming, si Dugay na nangyagurong inayang halikotanon between sa ila na yan. Kaya, sabi na mo. So, nag-tinilukay na lang ito siguro, bla.
2: Makumubantayan mo to. Pero, dako chance, tanong ka Tropang France, kung waya gingulgulan to, waya ginanong ginuto ng tilaukan si to. Buhi pa to, nag-settle pa. Galing guro, basi anad man ni guro, gulugulan na isang baboy kag isang manok, guro, nga tilaukan, gin, ano niya, ginutas niya.
3: Oo. Ay, pindo pa, anong mas lidne, itlang na tako.
2: Oo.
3: Eh, yaw mo na bala ka, lodid ka, pukalis ang natabo, bala ka parway.
2: Oo.
3: Kasi ari sa karoon nung ito, sa nahulong. Kasi ang kapulisan gina, kaso lang manigat na parway ng mga bagay nga nagkakadapat sa sinigang kaso.
2: Kamay pa nga masanagan kung may istoryahan sa pamilya, kung ano mayo.
3: Gani man. So, tingin na parway na maling update sa patolo ni si Katropang Kras sa Burgos bilang mga bukulawa. Para sa nagkaw din ni Presidente sa Pilipinas, XFM News. XFM
2: Live Reports. Thank you so much sa Katropang Franz sa mga latest update. Subo lang kay sa amuning mga bagay kinanglan pa may kabuhi nga madula nga ang ini nga mga krimen mahinulsol mga sa Japon. Wala pang Japon, no kantuan. Makinasuhay, gastuhan ng pamilya. May isa ka pamilya nga napatay, may isa man ka pamilya nga membro sa pamilya nga mapriso. So why gid sang daog? Ang problema lang kay ti sa away to, why may nagpatunga mo? Why may nag ariglo bla sa ila? no? Tani mga elders man da kay sila naman ni no? Kagkabudlegli sa access police to, 3-3 pa ka oras lakton mo paka dos babaw. Minuyan pa ni. Ti budlay. Ma kun na experience ang tama ni dito sa iba-ibawan sang kabangkalan sa unaho. Why na choice mo? Ang police makadto pa to, mga pila pa ka oras masakas babaw. Ka Graff Road lakton. Ti antes mo balaan ang krimen, away na. May natabo na. May kabuhi na nga nadula. Oh. Dira man makakatropa nga kinahanglan ta man pabakuron ang aton nga barangay police bla nga magpa-reserve sang o kun mag pacify sang mga sigahot sa mga barangay nila. Galing problema kun ang tanod nag saway hubog ang mga suspect kag ang biktima wise la nag pacify to ang tanod hubog man sadya pag iti abla ay kasubo lang kay ti kabuhi mga katropang dula o ti anong tani karon ibalik mabalik nyo pa na oh may pamilya nga nadula ti mabalik nyo pa na nga ti may gaida naman lang to kung kisa paano tao yata na itong pakabuhi mo sa amunin niya mga lugar ang pakabuhian budlay nga dira kita tali nakatutok nagauling nabaligyan nila mo man isang dugang pang dugang-dugang sa kita eh or maybe ti may duta desla makakuha sa kwarta pang gasto pa kayos balay pa eskwelas bata paggastos paghaon pero ti ano mo pa kay Wayna na ining bata may handom man tani o just ano may be anyos katropa nga may ara sa sang handom man tani sinya kay kasi makapamilya ko sa ulihi dira man ko matukod linong da way gahod way gamo ti paggusto lang kami sadya man tinupad kami to, sadya kami to, kung may ara kami sa mga activities to, at least may ara kami sa magtinipon-tipon, pinamilya. Galing bala tutuod, mas mayo pa nga magpugtak-pugtak kung kisa pamilya mo. Kay kundira, damo isyo. Damo sang mga istoryahan. Noon lang, though hindi itsakto bala, kabati ka pa istorya, kabati ka pa sa tumboy, kabati ka pa sa chismis ka. Ting sakit mo na kay pamilya mo, machismisi mo. there is Pilipinas, only in the Philippines, mga bian. Morning, Jelwen, morning. Ma'am Elvira Gilogo, good morning sa imo. Salamat, Gid. Jonella, ang bato, darna. Grabe man nga ngalan, di ba? Jonella, ang bato, darna. Mayang aga sa inyo. Thank you, ah. Thank you sa pag-upod sa paratuntunan ta as always, mga katropa. Dawga, amunin nga mga insidente, ga sakit buot ta. Kaya ti pinamilya, mga katropa. Kabalo ko ta, ang dugo, ya, mga pangyababaw, gina. Nga dapat ang pamilya, isa sila sa mga bagay-bagay nga ginapakatubang nila. Nag-hiliug yun sila. Ti problema, kay ti sila pa yung nag-inaway. Tungod lang sa duta, tungod lang sa ining gamay nga bagay nga pwede man may storyhan. Just because kati, you know, ang tao, may ka-impito, may ka-init, ti nadala sa init. Amo na 2026, damo sa mga insidente katulad sini. No? Sa dito sa Isabela kahapon, yung report man to, isa ka senior citizen, 64 anyos, ginpulihan, sang duwa ka lamaharon, ginpatay, tari naman, tabo naman ni mga katropa sa Morsha, labanay man Japon, patay man ang tiyo. Galibi sa nanot, taka bulo bansuli, bla katropa, ini insidente, krimen Japon nga nagaluntad sa aton nga sudad, ano kasubo naman, ano kalain naman, pamation, sa inyo be, ano paglantaw nyo, importante diyan is pamilya may ara gid sang ano daw gina kadlukan bala nga kaya niya mag settle mag-ariglo sa mga sigahot, sa mga katapo, sa mga pamilya. Kapin pa ko mga pamilya na, makapangasawa na,

Eh, kaya budlays na da. Hmm? Budlay na nga set up ka tropa. Na oras na ton, 8:21 na sa pagpangalagad naton sa aton para tuntunan sa Bullseye, mga katropa. Keep it coming, mga katropa. May mga komento sa aton nga programa. May palabuot ka mo nga mga sentimiento. Palabuot nyo lang, na? This time, medyo matutok kita sa mga barangay, mga concerns sa mga barangay, mga katropa. Oras naman para at least mahibalanta ang mga nagkakatabo sa barangay mo, no? Lapit na eleksyon. Pagkatapos, kita mapili naman ta sa aton nga mga lideres, nga mga pungko sa aton posisyon dira sa barangay. Kung hindi ka mo satisfied kay kapitan, mangita naman ka mo sa mga alternative nga mga lideres nga butuhon nyo da. Ibutong, no? Iloklok nyo da sa pwesto. Depende ni kung ano ang sistema sa mga barangay elections naton katropa. But more and above, mabiyan, ang pinaka-importante gid ang mga concern sa mga barangay ta. Nga ginatutukan naton sa mga at this point of time, nga dapat tutukan gid ya. Dapat istoryahan ta. Dapat aton nga tagaan sa atensyon. Kay ti kung ang ining mga incumbents naton yung mga barangay kapitan wala makasulbab, probably yung tao mayara sa mga alternative. No, nga base makita nila nga, okay, mayara pa, dobaskog ni Sayaw, mapalagan sa testingan talibay. Okay, mga incumbent, mga public officials, dupigado, oh. Double daw. Hmm? So, kinalibot ta, no? Try natin as much as possible ang pila ka mga barangay kapitanis na makahistorya man ta sa mga concerns, sa mga problema based sa mga reports mo nabi, sa mga complaints ng ilang mga pumuruyo. Kamu da, may mga reklamo ka mo, ha? Basura, oh. Isa ni sa mga concern. Barangay man ni Japon nga istorya mga katropa mo. No? Barangay man ni Japon nga mga concern. So, barangay level, ang isyo bla sang open muffler niyo, sino nga mga barangay ang nakapatuman sini 100%. Ha? Kay kung kapitan lang pamakutun ta, sinya hindi na implement na muna, na patuma na muna sa kapasidad na mun. O, pero kung gabi ang gahod at Japon, ha? Take note mga katropa, ang ininga mga ordinansa nag-exister na sa aton lokal nga panguluhan. All we have to do is to adapt and implement sa mga ordinansa nga kinahanglan ipatuman sa mga barangay. Tatlo nimo, ang anti-smoking, next is ang open muffler, ang noise, kag iban pang mga concern nga kalabanan amuning gina halinan sang away sa mga kabarangayanan, no? Pinagusto sang sound, pinagusto sang ilang paandar sa mga motorsiklo, open muffler, kagurano pa, kag ang anti-smoking, nga wala pa nato makita ang full implementation. Sini una lang ang ano eh, ang no smoking ordinance mga katropa, no, sa mga public places sa una na implemento, pero matamat dula naman, no, dula naman sa kag napabay-an ang mga ordinansa. Amo na akong kisa medyo masakit-sakit sa panahon nga dapat kinahanglan ta ni ipatuman, patuman ta agi lang dason nga may nadlaway na, dason nga mga semana lipatan na, dason nga mga bulan why nag-exister, kahit why na ito gintagahan sa atensyon. Subong niya ang aton nga mga barangay o ano na busy na sa politika, preparasyon sang ilang politika sa barangay. So, amo na, no? Ang sadya, subong mga katorpa. So, medyo lihis kita, mga kadutanay sa mga issues sa mga barangay-barangay. Kung ano gid man ang mga concerns ninyo, para buot yung muna, no? Sa aton para tuntunan, mga katorpa, you can message us sa aton nga XFM Bacol, Juice and Public Service Authority, aton Facebook, sa Kabankalan man. Sa Kabankalan, may isa sa mga problema, ang aton district hospital, may nagpalabot mo na complaint nila, angot sa OB nyo na bla. No? Why ka magli mga doktor da? Ang problema kay may mabata dagli, for example, why gli sa mga OB? Hindi na haboy? Haboy nyo sa Valladolid? Haboy nyo sa ano, sa provincial hospital? Haboy nyo sa regional hospital? Ti anong tana? Marug bata na? Anong tani sa anong ta samtang gina-travel mo na bi ang mga marug bata? Salon mo? Risgo mga katropa, that's why may ara kita sa mga district hospitals. Insakto man akong kisab lang ang ginahambal ni Mayor Benji Miranda mo nga mabutang kami sa hospital yung akon. Kay kung pabayaan ta lang ang aton hospital diri sa district hospitals naton katropa nga gin ano man ginkuha gin punduhan man sa Department of

0: Department of Health, mga katropa. Kulang doktor, kulang nurse. Ti, kung pagkinahanglan sa pinakamangkuturan ta, kulang, why? Kung emergency, wala. Especially sa mga OB, importante ini nga mga doktor katropa. Galing, wala doktor nga nag-duty da sa District Hospital sa Kabankalan. Isa ni sa mga concern nga dapat i-raise taman sa pila ka mga opisyal natin sa gobyerno nga tigaan ta pundo pangitaan sa mga doktor nga ma ano da nga mag-aatipan sa mga naga pangayo bulig bulog bata budlay ni mo experience ta sa Kurasuloksin mga katropa sa una kulang OB ta tapos daw ginatamaran pa mga nurses kay mga doktor ta magkupay sa mga pasyente na nagdoktor pa kang mga nurses pa nila. Nahulog lang to. May isa to ka-instansya ha. Nga nagbata, pagkatapos nagbulahog lang. Nagsulod sa balde-balde lang. Kalain mo, no? Naglapta itong mga istorya. Naglapnag to. Ti sadya kay ang tao, kalabanan, ginaariglo naman lang para hindi may istorya, para hindi na maglapta. Para ma ginakulbaan sila kung may problema na. Pero sa serbisyo, sa tao, ay, why? Pag gusto, makanto. Amo na lang kung isa mga katropa, ginaguba natin imahin sa mga public hospitals natin, dapat ang atin nga mga legislation, dapat nangyari nila sa mga layi mo. Nga ginapatuman mga katropa sa mga nurses, sa mga doktor, gano'n hindi mo istorya, bla? Hindi mo palapitan, mapamangkot mo, gamugraot. Gado, akig pa sila iya. Tali nag-ngita lang kamo sa mga isang lain nga profesyon. Nangita lang kamo sa isang lain nga trabaho. Kay kundram lang kamo pagkatapos tubang kamo sa mga pasyente da, ay tsura nyo din di pistorya, may mamangkot, kigan nyo pa. Amo rin kakatabo sa itong mga hospital, subong mo? Tudman? Sa mga district hospital? Dapat ginareklamo nisla, hindi pa gipsan-ipsan. Kaya nga, kung natabo sa inyo, matabo mo na sa ibang da. Kung masugda na reklamo, damo na masunod daw, I tell you. Sa mga doktor natin dara sa, ano, sa district hospital sang Kabankalan, plihog man ko ay. No? Why kadtuan na tao da? Makadto sa mga private hospital? Why sila igasto da? Dara lang sa inyo. Kaya mo na kinapabugal sa gobyerno, tas bong, mayara kita sang zero billing sa aton nga universal healthcare. May plus, may coverage pang PhilHealth, no? Insaktong coverage, insaktong programa, may programa na, way naman ta sa mga doktor, way naman ta sa mga nurses, kulang naman ta mga nurses sa mga ospital. Ti ano lang nga yaman? Ha? Istorya gisi naman eh. Nga tao, pero may gaka... Gaka biktima sa istorya lang pirme? Ay sus, no kasubo sining sitwasyon mo na mga katropa. Kabay pa ma solusyonan ining mga reklamo. Actually, damo na ta reklamo eh. Nga nabaton sa district hospital ang inyo na mga doktor. Hindi may istorya. Gakiriwi, ba nila. No, halos pa may istorya sa tao. Sa mga pasyente. Di what have you? Siyempre yung tao ma-reklamo. Siyempre yung tao ma... pa-utwas man sa ilang sentimento. Ang problema lang, kita gusto tataguo na. No? Ngayon dito na pa labuton pa sa istorya nga maglapta ina nga mga istorya. No? Nga para mapangapinan ang ngalan kuno sa ospital. Pero totoo sa sulod na, sus, Mariunis. Kung labugo ka, oy, bot lang. Oras na ito mga katorpa para sa Otsoy Media, mga commercial ko na eh. Surihan tayo ng mga balita, tinigudugay. Plus, ang pinaka mga update sa mga barangay tabla, no? Sa barangay elections, mga katorpa, istoryahan taman. Pagkatapos sa mga panumdom, standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
5: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, mas nagani gainong ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko, ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Sunzone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sunzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sunzone Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko tayo, wala nang sakit ang ako.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
1: if symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix, sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: The secret of health.
9: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
10: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa mga kaayuhan.
8: The secret of health.
1: Sunzone Plus Gold.
10: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga nag-support sa aton sa mga heart, sa aton sa mga brain, kag sa aton sa mga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa mga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
1: Sunzone Plus Gold.
8: The secret of health.
10: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinanglanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sa circulatory system, gusto naton sa mahalungan, which is ang problem sa mga sarjaw stealing. Isa sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na to nina tungod siya sa ringa omega-3.
1: Sunzone Plus Gold.
8: The secret of health.
9: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
10: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
9: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
10: Yes, Sir Josil.
9: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
10: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sini nga omega 3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
8: The secrets of health.
10: Ang bintahan sini Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sini nga oxalate. Especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
8: The secrets of health.
9: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
10: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount tida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakot man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
9: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
10: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ninga heart, kag para sa aton sa ninga kaugatan, lakip na sa aton sa ninga brain.
8: The secrets of health.
9: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
11: Jose Amelia,

0: Secrets of Health.
1: Mga katupa, exciting!
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Further,
6: nag-atras ang public opinion
4: objective. Prangka, kag diretso sa mga punto.
7: Nga medyo isong pasalayan.
4: Ini ang

0: XFM Time, katropa, alas 8.40. Ang issues ang West Philippine Sea, tubtub subong mga katropa, gaitan pag ito. May nakita itong aton nga, aton gobyerno, nga isa sa mga structures naman sa sa China, no? Daw may ara sa laging pangbutang naman to, plus may ara pa sa daw exploration lang nito, no? Paglantaw to sa dagat sa West Philippine Sea kung anong may ara da. Daw terrible, no? No? Pero, expectar kita mga katropa nga may storyhan lang, by literally, may storyhan sa duha ka pungsod ang ining sitwasyon, no? Well, may ara sa mga floating platforms nga ginbutang dira sa baho di masinlok, no? Bahin sa Scarborough Shoal. Pila ka mga Chinese vessels na kitaan man abi, no? So ini may gin patigayon man nga joint maritime domain awareness ang aton nga Philippine Coast Guard kag patigayon sang ilang nga mga ilang nga mga operation dito. Makita to mga katropa ang mga structures no gikan sa Chinese o kun sa China naging butang dito, no? Medyo may ara sa mga may mga ginagbay na pagbailuhan na isang istorya challenge, no? May mga radio challenge na tabo mga katropa. Diri sa West Philippine Sea, area isa lang tadi nga nagaparindugan nga may arat sang pila ka mga makabigta mga issue, pero ang West Philippine Sea na daog na na no? Natag na sa aton so kung kita yung mga katropa ng Responsive Pilipinas, kita yung nagpanindugan nga ito na. Pero hindi man sakto nga magira ta tungod sina. No, kahit di, bisanano natin palak, bisanano natin kasinggitan, wala ta sumahimo. Ang iban nga mga pungsod ya, masaw-saw lang na, matindog lang na da, no? Upod sa ito. Of course, may arat sa mga mutual defense treaty sa ila. No, pwede natin ma-invoke ina, pwede sa matrigger, nga ang pungsod katropa magpangayo bulig sa ibang mga kapungsuran para ipakibatong West Philippine Sea. Amo man eh, medyo nag-anuman ang China, hindi man amon wala ka pangisog yun kayo. Kaya pwede man lang yun mo. Kung China, abe, for example, huwag isang may ginahimo pungsod Pilipinas nga pag-pinyo bulig sa mga kauturan ta, sa mga upo sa Asia di sa mga kampong suran di guru dugay nay nagbinumbahan nay na da no galing ti tsakto man gid mo sa aton pong sa mga katropa nga gin expose naton sa international community ang ginhimo sa China, no? Ang ato naman di mga katropa, despite sa nagakalatabo di sa West Philippine Sea, let's bear in mind na ang China Japan isa sang dako nga mga trade partners sa pungsod ng Pilipinas. Dari Pilipinas, damo sang produkto sang China nga ara sa merkado. Nga nagabulik mo sa ato. Bisan electric car lang gani. Chinese made na. Mabakal kada sa mga may gamit, may China nga counterpart, no? May ara kada sa mga spare parts, China, Taiwan, Japan, mapilik lang. Pero kung presyo, barato, China yan. Abrabla, nasulod sa China ang merkado sa bungsod Pilipinas, mga katropa. Without China, dako ang epekto sa ekonomiya ta. Dako man, of course, ang epekto sa ila. Nga angkon sang ukon magluntan ng isa ka kinagual dire sa West Philippine Sea, both hindi makabenepisyo sang away. So might as well istorya pangkatawhayan, no? Pero dapat hindi lang solo sa Pilipinas kag sa China, because ang issue sang trust, no, sang Pilipinas medyo na ang sa Pilipinas towards the Chinese or the Chinese officials, mga katropa, though nalamata na ni isang mga pagduda, kulba, nga bisan natong ka pati gayon sa mga agreements with China katropa ang gakalatabo gakabular man Japan kag wala nag-exister pabor sa aton interes bilang isa ka sovereign country, no? So dapat panindugan, dapat ipakita, no, sa international community ano ang nagakalatabo sa West Philippine Sea, mga katropa. This is beyond sang atong control kung mag-away na. And that's why before that happened, may ara sa mga intervention, legal nga proseso ang aton nga gobyerno para ma-istoryahan anong dapat sa West Philippine Sea. Ang isa na nga ginaduso natin rin mga katropa, ang code of conduct nga dapat matapos na ni siya, dapat mabutangan ni isang matapos na mga provision kag may ara na sa mga implementing rules and guidelines mga katropa sa approach natin sa West Philippine Sea while ginapangita natin ang pila ka mga pamaagi legal sa isyo sang claim sang teritoryo dira sa West Philippine Sea. To do that mga katropa, of course kinahanglan may ara sang protesta, no, sa international court, no, dapat magdesider sa di para mag determine sang mga teritoryo sang magkatuhay nga nasyon. Kay kulang taon mo lapit sa Palawan mga katropa claim niya sang Chinese mo China. Ang isa sa ginahambalte nga once nga ang ina nga mga dagat dira sa West Philippine Sea ma-take over sa China, makulbaan man, mabudlayan ang Japan, ang South Korea, ang Chinese, kay isa na sa mga lugar mga katropa nga ginaagyan mo, no, para sa delivery sa mga produkto, oil, no, ang India maapektuhan man. So all of us sa mga kapungsuran diri sa Asia, we wanted ang South China Sea, we wanted ang West Philippine Sea nga mangin abri para sa free navigation sa mga kapungsuran mga katropa, no? Kay hindi lang talaga istorya sang claim sang teritoryo diri mga katropa, gistorya man ta sang trade, na gistorya man ta negosyo sang mga kapungsuran dira sa West Philippine Sea nga kinahanglan tutukan, kinahanglan i-handle sa insakto nga hindi na magresulta sa mga kinagual. And that's why katropa, kung may ara kita sang pagpanig sa mga kapungsuran just like sa US, no, may ara sang mga ginabutang to military bases, there were trainings nga ginahimo mga katropa para dipinsahan aton pungsod, may mga US military bases ginabutang diri sa pungsod nato mga katropa. And somehow that put us into a spotlight nga daw delikado, ha? Daw ginabutang kita sa sitwasyon nga mas vulnerable kita sa atake. This is not the way nga gusto natin mga katropa nga ang istorya sa West Philippine Sea magresulta sa maduguon nga gira sa tunga sa pungsod Pilipinas. Because kabaraon makita ang attitude abis ang Chinese, ang US, hindi man taka rely, no, 100% mo, no? Ang first nga deployment mga katropa, istorya ni sang Philippine Army nato na. Ang first nga deployment, they have to hold over sang isa ka bulan para mag-away dira sa West Philippine Sea until ang Estados Unidos mag-intra along with Japan, along with allied countries nga mag-intra sa West Philippine Sea mga katropa. Because nga ti hindi pwede nga pangunahan mo. Once, for example, nagpalupad to missile bay ang China sa atun to, hindi pwede nga ang ma-retaliate snada Estados Unidos. Kita yung maaway snada mga katropa until matapos, no? We have to look at the experiences natin history ni MacArthur tubla, General MacArthur mga katropa. Ato ang pinaka-famous I Shall Return mga katropa matapos nga nag-gira dres pungsod Pilipinas. Japan, Pilipinas, US, mga katropa, nga daw na inferior ang pwersa sang US, no? Ginbayaan kita. And for that long period, mga katropa, we fought alone. Dirispungsod Pilipinas, mga katropa. Nga nagkalamatay nga itong pila ka mga ninuno. Ang ato nga mga hangaway, dirispungsod. And antes pa lang nagkatusla, yeah, mga katropa, damo na nagkalatabo mga biyan. So, this is not the way it is nga we expect na pag-away dira sa West Philippine Sea, mahabalta, okay, para din Estados Unidos, no? Kita yung matubang sa nanay mo, kita yung ma ano da? Ah, kita yung ma mag-away, kita yung ma-depend sa mga katorpa. So ti question sang military capability naton kaya tayhan ang aton nga mga ISOS, eroplano tagani oh. Ah? Do pinapam lang F-15 naton. Bilang lang nakabilog na, do pulo kabilog, ti ila ya, hundreds na yung mga katropa. Ah, may arat na sa isa ka replano, pero ti gamit na for reinforcement kay kunano pa. Kung na dogfight o kung na air-to-air nga away, do budlay na siya, no? Hindi na makasurvive mga katropa. Basibla, pinalakadlaw, ubos ng resources ta, gamo, balda, ekonomiya ta, naton. Now, so we're talking about international relationship. Importante Japan sa mga leader naton. Kabalo sila magkadto sa mga pungsod, kadto sa mga leaders pungsod para magistorya, para magplastar sang ilang mapananawan kag kun ano ang bagay nga pwede pistoryan ta. Isa rin nakita kuya ang code of conduct nga dapat tapuso na galing these things will not sit well sa pananawan sang China because nga ti in one way or another they're looking at ining a code of conduct mga katorpa will only benefit Philippines hindi sila no because mabutang lang ta sa ano mo sang mga limitation kundi in dira sa lugar nga pwede makalayas ang China din pwede ang Pilipinas mga katorpa well nga gina-dispute naton sa international court ang ining issue sa West Philippine Sea upod sa istorya sang jurisdiction or claim sang magkatuhay nga pungsod no ti ginapuso Japan sa China ang ilaya panindugan mga katropa ang pinakanami lang sa mga presidente mga katropa kay ti halin pa nimo halin pa sa kay presidente Noynoy Aquino III mga katropa nagkadto na sa anay presidente Rodrigo Roel Duterte ang issue sa West Philippine Sea nag-abot naman sa kay presidente Marcos Jr. Katropa ang ining mga issue until now amo-amo Japan ang problema naton no kay atong dahig nga ruling hindi iya pag i-recognize sang China mo because actually mga katropa during that time wala sang representation man sa China so that's why ginambal nila wala kami aga kilalas na no why kami ya nagkilala sang ruling sang international tribunal ang international court nga nag-decider nag-hatag sang desisyon nga wala sang balido nga rason ang ilan 9-line why sang balido nga rason kung ano ang kaundan sang 9-line ito nga daw ginsakop niya pati ang bilog nga para pa sa West Philippine Sea nga nabilin sa aton to mga katropa gamay-gamay na lang no I think no brainer para sa mga kuturan ta para sa mga official ta to restrain people to talk about West Philippine Sea and demand sang aton nga sovereign claim sa nasambit nga lugar mga katropa mga pian may ara da sang deposit kuno mo dagko nga mga deposit sang oil nga pwede ma-explore pwede magamit sang pungsod Pilipinas mga pian amo man ning ginahulat sa mga kapungsuran ng iban nga joint exploration kita all of us will benefit hatag kita sang dako nga nga budget da pundo para sa joint exploration na para sa oil deposit dira mga katropa mga yan pero kung gabi beneficio man sila the responsible mo nabing na andante 4060 ang 4060 mga katropa nagkakalatabo da nga joint venture no sa mga pribado nga kumpanya this time damo interesado da nga mga kapungsuran damo nga gusto nga mag-intra dira sa mga kapung nga mga kapungsuran because nga may ara sang dako nga deposito kuno ha no sang oil sa West Philippine Sea amo man ginalaot guro sang China ningya ti kun mag joint exploration lang ta upod ta hindi na paghatag sa iban nga pungsod hindi na paghatag sa China, hindi na paghatag sa ibang nga kapungsuran, hindi na paghatag sa Australia, hindi na paghatag sa dira sa Japan. No, kita naman yung istorya din. Isa na sa ginalantaw abi nga mga mga punto sa isa ka bilateral talk with China mga katropa where istoryahan ang resources anong ara dira sa West Philippine Sea. Galing hindi pa ni ma-divulge, hindi pa ni istorya at this point of time early pa. Pero kabalo ang China katropa kun anong may ara da because tim, una na sila ya ka deploy sang ila exploration sa West Philippine Sea kita nagapangita pa ta partner ta nagapangita pa ta isang aton nga mangikopod sa joint exploration no ang sadya kay sa joint exploration yun eh ang mga kapungsuran nga gusto mag-explore nila sa West Philippine Sea may interest man ila ha nga gusto man makaangkon sang bahin sang oil dira sa West Philippine Sea, mga katropa. Ang Pilipinas, abi tungod sa corruption, mga katropa, diri kita gakabalda, permi. Diri kita naglalain, permi. Ha? Tungod sa corruption, we have bunch of money. Ha? Ang financial ta stable, mga katropa. Take a look at 110, 115 million nga tao kami arada. Let's say, for example, 50% gabayad sa taxes. Ang trillion and trillions of pesos ang ginabayad. Tundubi-dubi pa na siya. Repetitive na siya. Nga bayad sang tax naton piragis pagbakal sa mga produkto and then it boils down kadto sa gobyerno ang gobyerno mga katropa palustay sa plata gasto sa wala to ha tapos may mga proyekto pang wala nag-exister mga ghost projects mga diyan wala pa naman tapos no ang ghost flood control mga ghost project mayari pa na di sa mga dalan nga wala nag-exister ang katingalahan lang naton primero permi ang inenggaluntad ng mga proyekto mga katropa daw puno pareho sa specification ano kopya-kopya na lang ni sa mga ghost project sa mga ginakabigta ano ba na ng flood control project mga byan puno pareho mo no ang mga proyekto ginapatuman kung kisa ga kinopyahan na naman sila until narabukahos mong why ta kabalo kung ano ang statement karon sang aton nga presidente sa iya state of the nation address. Ano klase report mga byan ang ipagwa niya no kahit ang pinakaili expectaran karon sa tao amo ring development mga byan sang ghost project flood control project no farm to market road kag ang issue sa corruption sa idalom sang iya administrasyon wala pa ni mabalaan why pa ni amo ni ginabantayan ta so by July I think may ara na sa sang state of the nation address. I don't know kung ano may kinagawang dance na, no? Let's see. Lang taon ta mga katropa, no? Oras naton is 8:57 morning. Sa kay Mary Jane Valualio, members of Moms Bacolod, thank you so much. Salamat gid. Noe Hilyares, Barangay 35, Kapi-Kapi, good on, no? Nami, sir. Tisningan nyo ng kapita ho ang Santon Gold Coffee Mix nami ni. Ang aroma sa kape, mabatsagan mo. Ang aroma sa kape, masimutan mo. Ang aroma sa brewed nga coffee katropa, mabatsagan mo. Kag ang katamis niya, kaping-kape. Pero ang atunting ginapasiguro sa inyo mga katropa, ini kape, wala niya nagbutang sa inyo sa langalang sa iyong ikayong lawas. Makapi ka mo, no? May ara ng binipisyo kung anong ara sa Santon Plus Gold mga katropa, ara man sa Santon Gold Coffee Mix. May ara sa sangtanan mga ingredients, no, halin sa mangosteen, pakadto sa ampalaya, pakadto sa spirulina, pakadto sa garlic mga katropa, tanan ara da. Pero nadugangan pagid ni sa ngamin akma sa ginapangita sang aton pila ka mga kuturan, mga estudyante, young professionals, aton nga mga drivers, aton nga mga marog kape gidya, no? Maghambal kita marog kape, amon islang permi nga hindi ma kompleto ang law nila kung wala nakapangapi. So Santon Gold Coffee Mix mga katropa, may glutathione and collagen. Anong benepisyos ni, no? Ang benepisyos ni mga katropa, ti glutathione kaputi kay, di ba? And then ang collagen nagapa-firm sang aton nga no, panit, no? Nga hindi siya magsagla, hindi ka magtigulang dayon. So amore isa sa mga benepisyo sang collagen kag glutathione mga byan. Ang isa pa gid kini storya naton dire kay ang kape di ba magpangapi ka kun pait siya. Anan mo? Kalamayan mo? Amo na practice naton pero during the time ang kape mga katropa way na kalamay ha. Way na kalamay. Kape lang gid na siya nga simutan mo ang aromas na da do karami para magpa-energize sa pirakabang kuturan ta. Ha? Pero why na yagina ano? Why na yagina kalamayan sa una? Sang ninuno pa naton na diskubrehan ang kape mga katropa. Pero subong practice abe gusto ta namit ang kape. That's why may arang na kalamay. Ang delikado man kung may kalamay, kung ikaw diabetic na or nagamat-amat na taas ang imo blood sugar, dire ka naman problema. So, hindi nga, kahit ang sitwasyon dire ka tropa is mataas ang imo kalamay, base mag-lain ang magresulta sa diabetes. May ara naman sa mga diabetic person nga nagambal doktor nga hindi na pwede magkalamay pa. So amo ang alternative, no? Tam is mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix, pero hindi siya naghatag sang problema sa aton because ang kalamay nga gingamit sa di is stevia, ha? Natural sweetener, no? Wala naghatag sa aton sang kabudlayan, wala naghatag sa aton sang delikado para sa mga diabetic person or high blood, mga katropa. Ang aton synthetic na kape, pwede ka magpalpitate, diriya wala, no? Pero ang aroma sang kape nga nagpabaskog simo, kapagsik simo, mga katropa, ra, no? So amo ni ang aton ginapakilala sa inyo, ang Santon Gold Coffee Mix. Pareho lang ko, ato lang ko sa mga drugstores, dira sa Mercury, sa South Star Drugs, sa the TGP, sa Generica Drugstore Nationwide. Or pwede ka mga kadto dito sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubangan lang sang Marayo Bank dira sa Lizarres, mga byan. Okay? Oras naton, it's a minute after 9 a.m. Ma'am Len Talde, may aga, monitor lang kami dito. Dari sa Ma'am Bato Chapter, sa Imamaylan. Dari sa members sa atong class. Morning, Ma'am Len. Oh, kumusta da? No? Although, morning sa inyo, gamonitor lang kami. Dari, done, like, and share. Katropa. Morning, salamat sa mga members sa class. Dara sa Southern Negros. Thank you so much. Salamat, Gid. Now, oras naton is a minute after 9 o'clock. Istoryahan to naman because ang Barangay Estefania, mga katropa, may implementation sila sang no parking policy nila. No, so diin ini, no, ginpalabot ni nila ang ining mga implementasyon nila to decongest sa pila ka mga lugar. So, problema, kiti daw gutok-gutok da sa lugar. Di ni pa parking mga may dala sa lakyan da. Oras naton, alas 9:02, balik kita pagkatapos ini.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon ah. Ina, kapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
1: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
9: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Exciting!
14: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balansing ang mga komentaryo.
17: Pwede,
18: nag-atrust ang public opinion.
16: Objective.
18: Prangka,
16: kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang Bullseye.
0: Ma'am Lentalde, thank you. Salamat kita. Nag-monitor sa permium. Sige lang ma'am, basi mag... mag-inabot to. May ara kita na. No? Ma-plasta to na. No? Anyway, oras na to mga aktura pa 9:07. Morning sa inyo na. Members of class Mary Jane Balio Alio. Members of members of moms, thank you. Sa kay paring Benzek Hilvolario. Mayong aga man. Check ko lang ng ibang loka para hindi tayo malimitan mga katropa. Si Noe Hilliares. So, aray na mention ko na ni Sir Epielie, Ramil Mamilia, Junior Alegria. Temprano pa rin siya, pagsugod ta. Away pag gani kasugod eh. Aray na si ano, Junior Alegria. Thank you. Morning sa inyo. Thank you. Salamat, Gid. Alright, so, amo na siya. Ang pinakamang kuturan tang nagupod sa program. Morning. Salamat, Gid. Oras na is 8:07 na mga katropa. Now, tutukan ta mga isyu karon sa mga barangay. Kagapon nagistorya kita because may ara sang daw siyam tubla kagin pang dakop ng mga e-bike dara sa barangay Lumanan. And gintawagan tang ang kapitan di insakto na confirm to may narakpan git ang kinarakihir ang mga permit sa mga e-bikes, e-trikes na nagabiyahi sa lugar mga katropa. Well, checking sa barangay Estefania naman. Kami ara sila sang implementasyon nga no parking policy. Ang problema mo sa mga katropa is sa din ma-parking, no? Like for example, dira sa proper abi, no parking policy. May mga designated area pero somehow ang demand sa pila ka mga kulturan tas nga kung may ara kita sa no parking policy, it should be mga katropa, may ara man kita sang parking area para sa mga salakyan ni na ma-plastar da. No, I don't know if effective ni siya sa mga subdivision, but I understand ang pinakamang subdivision it's private, pero dira sa barangay Estefania mga katropa, do lusot-lusot mga lagyan day, no, gutok ang mga dalan, gutok ang mga area, no. So diri naman kita mga katropa kung may ara sang paghinyo sa aton nga syudad sa pagdakop sini pinakamang katuran naton nga naga illegally parking dira, anong fine? Ano ang mga legal basis naton nga dakpon sila because nga ti ginambal illegal ang pagparking nila, no, dira sa barangay Estefania. No, check ko tabi ang pila ka mga update naton if makisuriya kita sa mga punong barangay dira sa Estefania para mistruihan ta ang problema dira sa parking. Dabo na abi mo ang Estefania, isa ni sa mga nag-avancing nga mga barangay mga katropa dira sa Bacolod, lapad ni sa magkadto ka to, damo sa mga ano, damo sa mga establishment to, no, may ara na da sang isa ka mall, I mean the mall, no, may ara naman da sang eskwelahan, no, may ara naman da sa mga ano ba? Mga 7-Eleven, no? May I think so. May Arada, may Molda, dako. So ang Barangay Estafania is advancing. Nakita tang pagdako sa Barangay Estafania at this point of time. So gina-check na to ng long implementation sa na, mga katropa. No, damo ga kinadto eh. No, di sarakyan, may mga subdivision pala da. So ginanantaw naton mga katropa kung ano ang mangin anong extent sa pulisa ngayon mo parking policies ang ano sa Barangay Estafania because kati ang tao nagpanawagan man mo no kung ano ang mga alternative no amo to ginambal ko ginambal ngati basi kung may aras no parking ano ang alternative no nga butangan sa mga parking areas mga katropa no we have on the line mga katropa we have punong barangay sa Barangay Estafania Cap Jerry Tingson. Cap, good morning, welcome sa programa, ako si Katropang Win.
10: Good morning.
0: Good morning, Cap. Cap, effective din siya ang no parking policy. Kag anong coverage ni?
10: Diri sa Barangay Estafania, yung mga area sa daw congestion yung traffic, especially yung peak hours.
0: Aha. Yes.
10: So dito na implement ang no parking area during peak hours lang kasi yung problema natin, yung mga negosyo, ibanda kami sa placement mo.
0: Right.
10: So, muna yung napatuman na natin, mga take-up or no parking.
0: Aha. Did the pick up sa barangay, lapit na sa mall, sa eskwelahan?
10: Ano, magaling ka rin sa barangay, Tubang Barangay yun. Then, sa Tubang, na siyang Pilin Homes, na pamilang, na main road. Until sa Ito ni Elementary School.
0: Oho. No parking. Halin, ano oras ni Cap?
10: Ito, agad yung implement. Sina 6:30 to
0: 7:30.
10: Ang mga nung sa Ito ni Elementary School, nagbutang kita sa mga barriers.
0: Oho.
10: Para hindi lang ako maka-use doon. Dahil yun ang mga e-bike na nagadulong sa nila mga estudyante.
0: Oh.
10: Kaya muna pirmi ang tulaan sa nga po nga nag-patulnek.
0: Oo. I understand na muna mo mandas ang e-bike gabi ay sa imo kap mo.
10: Yes, correct. Kasi na yung stick to natin.
0: Oo.
10: Kaya gabay natin yung naalaw ang outside barangay sa paniya ng mga e-bike drivers.
0: Oo.
10: Yung show kita sa barangay ID.
0: Oo. Now, ang question nila ni Kalabanan di Cap sa ang pinaka mga kukuran ta. Sige, if may aras sa restriction sa no parking policy from agas na maghapon, binis na ma-parking Cap?
10: Pati ilang area, basta main road, kaya may mga establishment.
0: Uh-huh.
10: Hindi pwede nito mag-parking ang mga iba, ito may mga designated mga parking area.
0: Uh-huh.
10: Sa mga usual nila, sa mga baalang sila sa mga subdivision, or otherwise sa sila sa subdivision.
0: Ah, pwede sila. Sa Celine Homes, di, pwede sila dito, as long may ano to. May ato, ligwa to, pwede ito sila, Cap?
10: Ay, yes. Yan na nga sa homeowners, yung restriction.
0: Aha.
10: No? Ang gabiyahe ba ito sila, dapat, you have to submit this sa homeowners association.
0: Aha. So, ang pag-i-chendi natin, sa mga main roads lang, dari sa Barangay Estafania, no parking from 6:30 a.m. to, I think, 5, no? 5, Cap? Check to?
10: Yes. Basta, mag-pick hours gate.
0: Pick hours gate. Aha. Cap, anong penalty? If ever may apprehension matabo, if ever mag-violate sang ordinansa sang barangay?
10: At una-una, nag-apag ito, warning. Ginagutan yun na sa logbook. So, first, second, third, third, yun ito, dako ko na, and then may isip kita na may mga tirupin yung ginagsyo natin na barangay sa ating enforcement.
0: Aha. So, barangay cap, di rin nila i-gawaron? Di rin sa mabaya?
10: Yes, kaya because si may binang sabang ito siya.
0: Aha. Like for example, sa mga pangayaw, Bicap, magkadto na hindi sila informed. So, may ara sa mga warning ihatag sa ila?
10: Yes, correct. Pag hindi ka talaga din, hindi na biyahin, ginawarning lang ka.
0: Aha. Okay. So, extend sa mga major roads sa Barangay Estafania, alin sa agas na maghapon. So, may designated parking area. Kamagin butang, Cap, no?
10: Paliring sa tubang yung mga signages kita, kung doon ka pwede makaparking, especially kung private ka. Doon sa mga kapiyan, doon sa Alonga Road, May araw-araw na definitive area na hindi ka pili mag-parking because may tubig sila mag-battling nila. So may alternative kita ng parkingan.
0: Aha, okay, okay. Kap, paano nga na buo ni siya, yung mga ordinances sa barangay?
10: Ay, ito po, meron siya sa barangay. Ang ginalina siya na ang no ID mo biyahe, palito yung balay natin, yung ordinance, no? Sa 2016 pa na.
0: Aha.
10: So, ginagin natin yun na. Kasi, the intro ng barangay, of course, si isasang tayo yung intro ng barangay, si may topic yun na. That's why ginaregulate natin.
0: Aha, okay. So, anyway, base may mga mensahe ka, Kap, sa aton nga mga pumuluyo dira sa Estefania because nga ti, saan nga masugod, Kap, ang inyong ang effectivity sa ordinansa ninyo?
10: Nagsugod na niya. Itong pagkakasin na sugod na niya. Nag-untang kita during pandemic.
0: Ah, okay.
10: So, after sa pandemic, nag-sige-sige na nasa.
0: Oho.
10: And of course, isa mo na ang mamintay natin after sa order mo.
0: Oo.
10: Kasi, sa muna, may ibang drivers na nga nabunog din, nakakatay din, why matrace? Because, why natin ma-regulate?
0: Yes, oo. Ang e-bike, da, Kap, may regulation man kamuda sa mga e-bikes. Kag open muffler.
10: Ay, yes, isa ko. Covered niya sila sa no ID mo biyay o dinan.
0: Oho.
10: So, pag inisa na may mga association sila,
0: oho.
10: Of course, they will do kung sa sila sa mga subdivision. Kaya naman na yan sa mga modern association na obligasyon sa pag-regulate sila.
0: Oho. Pero, direya nga gabiyahe sa proper, may mga permits pa silang kuhaon sa inyo?
10: Ay, yes. Ano may pang-sa requirement nila? Agar secure sila speaker.
0: Uh-huh.
10: Kada unit nila nga mag-operate.
0: Uh-huh. Ah, okay. So at least na-istruyan ta ni. Dasun Kap, ang last na namla, ang open muffler, kumusta nga itong kampanya sa open muffler, Kap?
10: At tiga tangayo kita sa ang mga pulis, kasi may pulis kita nga sa hindi ko parang isita niya, no? Mag-inisip natin na dapat may pulis disability.
0: Mm-hmm.
10: So, pagpangayo ko tayo ayuda sa itong mga mapilis na sa duty sa barangay si kanila.
0: Oh, may apprehension na ni Kap? May nagkaladak pa na?
10: At sa may arang na warningan kasi at sa naga naman kasi padayo ng pagmunutol sa mga open mapilis.
0: Alright, so amo man na Kap, na ang pinaka buod sa aton nga mga ordinansa, Kap, mensahe ta para sa aton pumuluyo dira sa Estefania, Kap?
10: Sa pinakang kung ako mo yung isang barangay ito niya, kung kita nag-aayon, nag-aisa, no? Kaya focus na ito para lang sa improvement ang barangay ito niya, si Abayo na nga ito pag-atente.
0: Kap, thank you so much. Salamat, kid. God bless.
10: Oh, God bless you, kid.
13: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo naman yung mga katropa, si punong barangay Jerry Tingson. Sa barangay Estefania, wala ma-cover ka na yung subdivision. Depende sa subdivision abin. No? May mga owners mo na that if they would allow sa mga parking dito sa Higadzinga. Pero most probably, ang mga balay may salakyan mo na abin. Dara pag na-parking nila. Dari lang sa mga major roads. Like dara sa proper mismo sa Estefania, nagkinapatuman na ng parking policy. Tapos, kung madakpan ka, may ara sa warning, pabalon ka, or no, kapila ka na binadakpan, nga nag-bular kas ni, tikitan ka. Galing ibang mga kuturan, tas nga barangay mo na, bayda. Daw na bla. But pwede na bla, ipadala sa barangay mismo sa BTTMD ta, pagkatapos i-flag ka mo, no? Ang MTOP nga ihatag sa inyo, pwede ni forward dito sa ano mo. So it becomes a traffic violation, no? Kaya kung hindi pa mag-comply, pwede man i-forward dito sa LTO. Ang problema, kung paano ka makaparistro, kaya hindi ka nakaparistro na yun mo, no? So may ara ka na sa mga violation, abing wala masettle. So dito mo na ito isukton sa LTO. Problema kahit pangitaon mo pa na mga complainant sa nada. Ayawan ka pa sa nada. So amo man niya itong pinaka mga concern mga katropa plus ang implementation sa open muffler. Pinaka-importante mga katropa, we want our city just to be safe, no? Wala sa mga extra nga noise nga mag-hatag sa aton sa kabudlayan sa tagsa ka mga residente na ito mga katorpa. Now, rest assured, sabi ka mga katuran ta, gina-check na ito mga barangay na ito sa mga implementation sa city ordinance block, no? Na crucial no sa mga barangay mga katropa kay pwede man lang ipabayan mo pwede man lang ni mag-existente what for nga nagpasar kita sa mga lagi nga hindi man aton mapatuman na di sa mga barangay and in isa sa mga dako nga mga bulig mga katropa ang enforcement sa aton nga barangay sa sining mga ordinansa kay pwede man lang tuod dira sa mga barangay lugar-lugar katropa no sa mga areas nga nakita ta may ara sa mga problema no sa congestion too much man sa e-bikes abi mo damo no pero kun makita ta ang open muffler nga tunog-tunog kay lagay nila man mo gagwa nila sa kagabihon man mo why regulation aton syudad sa regulation nga why sa mga enforcement ta kung gabi so the more nga ginagwaan gumagwa ni mga open muffler gabi lagaw nila gaparid-parid pa nila amo ra gani panawagan taman sa enforcement naton no diri sa Bacolod nga ti ipatuman taman ang mga ordinansa ng gabi galing ti abalom lang sila ti kay barangay kapitan sa obligasyon na ni kapitan ang mga open muffler nga ang checkpoint siya sa pulis pero kung may operation dapat joint na sa mga katropa tupod ang barangay kagaton nga mga kapulisan tanod tabi ang sadya kay kung may ara sa mga inspection may ara sa mga mga ano bla mga checkpoints ang ini mo open muffler dito mga sa Spuntaw ng taon Tunilaw hindi tiyos lang magtabok kaya nga black pants lang mo hasta nga lingat

ang mga e-bikes. I don't know. Matabos na da. Kwaom na ito nila. Bayaran mga violation. Pagkatapos, balik sa regulations sa itong barangay. Ato ya kahapon mga katropa, medyo ginhambal to nga ti dapat nagapanikasog barangay ta. Hindi ta paghaboy sa itong BTTMD because ang basihan sang apprehension is barangay ordinance. Hindi niya city ordinance mga katropa. Because ang covers na di, mga major streets mo. Ang barangay covered niya mga katropa sa gahom sang barangay mismo, sang liderato sa barangay. So sila nag-implement, enforced sang sining mga lagi. But oftentimes, why na-implement? Because nga ti politika eh. Manakop ka mo, ha? Pagkatapos eleksyon, soktun ka to, kuli bulubalda-balda ka. Amo na, it takes the someone political will sa isang kabarangay kapitan para magpatuman sa nim. You know, if amo ni tandaan ta sa mga kapitan ta, ari yan nakita ta ni, as media, naglalantaw ta sa mga patakaran sa mga barangay. Eventually, budlay, makapoy na sa, no? Husgahan ka. Isuhan ka, pakamarainon ka. Pero makita nga tinlo ang barangay, tawhay ang barangay, lindong ang barangay eventually, people would think it over nga safe ang barangay. Why sa mga krimen nga nagaluntad, no? Bisan ano, pangabuluban si uli, mga aktor, padumdumon, inumdumon ka sa tao daw, I tell you. Oh, De Blaser Kenneth, galing problema, nga kadala kita sa politika, no? Kay dason nga eleksyon basi perdi ka tugapla ka hindi ka magdaog kay may kontra ka na ma ano na si mo malaot na si mo to no ginapa ka malaot ka Ma'am Mayor Jane Balioalio, congratulations to our mom's chairwoman Maria Sol Holito to be a chances awardee last night sa BCGC. Congratulations sa ano ni nang tawag siniblang activity naton Banwahanon Award chakto. Oo, Ma'am Mary Jane, congratulations ha, kay si Ma'am Sol, maing aga. Oo. Mary Jane Balioalio, proud moms, thank you. Sir Kenneth, sinya kanami ba nga, ano ni, tarong, gate man ang Kapitan Bala, sana all sa amon sa South Diri sa Deka Homes. Oo. Kanami nga may ara sila, sila ya, paghangop labi na sa mga barangay diri sa Deka ready tanan sulod adlaw-adlaw gari nagamak diri man sa sulod sang gatambay ang kolorum ga overload sa mga estudyante transport nila bag-o dalan sa bag-o dalan tanda magtago-tago amo gid man na gatago Sir Kenneth. Oh di ba imbes nga ipaway mo kibot ka na gahod ng mga motor, hindi lang isa, kundi hindi kaya ka-focus sa imo sulit-sulit, sa sulit-sulit kagahod. No? Amo na, sir? Oh. Baldag, gidi, wala kami interviewon, kag wala cooperation ng homeowners, amo ni ang resulta. Abi nyo, grabe ang epekto sa mga kabataan, no? Well-being, kag living conditions, mo sa subdivision Deka pero daw squatter gid. Oh, ginabalbal ni Sir Kenneth ang mga taga Deka. Ti Deka nakabati kumus na. Ano naman? Gakatulog lang atong homeowners da. Wala sa regulation sang aton mapun mufflers da, no? Dapat may security guard, depende na eh. May security guard ka mo gani, may ara ka muna sa mga gabantay gani, hapos mag-enforce nyo sa mga kauturan tao mga muna. No, especially kung di man resident di, kayo nag-arkilam lang da, damo man sa mga kulurong kasulod daw, wala papilis, daw na black. Ang problema kung kis ang mga katropa, mismo homeowners, why nagagiho, wala gaakto sa mga subdivisions, and oftentimes, nagapanago para mga kriminal sa mga subdivisions mo. Nakita na nga kalakaran sa mga drugista mo. Nga sa subdivision, hapo, budlay, sudlun, budlay, penetrate, budlay, mag-establisar sing intelligence sa sulod, no? Kaga, hindi masakote mo, ang mga drugista, kag sa mga regulista, sa mga subdivisions, dapat, ang mga gani, dapat may mga regulations, kitsakto, nga, tulumanan ang mga subdivision, mandi, kay ang krimen, wala na sa mga kadto sa mga squatter, so, why na, kay hapos mo yung mga booking mo, hapos ma, ano, hapos makita, hapos ma, surveillance, pero sa mga subdivision, nasulod ka na. Mapabalo ka. Problema kung ng mga guard niya da, ano man,

0: ara man da naka do cohorts man da sa mga iligrista. Press the sword, mga katorpa, storyhan tani, ilang taon tani, ang implementation sa mga bayan sa mga barangay. Kay importante mo rin ka mga ordinansa mo. No? Ano ka-epektibo sa kapitan sa pagpatuman sa mga ordinansa sa iya barangay? No? Nga wala siya nagalantaw sa politika lang. Why sa galantaw nga, okay, butuhon nyo. Butuhon nyo kung hindi. Pag-abot eleksyon, yeah, importante. Naplastal kong barangay. People will always remember that. People will always think of best nga leaders, no, nga nagpungko sa isa ka barangay, no? Okay. Be a change awardee, katropang win. Okay. Be a change awardee, si Ma'am Sol Holito. May aga, ha? Thank you. Sa kay Junior Alegria, good morning. Sa kay King Kong alias Iget, kagay Makmak, may aga. Kag sa kay Lokdo Sagbot, alias Makmak, may aga man. Thank you. Dara sa Alegria. Sir Junior Alegria, thank you so much sa pagpamati, as always. Dari sa tuntunan-tuntunan. Importante ni, direta matistingan po, ang atong na mga barangay kapitan po, ang mga opisyal na atong barangay po, kung sino nagpungko na, kung member sa PPP, hindi ah, 4-piece. pungko, pamati, puli, ano pag ginang isa ka, pia, pamahaw. Okay, sa gawin na, ang pamahaw, pungko, pamahaw, pamati, puli. Sa mga barangay kapitan, sa mga kagawad, no? Ti, hindi tanan, may mga kagawad dyan, may mga opisyal, kita yung, ano mo, persevered sila yung mag-impose ng ato ni mga local ordinances. Amuna, let's make sure, mga katropa, may ara kita sa mga local ordinances yung nag-existir. Kung wala, TYA, no? Ang basihan da, national o kung city ordinance. Pero kung wala sa city ordinance, mga katropa, medyo mabulod-budlayan kita mag-implement sila, no? Or may national law nga nag-existir kay para makuha, para mabalaan, para mabasihan sa pag-aristo sa isa ka tao, no? Pero diri ang open muffler, no smoking, katropa, local ordinance ni Bacolod. It should be adapted sa mga barangay, no? Para sa mga lugar nga hindi pwede na panigrenyuan. Kalaw ay kung kisablag, kakaon ko to, gapundo ka to sa isa ka lugar. Pagkatapos may mabuga asuda, ay sus, kalain mo? Daw ka amon ang balgan isang health department na doon siya kung second receptor ka, recipient ka sang sigarilyo, dako pa ang igo sa imo sa naga pwede garilyo, no? Di ba? Oras na ton, alas 9:30, mga commercial ko na yung mga katoro pa pagkatapos balikan ta ang yun ang latest update na ton. Dari sa atong platuntunan, dari sa Bullseye, standby
1: Bullseye XFM 90.3 Supply.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemilyn, isa akong bankrupt. Para mabust na nga akong immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
8: Ang sakit.
0: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Balancing ang mga komentaryo.
12: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
11: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
13: Nga medyo isong pasalayan.
11: Ini ang Bullseye.
14: Balik na rin mga katropa sa oras na ito, alas 9:33 na. Morning sa mga katropa na ito. Ma'am Jer, Mary Jane Valualio, sige, thank you ha. At least nakapabalo, nakabalo kita, nga may ara kita mga upod sa mamso, nga nakatutok mo sa aton di. Thank you ha. Sir Kenneth, salamat. Oh. Sir Kenneth, may ara ni bubunot, pero me? Man, kung isa, sa mga barangay tabi, palayugman ko ang aton implementations na dito pagkalimtan. Anyway, may araman sa mga kagawad ng in-charge na nagro nga magpatuman sa mga pagpanita sang open muffler, magahod ng mga motorsiklo. May manay kung ang proponent sa mga katropang terminoya sing ininto na lang niya ang mga paggahod sa mga motorsiklo. May manay isang punto nga storbo lang sa mga katupad balay ang resultas na daw bla bla. But I don't know kung paano kita ma-implement na sa fully because kung kisa kakalimtan tanong na sa mo nami ni siya nga mga ordinansa nga nagabutang sa aton nga mga ano mga barangay sa sitwasyon nga layo sa gahod gamo layo sa gahod. Kung gahod, abi mga katropa, may reklamo gina iya. Mailinaway ka mo, masingkitanay ka mo, malinainay ka mo, no? Masingkitanay, basi magtinapungulay pa ka mo da. Amo na budlay da. So that's why ang regulation ta sa mga barangay ta, na. Tapos, basi bla, duwam lang kibagay mo. Kung hindi ka nagapatuman sa mga ordinansa, basi matipaslong ka man sa eleksyon, kinamo man to nga mga residente mo nga mahambal nga oy why man sa implement why man sa nagapatuman sa mga ordinansa ta baldaman pungko man na sa oh sa una may mga kapitan ko nga kita nga sa election grabe sige pagbag-o Gusto ko na maguhon ang sistema sa katong barangay. Gusto ko payambuon ang ekonomiya sa barangay. Oh, grabe, triple. Abot ang tatay-tay, ha? Harap ng tatay-tay, no? Naistrihan pa ang tatay-tay. Way tatay, ti reklamo to. Sige, way tatay-tay. Way ta suba, sir. Ha? Kap, way ta sang suba. Sige, hindi ka ba problema? Butangan ta suba. No? It's always health ang aton ego sa nadi. It's always health ang ego sa pinakamakuturan ta. Just remember, sa mga barangay, hindi mo nila maharon, nag-estanda mo. May mga senior citizen man nga gusto nila lindong sa ilang katulugon, nga hindi magano. May ara kita sa mga kuturan, nga nag-obra sa aga, and they want rest in, during the night, nga hindi sila ma-istorbo, nga makatulog sa insakto, no, free from these noises, nga nag-a-nag-a-nag-a-nag-a-nag-a. The rest ni ka-homes tood, mga katorpa, alas 12, ay sus, gahod po na, yeah, damo pa tao mo, no? And kita na itong nirama regulation. Paano mo ma-regulate? Lapad-lapad sa nada. Kung ikaw da sa kinanglan mo na iya kapitan, kinanglan mo na iya sa isog ng mga homeowners, presidente, para magpatuman sini, di ba? Kaya kung pigaw-pigaw ka na, sus, mga tao da, puro man alam dan. May mo ka sa mga ordinansa mo da, may mo ka sa mga pulisa mo, i-take for granted lang nila. Nga, way na. Way na. Ti... Kung ikaw da, nagapatuman, tawag ka sa mga authorities ta, mga enforcement ta, para magbulig sa imo sa enforcement. Hindi lang ikaw. Dako man ang role dira sa barangay mga katropa, sa mga subdivisions, sa pagpatunga mga katropa, no? Jurisdiction pa muna sa mga barangay mo para mapatuman ini mga ordinansa. Oras natin, 9:37. Okay, may pahabol si Sir Kenneth. Sige, budlay, gid, kung wala ka tagaan priority, Sir Win. Long-term effects ang noise nuisance, grabe, magpa-degrade. Oo. Wala, gid ko, kabalo, kung ano ang ideal nga intention sini sang problema. Oo. Amo na kani ambal sa mga proponents, ang mga open muffler niyo. Anyway naman na, paininto lang niya. That's why gi-regulate na siya. Nagagahod lang permi. Sasakay nung unyo ko, no? Nang may aga, si muda, gapawala lang, oh. Relax, oh. thank you, sa pag-upod sa aton nga palatuntunan, may aga, dira sa Barangay Filisa, nakatutok man sila, nagpamati man sila. Thank you, mga katropa. Alright, anyway, kadto kita sa pinakamaistorya, mga katropa. I hope maistorya ta, because kahapon, may ara kundi nag-celebrate sa aton nga 88-year celebration, no? Sa nga Charter Day celebration sa aton Ciudad sa Bacolod, which oftentimes, during sang practice before 2018, ang aton celebration, katropa, ara na sa October 19, no? May mga argumento sa gihapon nga... nagparawagan nga bag-uhon liwat ang ining ginakabig naton adlaw sang selebrasyon sa Charter Day, no? One of those is Councilor Wilson Gaboa naghatag sang iyong opinion angot sa ining June 18 as day kun sa diin kinpirmahan ang Commonwealth Act Number 326, mga katropa, ni late President Manuel L. Quizon nga nag-plastar sa Ciudad Bacolod sa cityhood status niya, no? Bilang siyudad, mga katropa. And antes ito is municipality pa rin ta. So, diri, may mga argumento. I hope maday-day na ito, mga katropa, maigo na ito sa itong pinakamang oras kay may ara sa mga bagay diri nga gin-raise up, mga katropa. Hindi pa natin mapabayan. Ang Commonwealth Act, mga katropa, gin-propose ni siya, pinagi sa Commonwealth Act number 404, no? September 13, 1938 daw. No? So may pila ka mga koreksyon to, no? May mga koreksyon sa June 18, nga ginaprobahan, ginpirmahan nga Commonwealth Act, mga katropa, no? Ginday-day ni siya. Na-schedule ang proclamation, mga katropa, sang inaugural proclamation, pinagi sa proclamation number 326, mga byan, setting sang Ciudad sa Bacolod, mga katropa, ang iya inauguration on October 19, 1938, no? This is the final final corrected nga mga app nga nangin na ano nangin na basihan sa pag observe mga katropa sa October 19 nga Charter Day celebration para dumanta every Mascara Festival no nga nagapatigayon sang ano sang atong Charter Day gaparin kita mga katropa sa una sa high school ko kanto pa kuda mo no bantay ka kay ti may ara sa parin no John 80 mga katropa impirmahan 1938 ng pirmahan aning bill no at ang Commonwealth Act number 326 halin sa bill nga ginpropose mga katropa sa National Assembly nga ginpanguwahan ni gin-author sa National Assembly ni Assemblyman Pedro C. Herna is no creating Bacolod as a city mga abyan so that's ang Commonwealth Act nga 326 nga bill halin sa bill nga bill 3468 na ginduso ni Assemblyman Pedro C. Hernaez daw no oh so pero may problema to may mga koreksyon ang dapat kuno kay ti daw may auditor to blog include mo sa pila ka mga sa nasambit nga ano pero going back after sang June 15 sang June 18, mga katropa, there were corrections kung natabo. September 13, 1938, mga abran, gin-amend niya siya ang Commonwealth Act, pinaagi sa Commonwealth Act 404, no? Nga nag-create sang cityhood sa Bacolod. So, gin-forward, ini mga katropa, pinaagi sa proclamation, sa normal natin, proclamation number 322, no? Nga gin-issue naman, sang September 30, 1938, mga abyan. Okay, so, ang day of inauguration, gin-schedule siya, gin-schedule sa October 19. Nga dapat ang isa ka layi katropa nga ma-consider siya as valid if naka-convene ang National Assembly. Tiang National Assembly ara no October 19 damo sa mga dispute istorya nga gina plastar sina Dre nga gina ginaduso so may proposal abi mga katropa nga ano nga himuon sa paglantaw sang Charter Day no anyway na approve ni siya ang aton ano ang ining Charter Day mga katropa pinaagiman sa Republic Act number 11146 no sa panahon ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte setting sang June 18 no nga setting sang June 18 nga Charter Day celebration sa sunod sa Bacolod mga katropa. Maybe damo sa mga makabig this argumento sa di mga katropa but we just want to know sa pila ka mga ano di pila ka mga kaundan sa mga katropa sang mga istorya angot sa pag patigayon sang ining ginakabig natong Charter Day celebration no sige lang may istorya tani dasun-dasun mga kauturan para maklarohan tagad because nga may ara sang pila ka mismo ha, sa statement dito sa National Assembly approval sang bill mga katropa sang bill House Bill o kun Bill number 3460 June 18 1938 which nga amunin ginpirmahan sang late president mga abyan setting sang cityhood sa sulat sa Bacolod but there were revision ang revision to ang ginbag-o amo tong final kag ang basihan ko do sang aton nga pag celebrar sang aton nga cityhood mga katropa mismo sa inauguration niya nga gin formalize mga katropa ang pag-proclaim sa sulat sa Bacolod as Bacolod City dobra blah sa Germany nga istorya mga katropa kag we wanted to check our history no kung may ara sa mga pag-istoryas na di dapat may ara kita mga ebidensya man nga iplastar mga katropa ugaling to yung muna ko gisado ko lalain no gabawi-bawi kita no, gabawi. Like for example, tananta, we are one sa June 18 to sa una. But may mga corrections, no? Ginpirmahan to sa Secretary Palunsod, ginpa dala to sa Office of the President, and ginpirmahan ini, ginpasa din to sa Kongreso, gin-ratify man sa Senado, mga katurpa, turmahan sa Presidente ang aton Charter Day celebration, no? Well, we will check sa pila ka mga updates ni Maria in case kid man, no? Oras naton is 9:46 morning. Ma'am Sheila Mick, pa-shout out sa kay Raul Makachor. Gapamati kami subong sa YouTube live. Thank you. Salamat gid sa pagpamati sa pagtutok ni Ma'am Sheila ni Mick. Thank you. Arnold Lee, morning, mga katropa. Sana may joint task force na ang national government and LGU to strictly implement the open muffler or city ordinance. One of the penalties is to place the motorcycle driver's license, motorcycle driver inside a soundproof room. Grabe mo ni Sir Arnold Lee. Soundproof room. Upod ang ilang mga motorsiklo, kag din i-revolusyon. Grabe mo ni Sir. din i-revolusyon, tututudo ko, no? Accelerate sa tututudo. Gid, para mabatian, mabatsagan ang noise pollution sa gina-emit, kag gina-produce kay mga, sa mga motorcycle para may lesson learned. Thank you, Bullseye. Aria, grabe pag inyo. Anyway, sir, morning, ah. Salamat gid, thank you sa pagkigbahin. damo sa mga mas nagahod gani, damo sa mga kauturan sa Kariaka, no? Gusto tabi linong mga abyan nga sudat nga aton nga barangay ta. Didepende sa kapitanyo, ah. Makutan nyo sa kapitanyo, ah, kung kumusta nga aton nga kampanya sa open muffler. Tsak to, kumiara to sa mga joint mga task force nga nagalibot niya para sa pagpanakop sa open muffler. Takpon nila mo. Kag hindi lang maglibot sa aga, dapat sigab igid, no, para mabalanta. Direo sa bagong dalan, mga katropa, ay sus, ipos-ipos, nanda, pero damo na nag-kinahod permi, damo na gilinabay na permi. Kung na ito mga kapulisa, may imo na checkpoints da, or maglantaw da, o kung maglibot da sa mga open muffler, damo, magkamumaradakpan da. Pero ti, anong tara karon? Kasi, ang enforcement ta medyo inferior, lantaw ta kulang-kulang pagida, no? Kinanglan pa duso dutay. Gamay pa nga pagduso mga katropa, no? Oras naton alas 9:48 na sa atong pagpangalagad. Wait a oras mga kuturan. Kita sa Domingo na naman sa atong pagpangalagad. Kag sa mga kuturan naton sa social media mga katropa, bantayan nyo lang pinakamang development sa atong talakayan diri sa atong platuntunan. Of course, we have later sa atong sentro kag pinakamang mga latest information angot sa pag-update namon sa possibly pag-convene naman sang Senado angot sa impeachment, no, ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Mapatigayon kita sa coverage muna. We will inform you, keep you posted sa mga development kag sa mga update, no, sang ining mga balita, mga katropa. Nagirit si Sir Kenneth, siya okay gid tani door to door, barangay to barangay check up tani ma check up tani mapabakod pag ordinansa kampanya gani. Koryan pa si Councilor Distrito ano pagit ng implementation. Anyway, ti ato mga konsehalya nagapasar lang ni sang ila mga ordinansa ang enforcement sa executive na sa kag mismo cascade na sa mga barangay ta. Depende naman sa barangay if they adopt sa mga local ordinance sa aton syudad, creating sang ordinansa naman, implementing sang pila ka mga layi o kun ordinansa sa syudad nga nag-regulate, like for example sa open muffler, kag noise nga issues dira mga katropa, no? Depende, no? Oras na, alas 9:50 oras. Thank you, gid. Salamat, gid, mga katropa. Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Jodery Villegaño, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa ngalan man sa atong CEO, President Dr. Remily Tuoy, kitanay kita on Sunday. God bless, happy weekend, mga katropa.
11: Bullseye XFM 90.3
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Ice Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ice ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santol Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: subong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!

0: mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: ginaoyatan ko ang daan na katama nga mapa.
1: Ay, Lula Ising, sadiin kita masugo sa pagpangita, man.
0: Dire!
2: Ay, ituro, man.
0: Suno sa mapas ang akon, mga katigulagan. Ari sa idalom sang puno sang kahoy nga ini, ang pertahan, padulong sa amo nga manggad.
1: Ay,
0: apang kinahanglan naton nga maghalong. Kay base kon may mga upang pa sa aton buluhaton.
1: Ako ang mauna, Lula Ising. Kun may matabo gid man, ako na ang matubang. Ba?
3: Miguel.
1: Ginuyatan ni Carmen ang akon buton. Carmen?
3: Wala ka na kay sa hanon. Dungan kita nga maatubang sang tanan.
1: Ah, sige. Kung baga mo sila, sugura na nato ng pagkutkot.
4: Mga kaupon, sige na. Masugod na kita sa pagkutkot.
5: Ay, oo, Miguel, oo.

0: Kedalam rasanya aku takut-kut.
1: Bah, may nabati anak mo naglagtik ah.
0: Kut-kuton pagin natin. Sige na, sige na.
1: Ara na. Makita ko na ang naigo sa akong bara. Abi, kuha akong kupa ibabaw.
0: Hala, isa ka dako nga kahon kagdaan na.
1: Lulay Singh, Miguel, may nakita kami. Dali ka mo di.

0: ito ng kahon.
1: Daan nga kahon. Kag may salsalon nga takop.
2: Madali lang. Kay buksan ko. Ara na. Nabuksan ko ng kahon.
3: Ela! Hindi man niya sang unod, kundi mga papel.
4: Papel ba ito?
2: Madali lang, madali lang. May kuhaon lang ako.
5: Ano ini? Mga titulo sang duta? Kag mga dokumento?
1: Basa ha palihog, Miguel.
2: Sige, sige. Magpamati ka mo. Ang tanan nga duta sang Santa Rosa ginapanag-iyahan sang mga mangunguma sa tung tuig 1950. Ginhatag ini sang pamilya Villanueva bilang pasalamat sa bulig sa mga mangunguma sang panahon sang gutom. Hindi dapat nga ibaligya sa kay bisan sino nga mga dumuloong.
1: Ari! Amo na ini ka matuuran ang mga duta. Matuogin nga abon, Miguel.
6: Ay, Lola Ising, ano naman ining ari sa gamay nga kahon?
1: Miguel, buksi palihog.
2: Lola Ising.
6: Ma, may isa kagamay nga medalya? Kag may sulat?
1: Carmen, basaha palihog.
6: Lola Ising. Sa kunsin uman nga makakita sini ang tunay nga manggad sang Santa Rosa hindi bulawan o konhiyas kundi ang pag-isa sang mga tawo. Apang kun matuod gid man nga kinahanglan ang kwarta may isa ka bank account nga natigana para sa banwa. Ang numero nakasulat sa likod sang medalyon. Ginpundar ini sang aton mga katigulangan para sa mga oras sang krisis.
2: Anika, kuhaon kong medalyon. Lantaon ko abiyan sa likod sini.
1: Ote, anong nakita mo, Miguel?
2: Bah, may mga numero matuod, Lola Ising. Tuma na ini. Agod mabayaran ang utang sa amon pamilya. Kag para sa kauswagan sang banwa.
7: Anong ginabuhatin niya diri?
1: Si Doña Elena.
2: Mama!

0: Ini? Amo bala ini ang matuod? Ang duta, iyagin maran sa mga mangunguma?
1: Ay, hala! Mga taon, nagabusin nila mga armas. Bah, anong buot sili kong sili? Nga nga nagkabot ka mo sa inyong mga armas, Ginoo?
2: Wala nang kamusang pulos! Hatagan ko na lang kamusang duha ka mahimo ninyo pilian. Ihatang ninyo sa ako ng kwarta sa bangko. Ukon! Mapatay ka mo tanan!
1: Ay, hala! Ay, saliman! Ay, hala! Oh, bah! Hala na, Kapitan ni Kapitan Rodrigo!
3: Hindi na ako magkapandugay sini! Ikaw galing tunay nga nagpautang sa amon kay naghandom sa pagpangawak, manabat ka sini.
2: Hindi!
3: Tuhod mo ako sa...
1: Dira ka na!
2: Hoy! Magbalik ka rin! Balik!
1: Hindi ako gusto nga mapriso! Sige! Lagas!

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa DNMS?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si

0: 6 pinakahalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!
2: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos doginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: XFM 103.9.

0: malayo na ako sa ila. Ano bala ang nasudlan ko ngayon eh? Nagtalang bala ako? Bahala na. Mapadayon ako sa pagdalagan. Top-top nga makalambot ako sa mayor nga dalan.
1: Dulog!
0: Bah! Lalaki nga may kapirusang na wong. Kagangiya kamot. May ginasok-sok na boxing gloves. Halin sa lagyan ko. Kay kung hindi, iubos ko sa labas mong balas ang armas ko ngayon eh.
1: Gali.
0: Hindi ka magpalapit. Ginatayaan ko ikaw sa ako na armas. Gani maghaling ka sa lagyan ko. Halin! Ay, hindi, mga ilaga. Nag-atake sa inani sa akon. Ay, ikaw! Ano ba ang dinatanga mo? Bulbuligi ako! Tatabuga mga ilaga ngayon ay dadasiga!
1: Okay, hindi ko ikaw pagpamudlayan. Buligan ko ikaw. Buligan ko ikaw nga makatulog sa mahamuhok.

Ay, Ising, patawad ha. Patawara ako. Wala ko makahibalo sa matuod nga kasaysayan sang duta nga ini. Gusto ko lang na proteksyon na ng akong pamilya. Wala sang dapat ka magpatunga nga kaaking Elena. Nabuhi na maliwat ang dugo sang pag-abyanay sang aton mga amay. Gamito na lang naton ang kwarta para pauswagon ang banwa. Mapatukod kita sa eskwelahan sa duog nga ini. Klinika, kag mga pasilidad para sa mga mangunguma.

0: Carmen.
1: Oh, ginuyatan niya ang kamot ko. Oh, may kinanglan ka bala?
0: Gusto ko lang magpasalamat. Tungkol sa natabo, natukiban ko nga ang tunay nga manggad hindi materialis, kundi ang mga tao nga malahalon sa aton.
1: Ah, husto ka, Miguel. Kag nakahibalo ako nga ang banwas ng Santa Rosa mangin mas matahong pagid sumugod subong.

kaga pa uli gid man kita katsuri.

0: Hoy, Tongtong, abi eh, magdistansya ka gani sa mga barkada, mga pulos demonyo, ha?
1: Nga nga madistansya ako kay demonyo, mangko.
0: Be, bu animal ka. Hoy, kayo ha, gani kon mo sabat ka sa akon, ha?
1: Kayo mo manang matuod.
0: Oh, Tongtong, aga pa nga nagmalang dugo ko sa imo. Hala, halin. Halin sa atubang ko.
1: Taposon ko na na yung papangapi, ah. Kalma lang, Bladanay. Chill.

0: pampara ako, ha?
1: Ha?
0: Ang matuod lang, ha? Anong panulok mo sa nawang ko? Mapino o kung may buho-buho?
1: Kakakuan? May buho-buho?
0: Gago!
1: Nitampa mo ko nung aw!
0: Tulog ka ako sa bayo!
1: Ay! Pino galinong! Agay! Nitampa mo naman ko nung aw!
0: Nakita mo gidla nga may buho-buho, masiling ka pa nga Pino! Hala, halin!
1: Halin!
2: Kada sige siya maglagaan tol, no?
0: Sige ano nga matagasak liwat mouth yasakon?
2: Ah,

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Club, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Mga katropa, exciting!
2: Yes, to help!
3: The Secrets of Health.
4: Ang dapat tatagaan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
5: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
6: Santon Plus Gold.
4: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
5: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santhon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Santhon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo cholesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule.
6: The Secrets of Health.
5: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil, support niya sa smooth regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
1: Yes!
5: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption. Magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
6: The Secrets of Health.
4: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
5: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-istoryahan.
6: The Secrets of Health.
4: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
6: The secret of hell.
4: And then naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
5: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Jocelyn nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes!
4: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
6: The secret of health.
2: Santon Plus Gold.
7: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus
2: Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
11: Darin, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
12: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Tamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
12: Bibili sa mga butika.
2: Santon Gold Live Testimony.
14: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
15: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
16: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
15: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally,
12: and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
18: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Sister Pain.
21: Ako si Sarah sa mga kutukan ni Luilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa siyang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: Hala! Ka-exciting!
5: XFM Network Philippines!
6: Mga katropa!

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: FM News Central.
1: XFM Time alas 10:43 na mga katropaming ang kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kag-konsening kaman sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa atuan nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Hunyo 19, tuig 2026. Kag-subong agay nyo ang inyo dali kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Kita naman rin mga katropa maginup na nai humali na las 10:30 sa nga agad to balas 12:00 udto. Abot sa pila ka mga importante nga mga issues nga itong diritutukan, talakayon kag diskusyonan.
0: Sentro.
1: Sa mga nagamonitor dira mga katropa, humalin ka ina sang aga pa nagaupod na subong sa aton, maayong aga sa inyo.
2: Ari na sila! Larga na!
0: Sentro.
1: Wow, balik eskwela na, balik opisina. Pero weekend na. Siling sang iban adva no extended ang pahuway.
0: Sentro.
1: Pahuway ta, balik ta Lunes. Sana all.
0: Sentro.
1: Pero ang iban sa ato mga tropa, balik na kita ya sa aton nga normal nga pagsinalayo. Balik na kita sa aton nga operasyon trabaho. Di may klase na. Pero sa mga katropa, tadra nga nagatutok, nagaupod na subong sa aton diri lang sa XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa inyo dira nga mga radyo. Yara kita sa FM Band. Mga katropa, sa FM Band, sa radio frequency, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo sa 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa norte nga bahin sang probinsya, XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Kag mga katropa, sa social media, sa Facebook, kag sa YouTube, may ara kita, no? Atong Facebook fanpage, siya muning XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube, mga katropa, mo naman yung XFM 90.3 Bacolod. Kag meron kita mga katropa sa ginatawag nga official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa inyo, ini ma-download nga libre dira sa inyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang official streaming app amuning XFM Radio Network. Mga katropa, ma-download nga libre kag ma-access dira ninyong kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, Tumindanao mga katropa. And hindi ka mo magkalipat, mayara man kita sang ginatawag nga text line. Aton nga text line o kon hotline number sang XFM Bacolod. Mga katropa, inyo mabatian o kon inyo diri mapadalang inyo nga mga messages, requests and comments sa sini nga number sa 0915-628-7926.
0: Sentro.
1: Sa liwat 0915-628-7926.
0: Sentro.
1: Mga katropa mo ng aton nga hotline number, ha? Pwede ka mo nakapadala sa inyong mga mensahe pagtamyaw kagiban pa, mga katropa. Subong nga, gano'n ba lang aton mga kaundan? Sa aton nga mga talakayan, at tututukan kagdiskusyonan, sininga daw sa Biyernes, Hunyo 19, dari lang sa Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, tinguan ta karong makapakigangot with Attorney Carlos Isagani Sarate, former representative sa bayan muna. Angot rin mga katropa sa pagpasar sa ikatatlo kag uli kag ikatatlong pagbasa sa Kamara de Representante ang nasambit ni nga Anti-Political Dynasty Bill, no? Anti-Political Dynasty Bill mga katropa kay isa ni sa karon nga gina question sang kalabanan sa aton sa Topa o ko ng House Bill number 8389. The proposed Anti-Political Dynasty Act mga katropa, inahulat na lang ni nga may version sa Senado.
0: Sentro.
1: Para manginlayin na ni mga katropa ang nasambit ni nga hagna. Kay kumadumduman ta, amuning aton diring ginabantayan mga katropa kay not only just for sangguni ang panglungsod o sangguni ang panlalawigan mag-a-effect ang ining layi, no? Ginabantayan ni mga katropa nga posible yan sa mga barangay.
0: Sentro.
1: Kahit hindi pag ini siya masyado mga katropa na plus target, no? Kay posible nga basi may mga liwaton pa ni kung ng final bala mga katropa nga version sa nasambit ni nga hagna para din natin mabalaan kung nasa sa barangay ma-implementar ini.
0: Sentro.
1: No, tani eh. O, oh, dalayag na lang blatanan. Dahil padausdos na lang alin sa pinakamataas para ito sa pinakamaidalo.
0: Sentro.
1: Kung pinakaidalo, mga katropa, mo pa ng numero, no? Madakakauhi, da. Mga dasigon, manada. Eh, amo na lang malain, no? Damo na nasubong si nanay, si tatay,
0: Sentro.
1: Kapitan, no? Tatay, konsihal, si Toto, sinday, mga kagawad. Si nablos mo to, iski chairman, iski kagawad. Ha? Tito na mga katropa, bisan ano mo pa na sa karong kalipod, dira, o, tago nyo na, magwagi na gapon, kami mga pangalan ka mo da. Diba? O, ti karong mga katropa, ano yung paglantaw sang ibang mga grupo, angot sa sining pagpasang sa kamarasang anti-dynasty bill, mga katropa. And later, makapakigangot kita, ano na sa karon ang posibleng mahimo sang iban nga mga distrito diri sa aton sa probinsya sang Negros angot sa sining issue sa RSSI mga katropa no kay ginabulubanta may pila na ka thousand of hectares sang sugarcane farm sugarcane farm mga katropa ukon kampo sang tubo no nga apektado bangod sa sining pagdamo sang peste nga muning red stripe soft scale insects ukon mga RSSI ang ining mga sapat mga katropa nagahatag ini sa karon sang dako nga problema especially mga katropa mga katropa kahit ano no nang ang ining bagay nagahatag na ni sa karon sa pagkangawa sa kalabanan nila binigini sa mga planters ta
0: Sentro.
1: Nga ang ilablap lang nga buyan, amo lang gini sa ilang pananom, ilang binigin sa katubuhan nila sa kapo nila, amo na lang gini ilang palang nga buyan dami.
0: Sentro.
1: So ti apektado, bangod sa sining paglaptak at pagdamo sang RSSI nga nila, o kung peste mga katropa sa tubo.
0: Sentro.
1: Iban pagiging mga update sa syudad, kag sa iban pagiging mga balita mga katropa, aton makaroon bantayan. Tutukan naton kag diskusyonan diri lang sa Bernes nga edisyon sang Sentro.
0: XFM News
1: Sentro. Alas 10:51 mga katropa, ipakilala ko na sa inyo ang ultimate trio sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health ginalakipan ini sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga katropang ini nga mga produkto sang Yes to Health makahatag ini sa aton sang dako nga benepisyo sa aton nga ikaayong lawas kun amo nang istoryahan ta. No? Mga katropa, ang Santon Plus Gold dahi mo ini sa mangustay na marguso malunggay aos kag spirulina. Itingo ini mga katropa sa isa ka kapsula. Agon ka makabuling ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas binain man nina o kon malignant, no? Mataas imo nga sugar level kag ang imo nga blood pressure mga katropa. Mabuligan man kita ni Santon Plus Gold. May ara man kita mga katropa sang Santon Vitamin C ha. Santon Vitamin C alkaline based nga vitamin C mga katropa, no? Dako mabuling ni B sa aton nga immune system makapaboost sa aton nga immune system. Especially sa subong at tiyempo, kambyo klima mga katropa, eh, no? Kadala sa kung ano nga mga balatian. Kagbiyara magkita mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsula. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 mga katropa.
0: Sentro!
1: Makabulig ni protekta sa ato nga ikayang lawas, makapahealthy sa ato nga mga cells, makapabakod sa ato nga mga katulanan. Kag mga katropa, makalikaw sa ato sa mga infections nga cause ng bakterya kag viruses.
0: Sentro.
1: Mapakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores ka ang isang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa.

0: 10:54 na mga katropa, no? Ato padulungan ang lakad sa panahon. Update mga katropa from PDMPD. Kahit do may ano na, do may bagyo na kitangan na mutikan, especially sa may Pacific Ocean area, no? Check na ito mga katropa, ano pa ginang latest nila ng mga observation. Posible ening magdiretso gidiri sa ato kag maka eksperyensya kita mga katropa sang mga another ano naman, no? Pag liwat sang panahon. Sentro. Pag ulan-ulan. Sentro. Mga katropa. Check na ito sa piyakalinya mga katropa. Makaupo na ito from PDMPD. Para sa lakad sang update o kung sa update sa lakad sang panahon. Sentro. Mga katropa, Siningan, Los Embernes. Ting iba niya nagplano ito yung long weekend. Kaya ito kasi may mga plano, blano. O kung may kalatuan. All over the weekend may makalawig-lawig ilang pahuway. Ba? Check na ni mga katropa, no? Anong pinakauli nila ng mga naobserbahan, especially, no, sa posibleng pag ano na sang bagyo. Ito yung mga katropa, mas lawig tinira sang bagyo, baybayon, mas dumidyo nag-aprasado mo. Gatipon sang persa, no? Mga katropa, sa piyakaling niya makaupo na ito, Subong, from PDMPD, si Sir Melvin Fierro. XXFM weather update. Central. Sir Melvin, good morning. Kaupod mo Subong, sir, si Katropang Andrew. Welcome sa XFM.
1: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
1: Sa pinakulingan na katsasa niya, panahon ng Diyo, tuwing 2025, Biyernes nga adlaw. Padayon niya nag-apekto sa ato ng Sterling Shock kung hangin gikan sa nasidlangan na nag-apekto man niya sa Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas. Ang iskwerde sa Japon, makadalas ang kasarangan tungkol mangin maglugalo mo na kalangitan. Subuman mga isolated man yung mga pangulan sa pangulat na po panag-uhog. Yung mag-apekto sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, may Marufa, kag Bicol Region. Samtang localized thunderstorms, ang apekto naman sa pinaman niya kabahay niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, at iba man ang Negros din sa Bacolod City, maka-experience na kita sa kasarangan tungkol mangin magalumun at ang kalangitan. At may mga nakta-nakta kita ang matulan, ipapilat ko para gugna doon at mga localized thunderstorms tag Sterlis. Mahina itugtog sa kasarangan, uyop sa hangin, ikan sa nasidlangan, tag na bagat na nasidlangan, ang naka-influensya sa kamutusan niya bahay sa ating probinsya. Ang kadagatan sa ating probinsya, may kasarangan tungkol mabulubalod. Ang adlaw nagabutlak ka na 5:07 kaya nakamagatunod alas 5:12, alas 6:12 karoon naman niya sa hapon. At ang temperatura, nasukoy kita 26, magalabot kita 30 degrees Celsius. Update na ito sa atong tropical cyclone sa buwan sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area kahapon na develop na into tropical depression nag-aras sa kalayoon niya mga 2,085 kilometers east of Visayas sa may kabaskogo niya hangin na 55 km per hora malapit na sa sentro o may pagmagustog 70 km per hora. Malagi yung tropical depression westward na direksyon sa kanasigun niya 15 km per hora. Kaginaan ng tao base sa pokal sa pag-asa magkasunod sa atong Philippine Area of Responsibility sa bado sa gabi o kung Domingo sa kagahapon kaga-lisya pahingat na ito niya tropical depression ni Francisco Katropang Andrew.
0: Okay.
1: Inisin mo din Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Inamong salamat kag mayong ito sa luwag.
0: Sir Melvin, ano na ning status ang bagyo? May na may international name, sir?
1: So, kung wala pa siya international name, Katropang Andrew, kaya nag-lukenok siya kagabi ko pa lang ng langkaw natin. Was ko na ang personal name siya.
0: Oo. So, ati mo ning balantayan, ano? Pero, hindi pa natin masiling ni Sir Melvin kung directed man ni sa Pilipinas o kung pahilay naman ng iyang direksyon, no? Pasaka naman ni siya.
1: Sa bagyo, Katropang Andrew, nagpakita ang models.
0: Okay.
1: Na may ang chance pa nga mag-landfall sa lakmasang Pilipinas. Mga lihid ng kusbaka, pasipiko natin sa mga baka. Pag-walk naman ako sa Philippine Area of Responsibility. So, possible, hindi pa sa direct yung mabatsaga natin, yung mag-active to direct. Ang mga pag-ulan din sa atong, kalalang sa pag-ulan natin, na mga localized ng Dr. Pangandro.
0: Okay, sige. Sir Melvin, with this, thank you. Good, same mga updates sa lakad sa panahon, Subong Adlaw. Salamat, sir.
1: Salamat mong pagmayong auto.
0: Yes, sir. XXFM weather update. pato na batian, Sir Melvin Fierro from PDMPD sa pinakauli na ito nga update sa lakad sang panahon, Subong Adlaw. Mga katropa sang Biyernes, no? Friday, mga katropa. So, ano pa lang, may mga ginahulat pa, may mga ginabantayan pa ang aton nga mga ano ang aton nga weather bureau dere especially pag-asa sa posibleng lakat sang panahon, no? Kamusta mga katropa? May pila ka mga porsyon dere sa probinsya sa Negros nga perteng ulan. No, may mga videos kung nakita do kahapon to. Perte ang ulan. Masilika nga ba? Diyos ko, do may bagyo ba? Grabe ang bagusbos ang ulan, no? Pugada ng mga katropa. So, not only just diri sa aton, sa may, for example, sa may Bacolod City, gabing ulan, may iba't nga porsyon man diri sa Negros, wala sang ulan. Kung dito mag-ulan sa ila, grabe naman sa aton diri, grabing init, no? So, muna sa mga katropa, ang kisa, hindi na ito mapaktan, no? Diri sa aton gali, matupa ang ulan. Isa pa ang lakat sang tiyempo, ano ginato, no? Balantayan, gid bala mga katropa. Alasa 11 punto na, diri kita sa aton nga unang at topiko kag mga talakayan naton. Sentro. Magating wa kita no with Attorney Carlos Isagani Sarate. Talakayon tani bala mga katropa ang angot ni sa iya. Nga komento sa sining House Bill number 8389. Kung muning anti-political dynasty bill, no, nga napasana sa ikauli kag ikatatlo nga pagbasa dito sa Kamara de Representante. Sentro. Amo ni mga katropa nga aton nga ginahulat-ulat ginsang tanan. Kahit siyempre daan mga katropa, subong daan mag-amayo presidente, amay sang kongresista. Ari mga katropa, makaupo na ito sa piyakan niya si Attorney Carlos Isagani Sarate. Sentro. Attorney, good morning. Welcome to sa XFM. Kaupo mo subong si Katropang Andrew.
2: Good morning, maayong aga sa imo katropang Andrew at maayong aga man sa mga katimanwa at dalakarot sa Bacolod.
0: Thank you, attorney. Sa mga time, no? Attorney, well, tinagligad ng gid nga mga inadlaw na napasara sa ikatatlo kag ukon uli kag ikatatlo nga pagbasa sa Kamara ang House Bill number 8389 or amuning anti-political dynasty bill. Attorney, ano ni ang aton pagid nga mga balantayan dire after this nga napasara na siya? Attorney.
2: Well, balaan mo da, sa amon iya katupang Andro, that is a misnomer, no? Ang ginsiling pang house na ginpasa nila is anti-dynasty bill.
0: Okay.
2: In fact, sa amon niyang analysis, sa pag-review na kung saan sila ang ginpasa nila, it's actually a pro-dynasty bill, no? It will legalize dynasty, hindi lang sa national level, at panagin sa local level. No? Kaya watered down nila katama just to accommodate ang gusto sa mga dynas na ara na dira karon sa House of Representatives. In fact, si Sandro Marcos mismo, ang floor leader, admitted at least to that extent, no? Na basta lang ginpasa na lang nila to para lang may layila, pero aragya po ng mga dynasties, no? So, ang why naman hindi ginasuportahan, kag in fact, ginapanawagan naman na para naman ini sa Senado na istudyuhan din na sa Senado, no? Hindi dapat yung magpasalang sila sang isa kalay for the sake na magpasa sila sang anti-dynasty quote-unquote na proposed na lay just to satisfy the anger, no, ang akid na sa mga tao against the mga dynas nga amuna ang ara sa sentro karon sa grabe nga massive graft and corruption involving this flood control projects and other projects of the government, Katropang Andro.
0: Okay. Bali, ano ni siya, attorney, no? Do you think beneficial gid niya gyapon gali sa iban? Amo ni siya? Makabilipis to, well, gyapon para
2: siyempre,
0: sa
2: iyo. Kung naba ang gantaon mo kita ang propose nga na yung ginpasa sa house, no? Ang ginbawal na lang dito, siguro, para sa mong sila nga, hindi na sa isa ka position, mag-updanay ang mag-utod. Mm-hmm. Pero wala nila ginabawal na, halimbawa, isang pamilya, ang presidente. Halimbawa, Santos ang presidente, pwede man na Santos ang vice-presidente, pwede man na may Santos ng senador, pwede man may congressman sa District 1 na Santos, sa District 2 may Santos man. So how can you call that an anti-dynasty?
0: No? Gani man. So do amo lang galigyapon attorney eh, no?
2: Well, imo amo gyapon, in fact, it will encourage the dynasties, no, to na-spread nilang ila influence of powers, no? Hindi na lang sa isa ka banwa nila i-concentrate ang ila influence. In fact, i-spread nila, and it is happening now. In many provinces, for example, hindi lang sa Visayas, sa Mindanao, Makita, Luzon, no? Ang governor belongs to the same family. Ang vice governor belongs to the same family. Ang board member, amo man. Ang mga mayor, vice mayor, konsyal, hasta na ganit sa barangay. No? Kaya ang ilan lang ginalimit, isa-isa lang, pwede man inagid din mo on. No? In fact, it is happening now. So, gilegalize mo lang kung ano na ang ara da karon sa ground, da katropang ando.
0: Okay, sige. But kaya attorney after ni kay napasar na. So hulet to ni ang sa Senate nga version, attorney?
2: Yes. Amo na kay ang Senate daw ay pamanagin pa sa ang iya version. So kung magpasa siya sa iya version, tayo makadto pa ina sa Bicameral Conference Committee, no?
0: Uh-huh.
2: And may ara pa sila two regular sessions, no, at matapos ang termino ni Marcos, no, studyuhan nila ini tagang amon panawagan nila hindi magpasa sang layi or na basta lang may maipasa nga layi nga tawagon naton anti-dynasty. Well, in fact, in substance hindi kita anti-dynasty kundi gin-legalize pa niya ang mga dynasty sa ato nga banwa.
0: Okay, so bali attorney, amo paning pamangkot diri, no, kay do hindi pagit klaro kung mag-aepekto ini bala sa sangguniang bayan, sa sangguniang panglungsod. And the question pagit diri is mag-aepekto man ibalayan sa barangay. Attorney.
2: Well, sa barangay abi may ara na sa barangay, at least sa SK law, no, may anti-dynasty provision sa SK law, no? Kay amo ini ang general kung maging layi ini, amo na ini ang maging general nga layi to cover all positions in government, no? Or at least elected positions, no? So, amo ganyan na tingin ko gain na, instead of ma-abol or hindi man siguro totally ma-abolish, no? Limit, no, ang influence ng mga dynasties sa atong political life as a nation.
0: Uh-oh.
2: Ang matago pa din, it will fucking realize the stranglehold or the total control of dynasties from the national to the local level.
0: Uh-oh.
2: No, na in fact sa reality karon sa ground magkatabo na ina
0: gani man. Correct, and attorney, kay subong bala ti makita tagin, no, do halos tanan do ila na lang gid ga sinunda na ilang obvious sa barangay. Mm-hmm. So diri man mismo sa mga LGUs pala. Pero attorney, ano gini ang pwede diri nga mahimo pagin, no? So may mga pamalabag ni balayan. So attorney, ang punto diri is ano na lang gini ayahan sa si Senado na lang gini ginahulat para manginlayin gid siya, no?
2: Well, other than the Senate, siyempre, ang isa ka-crucial gidra, ang ginatawag namon nga boses bala ng aton nga mga tumuluyo, mga kasimanwa, no? The movement outside of the halls of Congress. Kinahanglan, ipabatigid natin iya nga hindi natin gusto ang padayon na pagdominal sa dynastiya sa aton na politika. Kadang iningin pa sa House, hindi ini ang answer dito, no, sa aton na sa prawagan sa mga katawhan. So, you have to exert pressure to Senate. lantaw nila pag-ayo ini, basaw nila pag-ayo, tudyuhan nila. Pag magbutang sila sa mga provisions, that will truly enshrine, no? Mabutang nila ang gusto sang mga katawan nato, no? In letter and spirit, ang the real gig niya anti-dynasty law, no? Na i-prohibit mo ang control nila from the local to the district, to the province, and to the national level, katotohan to.
0: Okay, gani man, sige. Attorney, idugang ko na lang gid ni, no? The issue sa karon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Anong mga naobserbahan ta sa karon? And also, attorney, why is it nung akwaon niya si Senator Trillanes as the witness? Attorney? Why?
2: Well,
0: gamo na.
2: For now, tapos na ang pre-trial, no? Yes. Nag-identify na sila sa mga wala pa gali, no? No, okay. Nag-start na ang pre-trial.
0: Yes, sir.
2: Sa ilan na nga nangyay mo, nag-identify sila sa mga affidavit card witnesses, no? Now, siyempre, either party, the prosecution or the defense can call any witness, no? Either a witness, favorable, na friendly sa ilang side, or ang ginatawag nato na adverse witness, no? So, kung gusto sang kampo ni Vice President Sara, ipatawag si Trillanes as a an adverse witness, they can do that, no? Either through voluntary on the board. Probably, Trillanes will do that. So through the processes of subpoena, no? So ipasubpoena siya sang impeachment court. So, yes, that is allowed, no? Sa ano naman, sa trial, no? Na magtawag ka sang adverse witness.
0: Okay, sige. Pero sa karon, attorney, ang ining status ang ano ni Vice President Sara Duterte, even though nga muna ni kagamo sumo ang Senado, ano ni ang aton nga gina look forward man, attorney? Do you think ma-reach kid man ang number to impeach the Vice President?
2: Well, for now, siyempre, hindi pa natin ina nga i-clarify ko lang, ando, impeach na siya, no? Gin-impeach na siya sa House. Ang question na lang is kung makikonvict siya or ma-acquit siya ng Senate, no? So for now, siyempre, wala pa natin makita ang extent of the evidence, no? Na ipresenta sa prosecution, tagang counter-evidence man, niya ipresenta sa defense, no? So, dira din na iya magdepende, no? Kung makuha ba lang sa either, siyempre, mas mabugat sa prosecution, kaya they need to get 16 votes to convict, no? Masapos sa depensa, kay they only need 9 for an acquittal. So magdepende na. And ako niya ginapanawagan karon for the senator judges, no, and the Senate at an impeachment court, nahimuon na nilang ilang obra, no? Kay grabe na gini ka-delayed, no? Last year pa ini, bangot sa mga technicalities, no? Hasta naglagot pa sa Supreme Court, wala nag-move forward ining impeachment ni or impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Sige. No? So, Doc, ano pag in-attorney? But pag-bylo, subog sang new majority sa Senate, ano ni ang posible ayan, attorney, maka-influence for the decision during the trial sa Senate na, attorney?
2: You cannot say for sure. No, but it's only for sure now with the new mandate ng nakuha sa new majority, ang impeachment trial will now move forward, no? Kasi wala na sing question kung ang leadership ba ni Senator Kirwin Gatchalan is valid or not, no? Kasi he was already properly elected as the Senate President, no? So, all these administrative functions ng Senate can now move forward, including yung pag-proseso nila na ang impeachment trial will now begin, no, as scheduled on July 6, no? Amo gani na nga ara na ang pre-trial ginimo na nila, and na kita natin even the camp or Sara Duterte participated in the pre-trial. No, wala na nila din question kung amo pala itindi ang proper niya body that will conduct the trial of Sara Duterte. So by their own action, they already acknowledge, no, properly constituted ang impeachment court under now the leadership of at Sherwin Gatchagan, pag wala na ang grupo nila Cayetano, no? Because in reality, isang anon pa nila, ang grupo ni Cayetano is not really the minority, no? They only have 9. So, hopefully, no, in the coming days, magtuloy-tuloy na ganyan eh, na mag-move forward na ang impeachment trial for the benefit of all parties, including us, no, the public. Nagahulat lang kami because, again, this is for accountability sa aton high officials. It's to ini ng transparency ng ila maging accountable sa public trust nga aton dinatag sa ila, which in this case now, ang gina-alert sa prosecution was violated, no, in ang public trust. Kag may ara pagigini mo mga other crimes like graft and corruption, high crimes, no, betrayal of the constitution, kag iban pa.
0: Yan naman, sige. Attorney, with this, thank you very much for this discussion. Salamat gid sa imo nga mga opinion, no, sa imo diri nga gipalabot nga mga pahayag. God bless you, attorney. Good morning.
2: Salamat man, Katropang Ando. May aga, Pilipin.
0: Yes, attorney. Salamat.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si attorney Carlos Isagani Sarate. Former representative sang bayan muna, mga katropa, angot sa sining nga mga recent nga issue, especially sa national and also sa aton nga status sa politika sa pusod Pilipinas. Kay mga katropa, based na sa aton rin nga mga natalupang dan. Kaya di siyempre mga katropa, ang sa sitwasyon ta sa dirikita anay sa Thai political dynasty, no? Kaya nga aman, isa sa mga pinaka-importante, iti galing amo lang diblaman, ano man, di naman tsindihan. Kaya nga, do pakitang tao ning galaw nila, no? Pakitang tao. So possibly nga amo ni dapat sa pubuloyo mo, no? Balasihan. Kung diri mo mga tropa, kung ano gid bala ka seryoso, kung ano gid bala ka maayo bilang mga atong mga mamalidha, mga lawmakers naton para sa Pilipino. Kay ting mga katropa, ang punto diri is damo tingala ko man, no, nagbasa-basa ko. Tingala ko kalabanan nagareact, no? There are different groups nagareact for this political anti-political dynasty bill, mga katropa. Abi naton gani, no, amo ni bilang importante nga dapat makita naton nga why is it nga nagapamalabag, nga agin na suportahan, nga agin dayaw. Oh, tanan may mga rason ng mga katropa, no? Every time nga may nga, may sabat gina mga katropa. So amo nang rason nga dapat naton lang tawon. Kabang tanan nga kita mismo matuki man ay tuki untaman bi nga, no? Nga may mga reaksyon nga negatibo, may ara sang positibo. Galing mga katropa diri nato nakita. May mga reaksyon. Nagpabutyag sang dismaya ang ibang nga grupo. Kaya nga, kung ano itong mga katropa ang nagkakalatabo, kung ano itong plastada sang layidrig sa aton, especially sa sining ginapush nila ang political dynasty bill. Do amo lang gid sa gyapon. Gina-try ko to internalize, pero mga katropa, kakapon. Kaya nga aman, buhay gid yas ang pagbago eh. Pag hindi ko mo nang ginyapon mga tropa mo. Oh? Then pag the way they push the bill, do gina hype pa nila sa pumuluyo. Oh? Do gina ganyat pa nilang pumuluyo. Oh, kinanglanta sang support. Kinanglanta mga tropa sang pabor sa pumuluyo. Tingali mga tropa paano ka makakonsulta sa pumuluyo kay ti gimatumatuhan niyo na gani, ginobrahan niyo na, no? Sino da nga mga lipures dara sa sulod sa kamara ang nagpabor sa sinang bagay? Eh mga katropa, nagbato manguros ang malita eh. Siyempre mga katropa, para maugyunan sang tanan, kinanglan mo sang padanlog. Padanlog eh da. Kay tanan nga bill o kung ano mga katropa, butuhan na tanan, pabura na tanan. Bisan hindi magkalamo mga katropa. Oh. Amo ning insulto para sa aton bilang mga butante nila. Insulto niya para sa aton. Gimbotang tanes la tod mga katropa, pero galing ang aton nga kinamatarong ginapigos Manila sa Gapo. Ipiton kanila. Kay it's because mga katropa, ano kagid? Butante ka lang ya, butante ka lang. congressman, kuya. Te, mahibo ko yung gusto kong, ano din gusto ko yung moon, mas influensyado, kuya, kasi tao. Damo ko yung makatropa, may mahimo. Te, mo nisubong makatropa ang sa anti-political dynasty bill nga nga. Dito may gapon sa pagbago. Oh. So, wait, takabalo, basi sa Senado, may mga revision. Oh. A revised mga katropa. Kung ano, ginibi ang lakat sang sininga layi, kung layi naman eh. Wala ito na lang version sa Senado. No. Tiyan mo nisubungan nga ito nga dapat ipangabay man. No? Para makaservisyo man bala sang gustong iban, matagaan taman sang oportunidad ang iban nga magapapili kag mag-serve sa pumuluyo. Sentro! Tagaan taman sila tsansa. Tagaan taman sila tsansa. Kaya gayunan nga ipakita man bala nila makatropang ilay kasarang nga sila mismo ang may mahimo nga makabulig pagbag-o sa sosyudad o kung sa komunidad kag dakong impact para sa tanan. Oh. Tigaling ti ano mo nakaroon kay ang mga nagabduso man sang agna, mga gahando man sang mas malawig nga pagpungko sa ila dira nga pwesto kon magapabilin ang malawig nga pagdumala o kon poder nila eh. Sentro. Di ba? Kay ti amo nimo, lantawa bala. Sino pa man ang bikaroon ng mga tropang hindi magpatis, sina? Sentro! Halos tanan kita ng mga Pilipino. Why na kita sang dalangpan pa? Kahit ting mga ginapamutang ta sa pwesto, amo maning gatunto sa aton?
4: Sir, yes sir. No.
0: Eh, tsak to man. Diba? Amo isang masakit nga makakamaturan sa aton. Titood, kita nakainsindi, malaingid man buot mo, no? Sentro. Kung padalman mo, malaingid man buot mo. Pero ay natadami mihimo. Kaya nga, sila ang inbutang tada sa pwesto na nagatagman sang sining ang mga kabudlayan para sa mga pumunuyo. Sentro! Grabe yung pasalig nila sa tion sang eleksyon. No. Pero sa tion nga aran isla mismo, mga tropa nagpulungko, sila da ang mga posisyon. Te, sino na lang kita bisayla? Sentro! Why na? Nalipatan na tanila. Sentro! Ay, ti mga tropa, amo lang ng budlay mo. No? Sa tanan lang sa balanse kuno sang kabuhi. May ara sa manuginto kag may ara sang gapainto. No? Te mano patabi. Sa tion sang eleksyon mga tropa, masulit panimlayan. Di tanan na dapat pagpasugtan kay nga kita mismo ang may poder, kitang mas may poder sa kaysa sa ila. Especially sa aton nga desisyon. No? Ang kapalaran sa mga politiko ara lang na sa punta sang aton nga ginakapitanda nga bullpen. Sentro. No? Para sila makabalik sa pwesto kag magdumala para sa ato magserbisyo para sa aton eh. Pero galing mga katropa, serbisyo nila ang ilaya ko galingon. For their own personal gain. Amo nang ilaya mga katropa ginatuyo. Amo nang ilaya gusto ipabutyag. Oh, ipakita sa tong mga Pilipino nga ilintuon kita. Oh, tiway boy blandas laya oh. Salamat. Aray na kami di. Binilyo na nga budget sang pungso ng nakawat ko. Eh, mano pa ka mo be? Sentro! Ito yung mga katropa mo lang yung pangabay ta. No? Updan taman bala tani, no? Heavenly wisdom. Sa tion nga kita mismo mga katropa magpili kung sino ang nagakadapat nga magbalikid sa aton kag magservisyo sang tampad para sa tanan-tanan mga katropa. Sentro! Sa nasong eleksyon mga katropa, mampang pata mapainto patablayan, no? Di na ta magsugot nga liwaton pa ni nila para sa aton, no? Alas sa 11:22 na mga katropa. Sentro. Sir Mitch, okay Sir Mitch, ready siya? Okay. Karon na lang, magbalik. Ah, okay. Ay, may birthday din subong samon mo, Skater Pang Jun Lapos. Happy birthday da.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday.

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: The Secrets of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
5: Plus gold.
3: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
4: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Amo lang kung paano nila taksona.
5: Sunthon Plus Gold.
4: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gani kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation nga aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
5: The secrets of health.
3: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
3: Oo.
4: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
5: The secret of health.
6: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
5: The secrets of health.
7: Sunthon Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nga detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen da kong epekto yun sini to maintain sang manami firm na to sini nga skin at the same time nagapanami sa ato sini nga mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron.

0: bata pwede tigulang kay ini wala caffeine nagapaaktibo sang function sa ato sa nga brain.
1: The secret of health.
2: Supple Plus Gold.
3: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saburoso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas.
6: XFM Cebu.
7: XFM Bacolod.
8: Sa XFM.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide.
9: Sumasa inyo
3: on air
9: and online.
3: XFM Network Philippines.
9: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
3: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Centro!
12: XFM News
13: Centro!
14: XFM time, alas 11:35 na, mga katropa, nagabalik na ito kapala, tuntunan.
13: Centro!
14: Nagpadayin niyo rin ang kapod si katropang Franz Andrew Borgos. Siming oras, mga katropa, padulungan ta. Si 5th District Congressman Dino Yulo. Hindi, mga katropa, doon nagalala na gidang kaimtangan sang problema sang katubuhan. Bangod sa presensya sa Sininga Pesteng RSSI, mga katropa. No? Kada ko nagisang halit, mga katropa, subong, no? Ibang nga mga sugarcane planters, nagkakangawa naman. And they are asking sang bulig from national government and also sa provincial government natin. Kaya address na ni isang husto ang isyo ni sa RSSI, mga katropa.
13: Centro!
14: Magkapakigangot kita with the Congressman Dino Yulo. Angot sa sinima, katropa, ang problema sa talamnan.
13: Centro!
14: Nagatag na isang dako nga kalitan sa aton ng mga sugarcane planters dari sa Negros Occidental, mga katropa.
13: Centro!
14: From north to south ng problema. Kailan na kalibo ng hektarya subong ang nagkabalak ng mga katropa may-ari ni sang RSSI nga ni kag pila na ka mga mangunguma diri sa Negros ang nagkabalaka na
13: Centro.
14: Nagalala ang nagalalang sitwasyon but gapati magkita ang Sugar Regulatory Administration o kaning SRA mga katropa nagtinguha ini no? Gapangitagit sa solusyon pamaagi para matapna na ning presensya sa sining mga peste.
13: Centro!
14: Di kapin pagidbi ang imo da nga tubo, mature enough na para makuha or mapangtapas na. Pero galing ti mga tropa, why kada choice, no? Basta presensya sa karisisay, ganun, iba, kulbaan kagit.
13: Centro!
14: Mga tropa, respiyan kalinyo, makuha na ito si Congressman Dino Yulo.
13: Centro!
14: Kung may ngod to, kaupod mo subog si katropang Andrew, welcome sa XFM Kong. Good morning.
15: Abay nga, gati ka nga sa mga Andrew na kalot ko sa gusto lang masikaya.
14: Yes, Kong, thank you very much sa mga time, Kong. Kong, Welty, ang ibang mga sugarcane planters nag-problema and they are asking sang buligman from the provincial government para maipaidalom na ni sa state of emergency ang Negros bangod sang issue sa RSSI. Kong, ano ni Kong, in support ka man para sa sinang mga luyak nilang ay paidalom sa state of emergency kita dire.
15: Okay, noon na panawagan kita sa pagpatunan, no? Na kung pwede mag-deal sa state of calamity diri sa probinsya specific sa RSSI problem naton. Para mausar man naton ang pundo, no, para sa aton nga mga deployment para sa mapungga naton maunsat ang RSSI sa bus. Gadaga latom sa atong bugos nga probinsya.
14: Oo. Kung bali, basing mo nga mga detalye lang or mga informations mo lang nga nakuha ako. So far, may pilan ako ng kaiktaryang reported ako nga affected.
15: I think ang SIA estimate is about 5,000 hectares, no?
14: 5,000.
15: Pero it might be bigger than that, no? Actually, 5 hectares is a very, very small percentage when we compare it to the almost 200,000 hectares during farmland nato, no? Okay. Pero ang ato nga gina-avoid, no, is because RSSI ano, kasi mag ang pangitlog niya sa within its support.
14: Okay.
15: Pasyado ka damo. So, hindi niya kwan, may leaps and bounds niya, no, ang iyang kwan nga pagdako, no, alin sa Amulan at Subong area nga na-declara raton.
14: Okay. Akong bali sa areas ng 50 strike kong do damo naging reported, good man.
15: Basta sa SRA lang yung figure, no? Pero sa Amon nga district, Amon lang yung akon nga nakamalo, no, nga almost all na kami nga banwa may arat na sa RSSI.
14: May arat na gid man. Okay. So, tikong ang mga sugarcane planters diri, ibang nga mga grupo. So, may gusto ko man ni kong ipalabot nga bulig para sa ila or masuportahan man ang nasabit ng mga panawagan man tanin nila ko.
15: Well, tungod nga actually, ginapanawagan ito ng interagency nga task force, no?
14: Okay.
15: Actually, hindi lang dapat sa sektor sa publiko, entirely with involved na provincial government,
14: yes,
15: Department of Agriculture, SRA, ang ato ng mga LGUs, no? Kinanglano na ito, up to the guy on. Kaya ato mga ginapanawagan, of course, ang mga plant health association na ito, may mga federation kita. May harap man gani sa mga ano no, sa mga private ano no, ng mga agricultural groups who would like to participate kung mabulig. Of course, with a problem of this magnitude, no, we would like everybody to be on hand.
14: Yes, yes, Kong. Oh. So, Kong, at stake ni Subong ang sugar industry diri sa aton because of this, ano no, ining peste, Subong?
15: Alin sa una, no? We have always referred to the sugar cane industry at the lifeblood of the province.
14: Mm-mm.
15: So if it is the lifeblood of the province, we know kung anong effect, no, pananglitan nga mapiktuhan kita. Hindi lamang ang aton nga sugar farmers, kaya lamang ang aton farm laborers, they will be affected. Padalaman ang ekonomiya sa kada panwa, may tiamunis lang consumer naton. But of course, no, ang social problem and social unrest, which could be a possible, ano no, a result of this RSSI problem.
14: Yes, Kong. Okay. Sige. Kung balantayan tani kay ano kong mag-support man ka muno, sigurado man ina. So, hulaton tani kung i-ano gin man kong, i-declare gin man into state of emergency ang situation na sa karon.
15: Okay, may bukas naman kita, no, that's why ito na sila na dapat mag-participate rin, no? Kahit nang apektado kita.
14: Mm-mm.
15: So whatever, we are fully supportive of whatever the action, no, sa probinsya man o ano man ng mga ahinsya sa gobyerno.
14: Kung, before ko mag-end, bala akong, ang regarding, di bala sa anti-political dynasty bill, nag-pabor ka man to, Kong?
15: Nagbuto mo ako sa house person sa anti-political dynasty, no? Kasi, ay argument sa panawagan, no? So it okay lang ano, maulat pa ta sa version sa Senate.
14: Oh, gani amo na gani, no? So kung say mo nga pabor ka man ayan kung asta sa not only just for the sanggunian ba parang panlungsod din also panlalawigan, hoping asta ang sa barangay malaki man, Kong.
15: Magkakating of ka katupan no tong lahat.
14: Oh, kung ang sa ano sa barangay, hoping nga madalaman na tani dat, no?
15: Sa barangay?
14: Oo.
15: Or... Ah, okay, no. Ah, kita ba naman kita ka na nung krisis nga, resubong sa ito, no, sa punto sa ito, not about sa mga konflikto sa Middle East, no. So, kung nagpangabayo na ato ni G.O. ng nag-suporta man kita.
14: Okay. Sige, Kong, ah. Kong, thank you, Ged.
15: Pamanda po, pangasalamat.
14: Yes, Kong, oo. Oh, may ngunto na.
13: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
14: Mga tropa, ito na ba yan? Si 5th District Representative Congressman Dino Yulo. Kapatid, mga tropa, sa iyang pahayag sa sitwasyon sa karon sang peste, no? Naging dala sang arrests ay mga... peste nga arrests ay mga katropa. Nga nagatag sa karon sang dako nga problema, especially sa tondering mga katubuhan.
13: Sentro.
14: Alas sa sisip ko ako rin, tres na. Kung ako ng mga balita, pasudong si Sir Mitch lang unang ta.
13: Sentro.
14: Ako ang mga pasudon tani mga balita ni Katropa Mitch Lipa. Ah, ni subong mga tropa sa balita naman yan, no? Dito sa ano? Probinsya. Mga katropa. Kaya kaninyo mga katropa, no? Makaupo na ton kag update sa probinsya. With our station manager with Katropang Mitch Lipa.
13: Sentro!
14: Katropang Mitch, please come in.
15: Yes, Katropang Andrew, bago sila mga tapos ang ginpatawag ng press conference ni Attorney Refrando Diaz, ang atong provincial administrator. Patihin siya man ang ginatagan sa appointment sa atong gubernador bilang hospital operations head at the same time. So concurrent ang iyang posisyon bilang administrator kag hospital operations head, tatlo ay man naging tapos sa ato ng mga ramautan mo sa media, pangod sa pila ka mga kritisismo, no? Nga paano ba masarangan sa isang kabugado mag-operate o kung magpadalagan sa hospital operation. Mm. Sa ila, hindi kinahanglan na doktor ang pagkatamuno sa pagpadalagan sa operasyon sa hospital. Pangod yung hospital operation, wala na nga nagtumod lamang sa medical ni aspeto sa profesyon sa pagpamulong. Mm. Kung di man kinahanglan nun, siyempre, kung paano ba talaga, no? Ang mga facility, ang pag-repair sa mga iba sa hospital, at siyempre ang mga tinanggahan mo yung adunay sa pila ng mga medical equipment. So, sunod sa kayo, Dr. Pansecretary Diaz, na temporary man lang ang iyong appointment bilang HOD operations head, no? Kasi may ika-appointment pang siguro nga magandang muna sila. But for this time, bangod ako ang concern sa hospital operation para sa pag-modernize ng ating facilities, infrastructure, logistics. So, kinalanay siya ng iobisina, at the same time administrator, at the same time hospital operation, na mag-take over siya para recruitment sa ating dugang ng mga empleyado, pag-purchase ang tanan niya mga pinanglanon sa pag-retail sa hospital, matatik kung gira ng mismo unay man sa kapitulyo ang pag-coordinate sa mga pagpapigay sa projects, mag-purchase, building, and everything sa Tumanto. So, tungkol sa hamba na ni Diaz, hindi man hindi maubra sa mga doktor. Bakit ang mga doktor natin hindi may profesyon para sa mga pamulong sa pasyente at hindi mag-sulat sa mga claims, reports, no? Sa pagkudalaga sa hospital. So, kumatiyan kang malipot yung mahayag niya, Sir ni Refrando Diaz, ang atong man concurrent niya, HOD Operations Head.
5: Nalang doktor, mga doktor, nurse, di ka balo mo computer, di ka balo sa financial matters, legal matters, tsakto man. So I think that's more important sa aton hospital management. No? Ang chief of hospitals naton, they are still the boss for every hospital. Ang obra ko di actually is to facilitate everything that they need in order to expedite ang pag-upgrade, ang pag-improve, modernize sa tanang-tanang-tanang hospital. Why kuya hilabdan sa pasyente? Ha? Okay, and I'm not in... Wala ko nung nagbuang ang mga nakakain sa pasyente. Trahan ko. Ano ako niya? How to improve? For example, ang Cadiz District Hospital. Ang kantuan ko, kaya nga atong reports dire, ang ilang problema, ano lang, ang during the earthquake and typhoon nagbuba ilang ng mga windows, no? Tinapadala man ko
14: pati yan sa personal. Yes, kapag may siya.
15: So, yun na ang kapahil na sa mga payag ni Sir ni Refrando Diaz. Bakit yung nadibin sa kanya man yung siyempre ang mga kritisismo pala sa pila kama ni Tisen na kung paano ipadalagan sa isa ka bugado ang ating mga federal operation sa Sumasaya. Pila naman ka mga nagmamuno sa HOD, hindi man na doktor, no? At lain niyang trabaho sa operation set kaysa ang medical side, no? Sa aspeto sa pagpamulong sa ating mga pasyente. So, katumangan, gumahin mo ang pagpatuman sa projects ay lalo sa HOD sa iyang pagmuno, suguran nila yon kasi sa hapon at sa dinay niya sa kinanglaran dito sa Cadiz District Hospital. Ito naman, noong Tacoma Hospital, apang ito mga ando, pinaka-floors sa ato niya hospital ngayon, wala man galing ginagamit. Wala ginagamit, kaya hindi may magamit. Sa karoon tungkol siyang wala makikmatiho ang mga inupa-repair sa third floor, ako sa fourth floor, ako sa fifth floor. So, muna nga, kalugod sa doon ka pinagalan sa buwingan na wala iyang mamutangan sa pasyente, pag tinuig na nga, wala man makikmatiho, kasi wala man na ang ilang mga request para sa approval sa bidding, sa request ng pagbabakal sa mga kinanglanon kag approval man sa puti mo mga contractor niya makapa ano sino yung makapa tuman sa mga request hindi lamang sa Cadiz District Hospital kundi man may mga hospital pagkita nga district man dito sa Sagay, San Carlos, may araman din sa Sipalay, may araman din sa Abangkalan ang Psycho Hospital na district na na dito sa may Valeriano Hospital sa Inumaylan, district hospital mo na sa Valladolid, district hospital mo na. So, i-cover ang tanan nga siyam sa mga district hospitals kasi ng HOD na tapaw, Katabangadlo. So, inang mga ulingang balita dito sa Provincial Capital, Mitch Lipa, XFM News.
14: Centro. Alam mo nga salamat sa katropang Mitch Lipa sa update sa provincial government, mga katropa. Kahit sinin naman nga tiyon, kung ano itong mga balita sa siyudad sa Bacolod. Si katropang Wendell Balinario, no? Kung ano yung mga balita naman sa siyudad sa Bacolod. Mga katropa, sa mga updates sa ano ni sa registration, sa application o sa registration sa Bacolod, mga voters, no? Aton padulungan update with katropang Wendell Balinario. Centro. Katropang Wendell, please come in.
6: Yes, Katropong Frank, pagkabanya rin nalitan sa Katropong Frank kapag pwede tayo no, sa ating application sa siyudad sa Makote na mayara sa 46 do ka mga application at pinabalaba ni Ato Katropong Frank. Yung sabihin niya, ginambal niya sila di qualified sa mga tibutan sa mga sabi sa barangay. Tungod yung ang kinabitaktob at ang pangkat sa mga interest sa pag-ipas umunok sa pag-ipas katulong silang ano ba lang ang din pagkatulong sigid ang kinabitaktob sa asyam lang ang pahan kagat sa karoon ng pangkat sa pag-ator ni Sanya ang sa pagsisitasyon office na siyang Bacolod na matamo dito sa ila. At atin sa pagpasipon sa atin pa ang hibaluan si Mana. So wala niyo gusto lang sa kapalay o kung hindi ito sa patasiner sa pagpasinay. Pero sa pagtuga naman sa may election officer at Patrick Akanya na sa pagkot niya sa overall na niya hindi lamang sa panggay na sa bilog na kaya mga sulat pero sa type of banana sa pang-station station na probaka para dati sa karason pang wala din man sila dira nag-sagbat wala sila sa pata at may nagpamakas no, o kung may nag-sagbat ito pagkita kasi gumpang din sila sa hindi ginisita katapat pakaboto sa napanggit niya sa kahita na kaparagat sa kondo pa kukitay pa nila ito suno kaya kapalid kapapapak pa nga kutat station so ti suno kaya pagka isa pa sa kagit na kundi hindi pa sa kamis mo na kaya kapalang isa pa imugi mo lang sa lugar na kaga katapak naman. Ako late at kan ko malik makulo dyan. Sa 61 sa Gag Barangay at production sa mabot nga 12.6 na nag-change siya karoon pero sa bahin na 3 nag-change ko maliting nag-dugas ko so far may mother creation na katabot karoon in time hindi man niya kapay di katropong natawag nila nga DTC at sa mga nag-dubli ba lang pangalan at sa mga nag-dalapatan sa pangalan lansun pero soon niya sa karoon ang matipa pero di ginarek pang France ang listahan
7: nga barangay 9 nga may opposition no may ara kita 42 ka applicants nga may ara opposition so out of the 42 may 36 kita nga din disapprove kag anom ang na-approve and for those naman nga 23 nga mga applicants nga ginpasumo naton 14 ang na-disapprove 9 ang na-approve sa aton nga ERB. And then regarding naman sa aton nga national list nga voters verification result naton ay nablangin na padala naton sa Manila no kag ina-match na siya sa Bilog ng Pilipinas nga data naton may ara kita 15 nga na disapprove because nga ang correct type of application nila supposedly is transfer and then may ara kita nga 9 nga na disapprove because nga may ara sila mga overseas voters naton nga supposedly reinstatement ang ilang type of application kag may ara man kita 9 ka mga applicants nga na disapprove for being double registered trans, meaning mayroon na sila active na record sa COMELEC Bacolod natin.
8: So, all in all, attorney, pilagid anong total nga na-dis...
11: Sige, ano pa, Mindel?
6: Yes, katapang fans, muna ang naging payag ni attorney kanya. Sabi at isa karoon na katapang fans, muna din daw ang barangay na hindi mali mo ang daw nangin na, di pala, nag-tingog ito tungkol sila sa itong issue kasi ito yung kay alias Marites to kung nga nga kay Chay Marites nang kilala to siya nga si Marites kasi nagpamalabag to siya katatong France pero bali sa iba niya mga barangay tinera man nagkakatabo
11: okay.
6: Nag may ARB man so amo na nagsobra o chinta naman ako sa 25 kita na
11: okay.
6: Ang wala yan na-validate kumbaga nag-register pero hindi sila makaputo sa gihapon sa katatong France na hindi nga mabot nga speak sa barangay
11: okay sige. Salamat, Gate. Kira pang Mindel.
6: Yes, kira pang Pranta. Mula mga update mga balita gikan niya sa Bacolod City. Kag mga katropa, sa tiyempo na ito sa karoon, nag-aulan na giinit. At ang pagkupo ng alo ni Resistensya at Luan Tao, magtumarket ito ng Sunshine of Vitamin C. Para sa nag-augyon na Pilipinong sa Pilipinas, sa inisika tropang Wendell Balinario X, FM News.
11: Centro. At ang nabatian mga balita gikan sa syudad, mga katropa. Kagalas 11:56 na. Mga produkto sa Guest 12, mga katropa, inyo mabakal sa Guest 12 Wellness Center, ginamplan na sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Like sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Greeks Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee, inyo inyong mabakal. And sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday!
16: Uy, happy birthday! Happy birthday to
11: happy
16: you!
11: Happy birthday with our katropang June Laposa, no? Happy birthday si mo, katropang June!
8: Wow, ka-perfect!
11: Happy birthday!
16: Happy birthday! Happy birthday to you! Sir, yes sir.
11: Kati nga, alakam mo kung sino ni Tingog. Iyan eh, oh!
16: Ari na sila! Larga na!
11: Ari pa kito?
16: Di na ka mo? Sir, yes sir.
11: Happy birthday sa amon, rin nga pilot, sa amon nga spaceship. May katrapang June Lapos.
8: Wow, ka-perfect!
11: Yes. Enjoy your day, katropang June, ha? Oh,
14: Wow, salamat sa imong kaaluan papanyaga sa amon. Salamat, Git.
16: Sir, yes, sir. Ayan.
14: Sabto niya ka na yan.
17: Wow, ka-perfect!
14: Sige, ang oras ko ito yung nakulabos, no? Magkabulos ng XFM Network News para sa regional kag national news, mga katropa. Silawatin niyo ang korban si katropang Franz Andro Burgos. Sige, pasalamat, Git. Mayingod to and God bless us all, mga katropa. Happy Friday sa inyo.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: Santon Gold Live Testimony.
19: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa ating gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
18: Mabibili sa mga butika.
20: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pa sang nawon.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
24: XFM 103.9.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City Dimari. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, visit Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM 103.9.
2: Katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Tipad.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng ating balitaan, katropa, nahin po natin ang report si PBBM. Ang Bangulong Bongbong Marcos Jr. inilatag yung tatlong prioridad sa ASEAN-Russia relations. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Live Report.
5: Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad para sa hinaharap ng ugnayan ng ASEAN at ng Russia. Ginawa ito ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kasabay ng ika-35 anibersaryo ng Dialogue Partnership ng dalawang panig. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ituon ang kooperasyon sa peace, security and stability, mas malakas na economic partnership at people-to-people ties. Iminungkahi din ni Pangulong Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism, cyberspace, trade, investment, food security at energy security. Bilang ASEAN Chair, tiniyak ni Pangulong Marcos ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng konkretong resulta ang mga napagkasunduan sa summit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng non-traditional o bagong mapagkukunan ng produktong petrolyo kahit ang hidwaan ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na layunin itong tiyakin ang seguridad sa supply ng langis sa bansa sa gitna ng patuloy na pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay ang usapin sa mga bilateral meeting at ASEAN-Russia Summit at bukas ang Russia na dagdagan ang supply ng langis sa Pilipinas. Nilinaw niya na wala pang pinaan na kasunduan at patuloy pa ang pag-aaral ng gobyerno sa mga posibleng pinagmumulan ng petrolyo.
4: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan naman po ng Department of Energy na posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng ulat ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa DOE, dahil sa pagbuti ng sitwasyon sa pandaigdigang supply ng langis, hindi na inaasahang tataas pa ang presyo at posibleng bumaba pa ito. Sinabi po ng ahensya na maaari pang bumalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis kung magpapatuloy din ang pagbaba sa pandaigdigang merkado at tuluyang mag-stabilize ang supply. Sa kasalukuyan, mga katropa, na tiling mataas pa rin po ang presyo ng gasolina at diesel sa bansa, pero patuloy naman ang monitoring ng Department of Energy para sa posibleng rollback sa masusunod na araw.
4: XFM News Nationwide.
3: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado matapos maayos ang gusot sa liderato at maihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na takbo ng Senado para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Binigyan din ni Marcos na ikinatuwa niya ang naging maayos na special session ng mga senador nitong Hunyo 17 matapos ang ilang araw na pagkaantala sa sesyon. Samantala, sinabi rin ni Marcos na susuportahan niya kung sino man ang mapipiling mamumuno sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte basta dumaan ito sa tama at legal na proseso. Nilinaw din ng Pangulo na ang mga batiko sa posibleng pag-upo ni Senador Chuy Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay mga opinyon lamang at hindi nakakaapekto sa proseso ng impeachment trial.
4: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si Senator Ping Lacson may buwelta kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa manoy zero output sa panunungkulan nito sa Senado. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
4: Live!
3: May buwelta si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang umano'y kawalan ng output ng Senado sa loob ng 28 araw na krisis sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Lacson, hindi ang arawang gastusin ng Senado ang issue, kundi ang kakulangan umano ng naging produktibong trabaho at mga naipasang panukalang batas sa panahong ito. Iginit ang senador na nasayang ang pera ng taong bayan dahil patuloy ang paggastos ng Senado kahit halos walang naging output sa plenaryo sa loob ng ilang linggo. Binanggit din niya ang ilang kontrobersyang naganap nung panunungkulan ni Cayetano bilang Senate President na anya'y nakaapekto sa operasyon ng Senado. Batay sa pagtataya ng kasalukuyang Senate President na si Win Gatchalian, umabot sa humigit kumulang 25 milyong piso kada araw ang gastusin ng Senado. Dahilan upang umabot sa tinatiyang 700 milyon pesos ang halaga ng 28 araw na umano'y walang naging makabuluhang aksyon at produktibong gawain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial ng Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Ayon sa kanyang defense team, bukas ang Vice Presidente sa pagharap sa paglilitis pero hindi pa matukoy kung kailan ito magaganap. Hinatasan ng impeachment court ang kampo ng House Prosecutors at Depensa ni Duterte na magsumite ng kanilang mga dokumento sa June 22 ngayong taon. Ang mga isusumiting komento ay may kaugnayan sa proseso ng paglalatag ng kasunduan sa mga ebidensya at isyu ng kaso.
4: XFM News Nationwide.
2: Lumabas mga katropa sa pinakauling survey ng Okta Research na 8 sa bawat 10 Pilipino ang wala pang matibay na pananaw kung magiging patas ang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey na isinagawa noong Abril ay 81% ng mga respondent ang nagsabing hindi daw sila sigurado o nagdududa na na pagbabatayan lamang ng mga senador ang ebidensya at batas sa pagdedesisyon sa kaso. 19% lamang po ang naniniwalang magiging patas ang proseso, habang halos kalahati ng mga respondents ang nagsabing wala pa silang sapat na batayan para humusga. Ayon sa Okta, nagpapakita ito na marami pa ring Pilipino ang naghihintay kung paano hahawakan ng Senado ang impeachment trial bago bumoto kung ma-acquit o kay mag-convict ang Vice Presidente sa kanyang kaso.
4: XFM News Nationwide.
3: Muling bumuwelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kay Interior Secretary John Vicrimulya matapos siyang sabihing hi kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa ICC arrest order. Giit ni Duterte, mas dapat tingnan ni Rimulya ang sarili at mga kasama nito sa Malacanang sa halip na magbitaw ng akusasyon. Hinamon ng kongresista si Rimulya na sumailalim sa hair follicle drug test kasama ang mga opisyal na tinutukoy nito upang matapos ang usapin. Binigyan din ni Duterte na maaaring hindi droga kundi kapangyarihan at korupsyon ang tunay na tinutukoy niya sa kanyang banat sa kalihim. Nagugat ang isyu sa pahayag ni Rimulya na maaaring hi si Duterte nang banggitin nito ang umano'y ICC arrest order laban kay Senador Bongo.
4: XFM News Nationwide.
2: Humarap ngayon pong araw na ito, Biyernes, si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG dyan sa Camp Crame. Kaugnay ito ng fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na si Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod umano sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Dumating si Baldwin mga katropa matapos po siyang muling padalhan ng subpoena kasunod ng hindi niya pagdalo sa naunang schedule. kung saan una nang tumayo ang kanyang mga abogado. Iwalay pa siyang pinatawag ng National Bureau of Investigation pero hindi rin siya nakadalo at inaasang ipatatawag muli sa susunod na schedule. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga pangyayari sa insidente. Habang nauna nang nagpahayag ng pahikiramay si Baldwin at kalaunan ay nag-leave at nag-resign bilang head coach ng Ateneo.
4: XFM News Nationwide.
3: Community walkout, ikakasa ng mga Atenista para sa hustisya kina Rene Baterbonya at Divine Adili. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live report.
6: Magsasagawa ng community walkout ngayong Biyernes, June 19, ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University bilang pagulita at panawagan ng hustisya para kina varsity players Rene Baterbonya at Divine Adili na nasawi sa insidente sa Aurora. Ang pagkilos ay pangungunahan ng sanggunian ng mga mag-aaral ng mga paaralan Loyola ng Ateneo de Manila at ng Ateneo Seniors Alliance. Ayon sa mga organizer, magsisimula ang walkout alauna ng hapon bilang pagpapakita ng pakikiisa sa mga naulilang pamilya at upang igit ang transparency, pananagutan at mas malinaw na paliwanag kaugnay ng trahedya, sinabi ng Senior Alliance na bagamat panahon ng pagtatapos at pagdiriwang sa universidad, hindi dapat malimutan ang sinapit ni Rene at Divine. Binigyan diin din nila na patuloy ang panawagan ng komunidad para sa hustisya at pananagutan sa mga dapat managot sa insidente. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
4: XFM News Nationwide.
2: Itinakda naman katropa ng Sandigan Bayan 3rd Division sa June 26 ang arraignment hearing ng kasong graft laban po kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang opisyal ng DOE. Kaugnay ito na umunay irregular na pagbibenta ng share sa Malampaya Gas Project mula Chevron Corporation papunta sa Udena Corporation. Naantala ang arraignment matapos maghain ng motion ang kampo ng mga akusado na humihiling na mas malinaw na detalye ng reklamo, partikular na sa sinasabing pinsala sa gobyerno. Hinimok naman ang korte magkabilang panig na tapusin na ang mga motion para hindi na maantala pa ang pagdinig sa kaso.
4: XFM News Nationwide.
3: Inasuhan ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang 5 cargo at trading companies na sangkotumano sa mga naantalang balikbayan boxes ng mga OFW. Ang mga kumpanya kinasuhan ay ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT De Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation. Ayon sa BOC, paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang 2nd batch ng kaso laban sa mga freight forwarder na may kinalaman sa mga naiwang balikbayan boxes kasunod ng naunang reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: 15 minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na pwede yung mapahinggan sa iba pang XFM stations nationwide. XFM Tagum sa 107.1, XFM Sagay 87.5, XFM Canlaon sa bagong frequency 101.7 at 89.1 Solid FM Davao.
4: Balitang regional.
2: Unahin po natin ang balita dyan sa Bacolod. Merong 19 anyos. Ito'y top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmumulestya at 25 counts ng panghahalay pa sa San Jose Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Ang 19 anyos na lalaki nagkabilang sa top 9 most wanted persons dahil sa kasong pangmomolestya at 25 counts ng panghahalay sa barangay Tapo Norte, bayan ng San Jose Negros Oriental noong Hunyo 16. Kinilala ang suspect sa alias na Chris at residente ng barangay Chapo sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong inilabas ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRONIR, isinilbi ng San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa sospek kaugnay ng nabanggit na kaso. Sa kasalukuyan naman, nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek para sa kaukulang investigasyon at iba pang legal na proseso. Nagpahayag naman ng PRONIR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanagot ang mga sangkot sa krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Opisyal at kawanin ng PCG District Palawan arestado sa entrapment operation ng PNP sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Arestado ang isang opisyal at isa pang kawani ng Philippine Coast Guard District Palawan sa isinagawang entrapment operation ng PNP PS1 sa Puerto Princesa City kahapon. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1, lumapit sa kanya ang biktima na isa ring pulis para humingi ng tulong. Maliwanag ng biktima, hinihingi ang di umano siya ng 80,000 pesos ng opisyal ng Coast Guard kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Dahil ito sa hindi pag-blatter, uhuli ng blatter ng pulis tungkol sa pagkakawala ng baril ng Philippine Coast Guard sa entrapment operation. Dalawang taga Coast Guard ang inabutan, pero sa side ng opisyal ng PCG may pag-uusap sila ng pulis, pero sa abogado nila aayusin. At sa aktual na sitwasyon, wala raw siyang tinanggap na pera. Agad dinala sa PNP ang dalawang naaresto at prinoseso ang pagsasampa ng kaso na robbery extortion, pero may ulat na lumalabas na mag-uusap ang dalawa o magkabila ang panig, bagamat wala pang opisyal na pahayag ang PNP at PCG ukol dito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Samantala, 89 na mga ROTC cadets hinihinalang na food poison dahil sa kinain na pork adobo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
9: Sinugod sa iba't ibang ospital sa Iloilo ang 89 na ROTC cadets matapos nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Nangyaring insidente noong Hunyo 17 ng gabi pagkatapos maghapunan ang mga kadete sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo. Sa panayam ng XFM Iloilo kay Colonel Edralin Poblete, commander ng 6th Regional Community Defense Group, nang hinihinala nilang sanhi ng food poisoning ay dahil sa hinihain na pork adobo na ulam ng mga kadete.
10: Bale, meron po kaming hinire na 10 tao na taga luto nila. Binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
2: So bagong luto naman yung ulam, no, na Colonel Poblete?
10: Opo, na bagong luto naman po yun. So kaya nga yung suspecha namin, kung yun man yung ulam, maaaring po dun sa during sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain. Baka yun yung po naging cause. Yun ba assessment mo namin?
9: Karamihan naman sa mga sumakit ang tiyan ay ang mga unang kumain sa first batch, kung kaya't noong nalaman ito ng mga opisyal, agad na ipinahinto ang pagbigay ng pagkain sa second batch.
10: Isang batch po yan, sir, kasi nung may nagreklamo yun sa first batch, kasi hindi namin kayang i-accommodate yung 900 dun sa facilities namin. So ginagawa po namin is by batches po. Hinahati-hati namin yung 900. So dalawang batches po siya. Among dun sa first batch, ito po yung tinamaan ng mga bata. Sa second batch po, nung may nagkuhan po, may naramdaman na po yung bata na sinabi niya masakit yung dyan niya. So pinahinto na po namin yung distribution ng second batch at nagluto na lang kami ng panibagong, nagpaluto kami ng panibagong ulam nila.
9: Tinatayang nasa 900 ng mga kadete mula sa iba't ibang universidad sa Western Visayas at Negros Island Region ang nakibahagi sa naturang summer camp. Samantala, humingi naman ng dispensa sa mga magulang ng mga kadete si Colonel Poblete at nangakong hindi na mauulit pa ang ganoong pangyayari.
10: Yun nga po ang sinasabi ko kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na malang hindi kagustuhan nito, isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po mauulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
2: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Colonel?
10: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi, pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
9: Inaalam na sa ngayon ng Rural Health Unit ng Dingle, Iloilo ang posibleng rason sa nangyari. Sa ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan ang lahat ng mga isinugod sa ospital na mga kadete. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Alitan sa pangingisda na uwi sa madugong insidente sa Bogos City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Isang 36 anyos na mangingisda ang patuloy na inoobserbahan sa ospital matapos umanong pagsasaksakin ng kanyang kasamahan sa Purok Gardenia, Barangay Gairan, lungsod ng Bugo, Northern Cebu. Kinilala ang biktima na si Sunny Boy Nguho Manatad, residente ng Purok Lili, Bumbil, Barangay Gairan, Bugo City. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Jameson Haron, 45 anyos, kapwa mangingisda at nakatira sa Purok Gardenia, Barangay Gairan. Batay sa investigasyon ng Bugo City Police Station, napag-alaman na dumating umano ang suspek sa bahay ng kanyang kapatid sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang biktima at inimbitahan umano ang suspek na sila ay mangingisda. Ayon sa ulat, habang pauwi ng biktima, bigla umano siyang hinarap at pinagsasaksak ng suspek gamit ang patalim na tumama sa kanyang dibdib at braso. Agad na isinugod ang biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City upang mabigyan ng agarang lunas dahil sa mga tinamong sugat. Samantalang mabilis namang nadakip ng mga pulis ng Bugo City Police ang suspek matapos ng insidente. Patuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na motibo ng pananaksak. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa

0: Katropang Brian, nabuo na yung tropical depression na binabantayan bilang low pressure area sa labas po ng PAR. At ang tawagin ito, may pangalan na si Francisco. At taglay niya ang lakas na hangin aabot sa 55 kilometers per hour.
1: Katropang Buddy, posible rin itong lumakas pa bilang tropical storm ngayong Biyernes at maging ganap na bagyo pagsapit ng Linggo.
0: Para naman po sa lagay ng panahon, ngayong araw din, katropa, easterlies yung pong nakakapekto dito sa Metro Manila, gayon din sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, habang localized thunderstorm naman ang iiral sa iba pang bahagi ng bansa.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 o 28 na umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Subukan niyo po ito. Likas, subok at epektibo. Nagsagawa na malawakang drone attack ang Ukraine sa ilang target place sa Russia, kabilang ang mga lugar malapit sa Moscow. Ayon sa ulat, mahigit sa 200 drone ang tumama sa iba't ibang lokasyon kung saan 17 ang nasugatan. Sinabi naman ng Russian Defense Ministry na naharang nila ang halos nasa 1,000 na Ukrainian drones at 4 na cruise missiles. Naapektuhan din po ang isang oil depot sa may Rostov region na ikinasuwi ng isang tao. Ang nasabing pag-atake ay tinuturing na isa sa pinakamalalang pag-atake mula na magsimula ang kanilang giyera.
2: Showbiz News!
3: Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon na. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Kinumpirma ng Live Nation Philippines na ubos agad ang tiket para sa Army Membership Presale ng BTS World Tour Arirang sa Bulacan. Ayon sa mga organizer, naubos ang tiket bandang alas 10:15 kaninang umaga. Sa kabila nito, may pagkakataon pa ang mga fans dahil magbubukas naman ang general ticket sale bukas, alas 9 naman ito ng umaga. Matatandaan na inanunsyo ng K-pop group na nagdagdag sila ng isa pang concert day sa Pilipinas matapos ang naging malaking demand nito sa kanilang mga fans. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Premium D3. Muli po na nagpakita ng world-class play si Pinay Tennis Star Sensation Alex Ayala. Matapos siyang talunin ang world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open. Sa score ng 7-5, 6-4. Nanguna si Rybakina sa unang bahagi ng first set pero nakabawi si Ayala matapos sponsored na tira para maagaw ang set. Sa second set naman, muling lumamang ang Pilipina at natiling matatag sa gitna ng dikit na laban para patuloyan. Natapusin na ang laban sa loob po ng mahigit 1 hour and 30 minutes. Dahil sa panalo, mga katropa, ay muli pong umusad si Ayala sa quarterfinals at harap siya kay Elina Svitolina. Ito na ang ikalawang beses na nakatalo sa Ayala ng world number 2 na kalibre ng manlalaro sa kanyang career.
2: XFM News Nationwide.
0: Bago tayo magpaalam, binabati lang po natin sa XFM Philippines. Happy birthday, Mr. Rico Lapos, ang ating kasama sa XFM Philippines. At live mula po sa XFM Manila News Center, sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, June 19, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon.

Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, padayon kita sini nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun mahimo. Pinaka-importante sa tanan kung paano naton nini malikawan. Pero siyempre, no, kung may mga ginabatsyag na kamo sa inyo kalawasan, ay hana, nag-asuprar kamo sa isang nagkalain-lain yung mga sintomas nga disturbogid sa inyo sini adlaw-adlaw sa nga pangginawi. Bawang iban ganit sa hindi na halos makagwa sa ila sa nga panimalay. Tungod sa kabugat sa ila sa nga pamatsyag o kung ginabatsyag. May mga gusto himuon pero hindi nila mahimo tungod nga ang ila sa kapasidad sa pisikal tuman kalimitado. Siyempre maghahatag ba kita sa inyo sa pila ka mga suwestyon kung kinahanglan nun pinagi sa mga food supplement. Nga aprobado ng asang aton sa ringa FDA o kung Food and Drug Administration. Kakita man no, padayon sini nga amat-amat nga magatungkad sa pila ka mga praktikal nga ihibalo sa patag sang naturopathy o kung naturopathic medicine. Pagtukib sa mga sikreto sa mga tanom, mga sangkap nga makita lamang sa aton sini nga kusina. Pagtukib sa mga ikasarang ano, sang matinlo nga tubig, matinlo sini nga hangin, silak sang adlaw. Sa pagpabakod sa aton sini proteksyon batok sini sa mga infeksyon kag pila sini ka mga balatian kag siyempre upod gid permanente sa aton sini nga talakayan ang mga panugyan naton na hanungod sini sa nutrisyon, mga pagkaon kag mga ilimnon nga dapat naton sini kaunon, mga kalanon kag mga ilimnon nga mas manami ko naton sini nga likawan. Agod kita ang madali mag-ayo sa aton sini mga ginabatsyag kon balatian. Kaya sunok pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon ha, sa ngaton sining pagpangalagad. Kagina welcome ta ang ngaton sining mga tagparamati sa bugos sining isla sa nga Panay kag Negros Island region. Kay live nga mabatian lang aton sini nga pagpangalagad sa mga XFM stations diri sini sa Bugos nga isla sang Panay, sa siyudad sang Bacolod kag mga XFM stations sa Negros Island region. Welcome, welcome sa diwata sa aton sini nga pagpangalagad kag mahimo niyo ipadalang inyo sini nga mga concern sa ikaing lawas. Kung may gusto ka mo dira pangayuan sa pila sini ka mga suwestyon, pila sini ka mga rekomendasyon, pinaagi iya sa praktikal nga mga metodo o kung natural sini nga mga pamaagi sa naturopathic medicine, mahimo nyo lang isend ano dari sa aton sini nga text line or dari sa aton sini nga Facebook Live sa mga nagatanaw gani sa Facebook Live ha. Diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa mga nagapamati iya sa aton through XFM station sa inyo sini mga dial dira sa radio. Sa tagsa-tagsa ka mga XFM stations kun din kamo sini na hamtang, mahimo nyo lang i-send no sa aton sini nga text hotline sa 0950-6970. 0950-975-6970.

Well, isa na naman ka topic ko nga tan sini pagaistoryahan magatukib naman kita no sang isa sini ka prutas, isa sini ka pagkaon kag kun ano balang iya sini nga benepisyo nga maidulot sa aton sini nga lawas. Especially no kon tigbulunga sini tighalarvest sini kalitan gid naton kaon para makuha naton ang benepisyo sa sininga prutas, particularmente sa sininga ginatawag seasonal nga bunga. Actually ining bunga hindi ini native sa Pilipinas, ginadala ini no sang mga Espanyol sa to mga panahon bala nga ari sila sa Pilipinas sa Manila galleon trade. Isa sa ila dala sini amuni ang ining prutas kag ginsugdan sang pagtanom dere kati native ni siya sa ginatawag South America dito sa Mexico. Ang ining prutas kag tuman ini kadako nga negosyo no dito sa nahinambitan naton nga lugar. Pero ang iban sini way nagasapak ha, may isa pa gani sini kakilala ko si hindi ko na yan mag-count personally ano ka istorya ko, hindi ko na yan mag-count do kay basi magtaas pa kung cholesterol sa naman, high blood pa ko, mas stroke pa ko. kinanglan gid naton gali no madugangan ng aton sini mga ideya sa kung ano pagid ang mga benepisyo sang ayhan way naton tuman makilala sini nga mga sangkap ukon mga pagkaon mga bungang kahoy nga mamiss gali naton ang mga benepisyo sini kun indi naton matungkad ang ila sini nga kaayuhan nga madulot sa aton sini nga kalawasan, particularmente pag istoryahan naton karon ang mga benepisyo nga makuha sini sa pagkaon sang prutas sang avocado. Paano siya makabulig para mapabili ng kabakod yung kabaskog sang aton sini nga lawas. At sa ding avocado, masaling naton nga lain siya kumpara sa kalabanan sini nga mga prutas. Ang laban niya mga prutas, sini manggarano no kung dagaya sini sa carbohydrate kag natural sugars. Samantalang avocado ya is lain no kung different because it contains mostly healthy fats instead of sugar. At tuloy kinibuno banta, dira sa mga 70, tub-tub sini 80 halos, no? Kaporsyento sang calories sa avocado, naghalin sini sa fat. That's why, no, sa aton sini mga tagpalamati, hindi kita mahadlok sa avocado kay makabati, bala kita sang fat. Ang iban sini nagkakaalarma da yon parang balsang kilala ko parang fat sa baboy dok no ay mandok nadlok iba nanamitan man gani ano pero pinakapunto sari kung fat gali ang pag-istoryan na ton may ara man good kung beneficial of fat kaya ang fat sini nga ari diri sa avocado contains monounsaturated fats yung fat bala nga hindi na ton dapat kahadlokan kay heart friendly fat kasubong sang ginatawag fats nga makita naton sa olive oil. Ining healthy fat nagabulig para nga proteksyonan ang aton sini nga kurason, ma-reduce ang harmful cholesterol sini, masuportahan ang pagfunksyonar sang aton sini nga utok, mabuligan ano nga magnami pagid ang aton sini nga kutis kun mapabili ng kahamis ang aton sini nga kutis kag mabuligan nga ang aton sini nga lawas, maabsorb ang iban pagid sini nga mga fat soluble vitamins sa munihan sa aton sa mga tagpalamati hindi gali naton dapat kahadlukan ang avocado. Ano ba lang mga nutrients nga ari diri kung halimbawa kauno naton. Actually, may termino kita sini nga hambal sa kilala ko sa nga bintaha gidok kung nalibawa ang imo sululan sini medyo mabakod kay madasok mo gid mo. Ang imo sini dapat i-dasok sa Tagalog pa siksik ha liglig. Hindi lang guro umaapaw ah. Kay mauyang ko no pag umaapaw mo. Ang ining avocado puno gali ini no sang ginatawag nutrients. Damo sang mga ginatawag importante nga nutrients beneficial sa aton sini nga lawas. Lakip na diri ang mga bitamina kasubong sang vitamin K,
vitamin E, vitamin C, several B vitamins, kung may ara man nanisang folate. Pag-abot iya sa mga minerales, may ara man nanisang potassium, may magnesium, may copper. Kagiban pagin sini nga malahalon nga mga components, kasubon sini sang fiber, may healthy fat, may antioxidant. Actually, may ara man nini nga lutein kag zeaxanthina para sa aton sini nga mata. Masobra sini sa 20 ka mga vitamina, mga minerales nga beneficial sa aton sini nga lawas. Lakip na din pila pagin sini ka mga plant compounds. So, tungod sining mga nutrients sa mga sustansya nga ridiri, ano bala ang maidulot sining binipisyo sa aton sining lawas? Kati panumdumon na to, no? Like previously na-mention sa aton dring partner, si Sir Josil, nga ang aton ginakaon, either binipisyo o konperwisyo sa aton sininga lawas. Pero sa abukado, tanawon nato ng binipisyo ang maidulot sini sa aton. Paano niya kita sini mabuligan? Number one, ang abukado, tungod sa sininga healthy fat, heart friendly, mangali ini siya. Mabuligan niya ang aton sininga kurason o kunang aton sininga tagipusoon. Hindi kita maripata nga sa damlag nga mga pangusisa kaga pagtuon ang balatian sini sa kurason, cardiovascular disease, balatian sini sa kaugatan kag kurason aton. Isa sa nagapanguna nga kabangdanan sa kamatayon sini sa mga Pilipino, no? That's why isa gid nga dapat aton tutukan sini among aton sining heart and cardiovascular health. Ang avocado, isa galing nga makabulig sa aton. Heart disease is one of the leading cause of death, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. Ang avocado may ara sang nutrients nga nagsuporta sa aton sining heart health sa nagkalain-lain sining mga pamaagi. Isa, o kun una, nagabulig siya para hindi tuman magtaas sining aton sining low density lipoprotein para bala nga malikawan aton sining pag-build up sa aton sining kaugatan, ang amat-amat nga pagkitid sa nga lagyan sa aton sining dugo kag amat-amat nga mabarahan ang aton sining ginatawag kaugatan. Kaya ang pagbara sa aton kaugatan, o kung plaque nga ini, hindi man isaling nga overnight lang nabarahan dayon pagkaaga, no? Pagkagabi nagkapul, tapos pagkaaga nagbara dayon, kundi sa amat-amat nagasuputin ni kag amat-amat nagadamol ini hasta nga maabot sa punto nga jutay na nagikatama ang maagyan sa aton sa nga dugo, kag jutay lang man nga dugang man sa ginatawag pagkapul dira magabara na siya. So makabuli gali, no? Para nga iwas o kung nalikawan aton sa pagbara ang aton sining, kung mabarahan ang aton kaugatan na pagkaon regularly sang sining avocado. Ang isa pagid sini, no, ang avocado makabulig para nga magluwas nga ma-reduce ang aton sining LDL. Nagabulig pagid din para nga mabalance ba ng aton sini nga blood pressure. Kaya may ara siya sang ginatawag potassium. Ang potassium nagabulig para nga mabalanse o kung makontrol ang aton sining blood pressure. Mas manami kung dira lang kita sini sa mga 120 over 80, o kag mas manubo-nubo dira, nagabulig pa relax ang aton sini nga blood vessels, kag ma-reduce ang strain sa aton sini nga tagipusoon o kung ang kabugat sang pagbumbas ng tagipusoon naton sini, kung kondisyon man ng aton sini kaugatan kag mahawan kag waay sini sang nagakapul dira nga nagaresulta sa pagkitid sang alagyan sang dugo kag pagbara eventually kung hindi naton ma reform o kung mabago kung waay kita sang modification sa aton sini nga lifestyle. So sa kurason ina number 2 o kung sunod sini nga beneficyo sang avocado kung nagakonsume kita sini, nagabulig man gali ini para nga magtrabaho pagid sang maayo ang aton sini nga utok. Nagabantay o kung nakanotar bla kamo nga daw ka blurry o kung daw ka labo sang inyo sini nga paminsaron, daw ka gamo sang inyo sini nga pensar, daw hindi kamo sini makapadalum pagid sa inyo sini nga paminsaron, daw hindi kamo sini makagitog palawig sang inyo sini nga pagpanghunahuna sa mga bagay-bagay nga dapat nato natagan sang madalum kag malapad sini nga atensyon tungod nga posible seryoso ini nga mga butang kinanglan naton sa isang importante nga mga desisyon para diri. Isa sina sa dapat nato dalupang don ang aton sini nga brain condition. Ako
ng aton sa nga brain health. Sa bagay, hampal sa kilala ko, sinyo, way ka man problema, hondok ah. Pag-abot sa brain, na yung mga brain problem na to, o kung brain nga way nagatrabaho sa yung maayos, nga way matatanto problema, hondok na, kung way kita brain. Galing way sa yung tawang way brain, ano? So dapat galit na to, na isa sa, kung dapat galit na to, i-feed man, ang aton sa utok ko ng aton sa brain. Ano bala ang benepisyo, sir, eh? Sa nga bukado para magtrabaho pag isang mas mayong aton sa nga utok. Inibangod sa iya sining ginatawag healthy fat because ang brain is nearly 60% of fat. So it needs healthy fats to function properly. That's why ang brain aton kinanglan siya sang cholesterol para nga mag-function man sa sang maayo. Be sure lang ang cholesterol nato ara lang ini no sa balance sa ninga level. Tungod nga ang avocado nagaangkon sa isang healthy fat, beneficial di katama sa aton sa ninga brain para ma-improve ang communication between brain cells, masuportahan ng aton sa ninga memorya, ma-enhance ang aton sa ninga concentration kag maprotehera ng aton sa ninga brain tissues. Ang avocado man nagaangkon man ani isang vitamina E nga makabulig para maprotehera ng aton sa ninga brain cells from damage caused by aging. Amo ni bala no sa aton sa mga tagpanamati daw duna na o kun duna andan tanang ako nagaedad ang isa ka tawo nagamalipaton siya duna baton tanabla ina nga mga hitabo o kun nangi natural na sa aton sa ninga palibot. But actually samtang nagaedad kita indi butambalon nga nagaupo din na sa aton sa ninga pagedad ang pagkamalipaton, labi na gid ang pagkauli anon sa isa ka tawo no sa husto nga pagtatap halin sa aton sa ni pagkabataon na especially madala gyapon naton ang maayo sa ninga pangutok o kun ang maayo sa ninga pagfunction sa aton utok samtang kita ang nagaedad na. Kagang isa nga makabulig sini kung may nagkaigyo kitang healthy fat pyerme nga nagasuporta sa aton sininga utok kag basi gani no sa mga pagtuon sini ginaangot gali ang higher intake of healthy fat to better cognitive performance and slow mental decline in older adults. So kung ang isa ka tao, kung ang isa ka individual, samtang siya nag-iedad, nagapahina ang iya sining brain function, ang iya sining memorya, ang iya sining cognitive function, ayhan kinanglan niya sang duga nga fat. Kay posible tungod ina nga nagkulang samtang siya ang nag-iedad, which is isa sang makabulig sina among pagkaon sang avocado. And then number 3 no nga benepisyo sang avocado, makabulig man dili ni para sa may mga diabetes, sa may mga nagatinaas dira inyo sining blood sugar. Kasubong ano sang mga processed food nga naandan na sang iban sini sa ila sininga kahapusan, ang avocado ya hindi kita mag-worry pag abot sini sa sugar. Ang mga processed food ang iban sini te problema kay may mga sangkap gid ni kundi madamo sang asin, madamo sini sang mantika nga unhealthy, madamo sini sang sugar. Baw kapin pa kun kay isa bala kun nagaluto kita sini sang mga ginatawag karne, sa mga nagluto sang karne, ha? Sa mga karne nga may mga tambok pagidabi, no? Baka nami, no? Hambal sang kilala ko. Saan daw nagalaway-laway mong kundok ba? Kapin pa, bilang Pilipino, hindi manigar nga mahiligon kita sini sa ginatawag pagkaon sang karne kung may mga okasyon. Ini bala, hatag ko sang example, ha? Kung nagluto kita sang karne, sini. Like isa, abi, adobo. Kung adobo nga baboy, ito may unod na may tambok na siya. Ato na sa pamanti-mantikaon na no. Sa aton sinisigi-sigi nga pag inanay nga pagluto dira. Kag ang iban siniginabutangan nila actually sang kalamay. O kung iban pa nga pagluto bala nga ginabutangan nila sang kalamay. Actually ang karne nga ina o kung ang sudaan yung ina tapos ginabutangan nyo sang kalamay sa inyo sining pagluto tapos ginapalapuyot o kung ginapacaramelized pag ina siya no. Kaya hambal sang kilala ko sa kanamiton kasi ni Doc. By the way, kusinero galing ang kilala ko nga ginatumod ah. Masako ng imbitasyon niya ko na tagilinit eh.
kay bulos-bulos na ginabutong sa mga piyestahan na para sa pagpangusina o kung para sa pagluto. Actually, kung nagluto kasang karne, may mga sebo, dira, may mga tambok-tambok pa, ginapapula-pula mo gid, ginapaarangay mo gid para nga magruntok-runtok siya, butangan mo kalamay para mag-caramelized. Perfect gina yung combination ano para sa insulin resistance. Hindi na mangin healthy sa aton sininga lawas te kun, insulin resistance na gani ang kung may insulin resistance sa katao te ano blang pabuto na aton sina eventually makadoy na sa type 2 diabetes. So dapat gina ka umpisa gali sa aton sininga pagkaon sa aton sininga baba ang pagkontrol para malikawan nato ng madamo sini nga mga balatian. Pero ang pagkaon sang avocado, why yes in problema, hindi kita magsala dira sa pagkaon naton kay nagabulig siya iya control sa mga tao nga nagataas sila sining blood sugar ha para nga hindi mag gidatawag spike kag balikawan man sini ang gidatawag sugar crash. Resulta tungod nga may aras sa gidatawag healthy fat instead of sugar, more stable energy, fewer sugar crashes, better appetite control, reduce spikes in blood sugar. Kiti ang gidatawag sugar kag ang fats parehas malan sila nga nagahatag sang energy sa aton. Muna kita ang balbla na ton. Ngayon, ang baang lawas, tingin ka subong isang hybrid nga sa lakyan mo pwede magtrabaho o kung pwede sa magkuha sang energy sa kuryente, sa power, o kung pwede man sa ginatawag gatong o kung sa fuel nga ginapatughong na ton sa mga gasoline stations. Amo man ang aton sa nga lawas, mahimo siya mag-function sa carbohydrates, halin siya sa carbohydrates, gina-convert sa sugar, o kung halin man sa fats na ginagamit man as energy. Ang problema lang galing, kung ang source naton sa ni madalas o kung masami refined carbohydrates sa hindi makapayo sa aton sa ngalawas kung magsigi-sigi. Samantalang avocado, since nga good fat ang ari diri makabulig ya control sa aton sa nga blood sugar. Mabuligan kita nga mangin energetic gyapon without the worry, you know, sa ginatawag sugar spikes, kag sugar crashes. Kag mabuligan pa kita siningi, hindi kita madali gutumon. So ang tentasyon sinis sa pagkima-kima, kag pagtimo-timo ang aton man malikawan. And then, another, kagduga nga benefit sinisang avocado ko nagakaon kita tungod may ara sa sang lutein and zeaxanthin, makabulig ali, no? Para nga ang aton sininga vision, mapabilin sininga klaro o kon matinaw, maprotehera ng aton sininga eye tissues, ma-reduce ba sininga age-related eye damage. Kati ang, kuan mo, ang lutein kag zeaxanthin, kasubong sinisang natural sunglasses gali no sa aton sininga mata tamo kon tuman sininga silaw kag kasanag sang silak sang adlaw tan gidimo sang iban sini para nga indi tanto ma stress sang ila sininga mata panulukan nagasuksok sang sunglasses kag maproteksyonan ang ila sininga mata baltok sa tuman sini nga kasingkal sa silak sang adlaw. Amo man gani himo gali na sang lutein tag sa sunthin nga makuha na to na benepisyo ko nagakaon kita sini sang avocado. Dugang pa kadamo sa mga benepisyo eh. Isa pa gid sini no, kung nagakaon kita sang avocado, indi gali mauyang ang pila sini ka mga fat soluble vitamins nga ginakaon naton. Syempre halin sa aton sini mga ginkaon nga mga sources. Tungod yung mayara sa ginatawag good fat, ang avocado kung nagakaon kita sini, maabsorb man naton sini properly ang pila o kung ang tanan nga mga fat soluble vitamins like vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Hindi gali sila mauyang kung nagkakaon kita sini sang avocado. Kagdamo pa nga binibiso, nagapabakod sa aton sininga immune system, nagabulig para mamanage sini ang aton sininga weight para malikawan naton sini ang pagsobra sa aton kabugaton. Kag malikawan naton ang obesity kun mapabayaan na no ang aton sininga amat-amat ya pagdugang sang kabugaton. So karon tungod sa mga benepisyo sa ginatawag avocado kag
kung hindi abi season. Namun nga siling na to na, no? Kung season sang avocado, kalitan ta kaon sa sining prutas. Kaya kung hindi season karon, ti mamiss man na to ng pila sa mga benepisyo. Pero nothing to worry. Hindi man kita dapat magkabalaka parte sina dira, no? Kay kung halimbawa, why na sing season sa isang avocado, may ara, mangali kita, pwede gamiton nga may amu-amu nga benepisyo sa isang avocado pag-abot sa aton sa ninyo mata, pag-abot sa aton sa ninyo cardiovascular health, pag-abot sa aton sa ninyo utok, kagiban pag inyo parte sa aton sa ninyo lawas, nga mabinipisyuhan lamang kung tukibon naton, kung diin naton ini sila makuha. May nag-message dari, hindi kuya, okay, hindi lang ah, pag sige-sige ha, hindi ko lang pag detalyon gito ni, basta gani pala kaon ka karne, kapin pa ko may sugary intake, kapagid, like mga beverages di mo, mga pastries pagid, hindi mo pag pasibangdan ng avocado ha, kung nagataas mo sa nga, kung nagataas mo sa nga sugar, taas mo cholesterol, kag taas mo sa nga triglycerides, why sinsala ang avocado, sinadra, hindi na ito magpasibangdan na no, pero ari no, sa aton sa nga, texter sa iba naton sa nga mga tagparamati. Parang likaw ko na, likaw ka balaka sa nga iban. Na-mention ko lang to, kay importante gid eh. Kay kung kaisang iban di magkaon, nagalikaw sa nga avocado tungod sa impression ba lang basi magtaas ang cholesterol, taas blood sugar, taas triglyceride. Actually, basi sa iban yung inaiya nga ginakaon. Like sa nag-message dari sa ato, no? Gakaon sa karne, mga makalamay sa nga makalanon, nagilim nun, kaon man sa avocado. Tapos kung mag-react karon kung magpa-check kita karon sa ato sa nga blood chem, ano? Hindi ito lang pag-anaan. Hindi ito magpasibangdan sa nga avocado. Pero, kung narimbawa, hindi available sa nga avocado, may ara, gyapon kita sa nga magamit o kung ma-recommend sa inyo nga may amo-amo sa nga benepisyo eh. Pag-abot sa nga sa aton nga ikaing lawas. Ang masuggest na kung sa inyo para sa inyo sa nga kahapusan, para sa inyo sa nga ginatawag convenience nga makakuha ka mo sa nga amo-amo sa nga benepisyo sa nga avocado, kung narimbawa, season nga magkaon kamo pero kung di na season mapadayon naton karon ang naumpisahan naton nga binipisyo halin sa pagkaon sang avocado para sa aton sa nga heart health, para sa aton cardiovascular health, para sa aton sa nga mata, hagiban pang aparte sa aton sa nga lawas. Marecommend ko sa inyo ang pagtumar sa ni isang Sunthone Plus Gold Capsule. Kag sang aton sa nga Ultimate Trio, dala na dari ang Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Ayan may mamangkot. Di paano dok nga dok kalayo man sang avocado iya sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Actually, makasiling kita sa nino nga may amo-amo sila sa nga benepisyo pero sa nagkalain-lain nga pamaagi mabenepisyuhan ang aton sininga lawas. Kag paano makabenepisyo ang Sunthone Plus Gold sa aton sa nga ikaing lawas? Inibangod sa iya sa nga mga sangkap. Like for example, isa sa sangkap nga makuha na tondri o kung ari diri kung nagatumar kita regularly sang Sunthone Plus Gold Capsule, amo ang garlic. Ang pamangkot karon, may ara ba na sang amo-amo nga efekto o kung health benefit sa avocado ining garlic? So may ara. Liwaton ko, pero sa nagkalinlain lang iya nga pamaagi. Ang isa sinisang binipiso sa garlic para sa aton, masuportahan ng aton sa nga heart health, mapabako ng aton sa nga immune system, mabuligan makontrol ang aton sa nga blood pressure, mabuligan niya mapakigbatuan ng harmful bacteria, kag fungi, kag maridus sini ang ginatawag inflammation. Kung i-compare ta siya sa avocado, like for example, ang avocado, may healthy fats. Ang garlic, iya, may sulfur compounds. Ang avocado, makabulig lowers ang bad cholesterol. Amo man sa ni ang garlic. Manggaranon sa potassium. Ang garlic, iya, nagabulig support sa heart, sa blood vessels. Ang avocado, kag ang garlic, parehas man sila sa ni nga heart friendly. That's why, isa nga makabulig, ha, kung di na available sa ni avocado, kung nakaumpisa ka na sa ni sa avocado, padayuno ni mo ang pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule tungod sa yasa ni nga mga sangkap, kasubong hindi napabayaan ang naumpisahan naton sini
ang ginatawag regime sa aton sini nga ikang lawas pag-abot sa mga benepisyo nga gusto naton siya mapadayon. Isa sini ang pagtumar sa Sunthone Plus Gold capsule. Isa pa gid nga sang capsule sa Sunthone Plus Gold ano para madugangan pagid no ang dugang sini nga benepisyo nga umpisahan naton sini sa ginatawag avocado. Makabulig siya para nga mangin healthy man ang aton sini nga blood sugar levels. Kon ang ginatawag avocado iya nagabulig no para nga ma-energize kita pero pinaagi sa fats indi pinaagi sa carbohydrates kag indi basta-basta magtaas ang aton sining blood sugar tungod nga indi magsulubra sining glucose sa gina-convert from carbohydrates. Ang palaya naman niya nga sangkap sang Sunthone Plus Gold capsule makabulig man niya parang hindi man basta-basta sini magtinaas ang aton sining blood sugar masuportahan ang healthy blood sugar levels tungod ginabuligan pa improve ang aton sini nga insulin sensitivity. Mabuligan niya ma-reduce niya ang blood sugar spikes especially after a meal. Amo niya ang ginatawag papel sang ampalaya pag-abot sini sa aton nga blood sugar kag kun i-compare naton sa avocado parehas sila nga may ara sang fiber, parehas man sila nga may ara sang potassium, parehas man sila nga may ara sang antioxidant, heart supporting nutrients. Ang kinalain lang iya sang ampalaya kay especially known siya iya sa ginatawag blood sugar support tungod niya may ara sa sang insulin like effect and benefit sa aton sini nga lawas. Gani ang adlaw-adlaw sini kuno naugali na naton nga pagtumar sini sa Sunthone Plus Gold capsule makahatag sang benepisyo sa aton sini nga lawas kasubong sang ma-offer man kung nagakaon kita sini sang prutas sang avocado. Pero hindi lang dira no naguntat sa Sunthone Plus Gold capsule base sa pagtuon may isa ka bitamina nga malahalon man sa aton sini nga lawas nga dapat man gali naton pasudlon sa aton sininga lawas ining bitamina amo ang vitamin D particularmente ining vitamin D3 kay nagabulig sa para maabsorb ang calcium kag masuportahan ng madamo naton sini nga mga body organs and system lakip na diri ang pagpabakod sang aton sini tul-an ang pagpabakod sang aton sininga ngipon ang pagpabakod sang aton immune system pagpabakod sang aton muscles sa kaunuran even sa aton sining brain health makabulig man siya. So kung i-compare man naton sa avocado ang ining vitamin D3 naton particularmente ning aton nga premium D3 soft gel capsule like sa avocado makabulig siya support sa immunity through nutrients. Ang vitamin D3 iya directly regulates immune function. Ang avocado iya contains healthy fats. Ang vitamin D3 iya support calcium absorption. Ang avocado iya helps overall health. Ang vitamin D3 iya essential for bone health. Amo ning manami no sa aton sa mga tagparabati kay may ara sila sa ginatawag nagkalain-lain nga pamaagi pero ang goal nila ang pagpabakod sa aton sa ning lawas. Pero ang question karon, since nga ang vitamin D3 is a fat-soluble vitamins, hambal sang kilala ko, mayo man tani, do kon may ara kasi ginatawag avocado, ginakaon sini, kung mag-inom ka sang vitamin D3, ma-absorb ni mo ina. What if kung wala? So, nothing to worry about. So, kung namunin question ninyo, kung concern ninyo, ang aton sini nga premium D3 soft gel capsule, ginupda na nga dan ini sang good fats. Kagini lang isa, kundi duha ka good fat, pinaagi sa risa, virgin coconut oil, kag moringa oil. Para waay sing uyang, maabsorb gid naton ining vitamin D3 para sa pagpabakod gid sang aton sininga lawas. So why question gali no? Kag why worry nga mauyang lang ang vitamin D3 halindira sa aton premium D3 capsule tungod nga basi hindi maabsorb. Maabsorb gid na siya tungod ginupda na siya nga daan sang liabe. Kumbaga, para nga maproseso gid sang aton sininga lawas sa forma sini kung pinagi sa VCO and moringa oil.
Kag may isa pagid nga magluwas ko nagatumarka sa Santhon Plus Gold Capsule, kag Premium D3 Capsule, mapabakod mo ng imo sa nangilawas. May isa pagali nga para magkumpleto sinadira sa ila, no? Kaya kung kumplituhon mo yun nga aton sa nga Premium o kung nga aton sa nga Ultimate Trio, makaangkon kita sa isang kabakod sa aton sa nga lawas, both sa pagpabakod sa aton sa nga ginatawag immune system nga makalikaw o kung makapalikaw sa aton para ang mga balatian, tugas ang kagaw, hindi kita basta-basta sinimalatunan. Kaya makabulig mong pabakod sa aton sa nga lawas, pinaagi iya sa nutrisyon sa paghatag sa isang sustansya sa aton sa nga lawas, nga nagapabakod sa aton sa nga overall defense and health. Isa nga makabulig lideri, amo ang vitamin C. Kag nga atuman ka importante ning vitamin C. Kasubong sa nga aton, Santhon Vitamin C. Kaya ang vitamin C is the most important antioxidant in the human body. Isa gali ni sa pinaka importante nga antioxidant sa aton sa nga lawas nga nagabulig pabakod sa aton immunity, kinanglan para magproducer sang collagen, masuportahan para ang mga samad-samad na aton dira nga kadugay mag-ayo, mabuligan nga madali magpali, maprotehiran ng aton sa nga cells batok sa damage, kag ma-improve na aton ang absorption sang iron para nga malikawan aton sa ang iron deficiency anemia. Ayhan, may iban sa inyo dira nga nagakatingala nga sige man ko inom sa isang iron tablets. Ang problema ko gani kay nagabudlay ang akon sa nga pagpupo. May nagreklamo sa sa aton, nagabudlay ang pagpupo ko sa ni pagkaaga. Kay isa man ano sang epekto gid man sa ni o kon experience yan sa nga take sa mga iron tablets or supplements ang ginatawag pagbudlay sang pagpamuhin sa ni, no? Pero para galing nga ma-absorb sang aton sa nga lawas, ma-proseso sing maayos, sinabuligan gali naton pinagi sa pagtumar sa ni sang Santhon Vitamin C para nga ang iron way uyang. Kati ang mga sangkap nga dan sa Santhon Plus Gold Capsule, mga by piladera ka green leafy vegetables, nagadalaman na sa ginatawag iron. Ti para ma-absorb na wising uyang, updan pagid naton sa isang vitamin C. Nga kun i-combine naton ining tatlo, kun ugali na naton sa kung nandan na naton nga nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C, ginagamit na naton ni regularly together, makabulig sila para sa aton sa nga heart health, immune system of function, healthy blood sugar levels, brain of function, skin health, strong bones and muscles, digestive system health, energy production, ma-reduce na yung oxidative stress, kag healthy aging. Siyempre, updan pagid naton sang healthy lifestyle, nagkakaigo sa nga oras sa pagtulog, physical activity, kag ang pagtumas sa nga aton ultimate trio nga nabugusan sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. The secret of health. Available na ni sila sa mga butika, hag parmasya, malapit dira sa inyo sa nga mga lugar. Kung kinanglan nyo, kag gusto ka mo sa nga mag-try, kadtola ka mo sa mga butika, kay readily available gid ni aning mga ginatawag supplement nga na-mention na ton dari, no? Nga makabulig para sa aton sa nga ikaayong lawas. Actually, kung magkadto ka mo sa nga sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, dira sa TGP, South Star Drugstore, sa may generika, kagiman pagid sa nga mga butika, saranggin ninyo mabakal ini mga product nga na-mention naton, nga makabulig pa bakod sa aton sa nga ikaayong lawas. Kag hindi lang ina, no? Sa aton sa mga tagpadamati, hindi lang mga kapsula ang sarang ninyo sa ni makuhaan sang pagpakamaayo sa inyo sa nga lawas. Ari good news sa mga mahiligon sa kafe. Ini balang duro na ginareklamo sa lawas pero magsiling ka nga abi on tatang kafe. Ano ko nang ginatawag cycle ko nang isa ka manog kafe, ha? Naginom ko nang kafe, tapos nagpalpitate, tapos nanumpa nga hindi na wang pangape, tapos nagkalma ka na dula ang palpitation, tapos nagpangape liwat. Amo ko na ng cycle sa isa ka manog kafe mo. Pero kung gusto ko mo yung kafe nga why problema sa ginatawag palpitation, nabit try nyo Santhon Plus Coffee Mix nga man. Why is in caffeine?
Manami ini, no? Sa bilog nga pamilya, actually, kabisan pa kabataan, sini, lima katuig pataas, pwede iya makainom, sini, ang binipiso nga makuha mo, sini, diri kadamo. As, may binipiso sa imo, sini, nga heart, sa kaugatan, sa aton blood pressure, makabulig palikaw pag sa certain cancers, ano? Cancer sa prostate, cancer sa breast, makabulig balances ang hormones, sini, especially sa makababinahan, sini, nga, yara na sa age bracket, sini, sa pag-menopause, actually, perimenopause, sa pag-menopause, post-menopausal, may beneficio gyapon ang Sunthorn Plus Coffee Mix tungod sa iya sini nga isoflavones, phytoestrogen, halin sini sa ginatawag soya bean powder. Kagkargado ini sa protina. Mismo ara sa soya bean, pagkatapos ara sini sa dahon sa barunggay, kag ara man sa spirulina. Ang protina, samtang kita nagaedad kinahanglanon gid naton. Para nga mapabilin nga mabakod ang aton sininga muscles, ang aton sininga kaunuran. So isa ka kabangdanan o kung isa ka patimaan sinang ayhan, nagahina ng imo sininga kaunuran, kung nagauyat ka bala sang butilya, nagauyat ka sang baso, nagauyat ka sang mag, nagauyat ka sang pingga, nagauyat ka sang kutsara, madali mo mabuyan. Kay daw ay natanto puwersa sa pagpanghawid. Kagtuman ni nakadelikado, hindi ka basta-basta sini maglakat, hindi ka basta-basta sini magpanguyat o kung maghawid nga ikaw lang away sa may nagaupod sa imo, kay hindi na makumpiyansahan. Ha? Kay basi mapuklid ka, basi matumba ka, kagadugang pagid sini nga, ginatawag kahalitan, kung ginatawag kasakitan sa lawas, ino, ang inyo sini nga maaguman. Pero pinaagili sa pagpabako sa aton sininga muscles, para nga ang aton sininga pag-uyat, ang grip naton mangin mabakod, ang pagtindog naton, ang pagpungko naton, makalikaw kita sini sa ginatawag pagka-out of balance. Sabi, no? Isa nga makabulig sa aton, amo ang protina. Nga ra makuha naton sa Sunthorn Plus Coffee Mix. May lecithin man ni nga good for our brain. Pero kung gusto ka mo iya, magpangafe-cafe, kay gusto nyo gidiya ang real coffee aroma, real coffee taste, why mong giyapon sa problema? In fact, may ara ko kape nga ma-recommend sa inyo nga samtang ikaw sini nga nagka-kafe, may ara ka pa sa isang beauty benefit. Muna gina siling blend na ton nga kun Sunthorn Plus Gold, kun Sunthorn Gold Coffee Mix, ang imo sini nga gina-kafe, nag-kafe ka na, nagtahom ka pa. Nga makasiling kita nga nag-kafe ka na, nagtahom ka pa. Tungod nga may ara ini sang masustansya nga mga sangkap pa, kasubong sa isang mangustin, balunggay, spirulina, garlic, kagiban pa, plus may collagen and glutathione kita nga makuha dari. Ang problema, balang samtang kita sila nagaedad, nagahina man ang aton sa inyong collagen and glutathione production. That's why isa sa inyong manifestation o kon signs nga makita sa aton namang pagkurinot sa aton panit. Makabatyag kita sa paghinay o kon paghina sa aton sa inyong strength sa aton sa inyong mga joints. Kung kaysa nagalinagatok pag nagasinakit pa. Inibangod nga ang mga parte dira sa aton sa joints, mga lanit-lanit na ton, mga luta-lutahan na ton, diferensyado na problemado na tungod sa kakulang sini sa collagen. Mabuligan yali na to, no, nga bisan paano mapahina yung madasig sini nga deterioration sa aton sa joints, ang madasig ang pagkurinot sa aton panit, kung meron kita sa glutathione and collagen nga makuha na ton sa Sunthorn Gold Coffee Mix. So kung nagapangafe na ginman lang kita, kapiyan pa kon kaysa nga bisan ginasaway kang hindi ka mga pay kasi sige ka man reklamo nga nagahilab dyan mo tapos mo kafe, abi try mo, shift na lang anay, ukon tilawan nanay ang Sunthorn Gold Coffee Mix. May nag-message siya ni Dari Sato na, siya Doc, sugod gina, umpisaan ko ang Sunthorn Gold Coffee Mix, sige-sige na akong pagpangapi kay kahumot kagkananam sang iyasin ni nga sabor. Okay, thank you na sa updates rin akong sa feedback. Pero kung gusto ka mo ya, sang coffee nga makabulig, especially sa mga tao nga indoors, ukon wa'y halos ang exposure sini sa silak sang adlaw nga problema naton, kun wa'y katas ang exposure sa silak sang adlaw sini, nagahina man ang aton sini nga immunity, nagamadali kita sini ma-stress, ang fatigue, ang tuman sini nga kakapoy, hindi lamang sa aton lawas, kundi lakip sa aton sini pamensaron, tungod nga makulangan kita sini sang vitamin D. Isa nga ma-recommend ko sa inyo, ano? Ang pag-inom sini sang, kung nagapangafe ka mo, pag-inom sang Premium D3 Coffee Mix. Kaya ang Premium D3 Coffee Mix, ginasiling, ginaterminuhan ganina nga like a sunshine vitamin in every cup nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix. Kaya nga man, may ara sa mangustin, may ara sinisang vitamin D3. Ang panit sa mangustin, nag-aangkon sinisang sunthorn, kaupod sinisang
vitamin D3, nagabuling sila pa-improve sang insulin sensitivity para makalikaw kita sini sa insulin resistance and eventually type 2 diabetes. Kag ang good news kay ang premium D3 coffee mix, though ara ang ginatawag kun ara gyapon ginatawag real coffee aroma and real coffee taste nga imo sini ginapangita sa kafe, pero why sing worry yan no nga maghilab imo sini nga tiyan o kun magtinaas sa imo sini nga triglyceride, imo sini nga blood sugar, kay magluwas nga nagabulig sina sila para sa insulin sensitivity. Ang gingamit niya pampatamis sa iya sa premium D3 coffee mix stevia. Kag amuman gani no sa aton sering Sunthone Gold coffee mix stevia man ang gingamit dira nga pampa tamis. So pwede ini sa mga tao yang conscious kayo na pag-abot sini sa mga matamis nga ginapasulod sa ila sini nga lawas. Pero ang isa nga ma-recommend ko man sa inyo no kun diba why makamugiinom sang coffee. From time to time siguro nagatilaw-tilaw kamo sa isang tea, kag sa mga palainom ya sang tsaa, abi try nyo man abi ang paginom siri sang aton siri nga Sunthone Gold Herbal Tea. Ang manami sini sa Sunthone Gold Herbal Tea kay nagabulig siya panami sang aton siri nga panunaw, nagabulig panami sang absorption aton sang nutrients, nagabulig man para nga ang aton siri nga tiyan magtawhay bo kapin pa kun gabi kung kaysa hindi kay makatulog maayo kay ginabantayan mo lang imo sining tiyan na may ara nagareklamo sa tunto ko nagadinaguok ha nagaburo-buro ang akon sining tiyan daw hindi man ko makatigab sa daw hindi man makagwa dito sa dalom hindi man makagwa sa natrasa ng hangin na sini ano.

lang sa ila sa ning kabinet kayo ayaman kin sa pak. Samtang naga problema gali sa medyo hindi maayo sa ning tulog kada gabi kada dinaguok kag daw hindi komportable nga sa ning chance. Ko abi mo kun nang himuon mo. Mag-init ka sa tubi o kung may thermos ka dira, ibutang mo isa ka ni isa na katibag dira sa imo sa nga mug or cup. Pagkatapos bubuan mo sa mainit nga tubi and then takpan mo sa saucer o kung platito ni mo pabayaan na just o kung na 5 to 10 minutes and then pwede mo na na siya ma-inom. And then banyusi ang imo sa nga tiyan sang Sunthone plus herbal oil. Pagkatapos balitai ako pagkabuas kung ano ang resulta. Na ligaran lang ito ni Saksimana. Huwag ka pa batyag. Pero, sang nakamonitor liwat sa atin sa ninyong program, nag-follow up. Gid sa siya, Dok, pasensya, gid. Bago lang ko liwat na ka. Message sa imo. Kagtuyo, yapakuntani, mahatag mismo sang update pagkatapos na ito, no? Sang recommend sa iyang mag-inam sa Sunthone Plus Gold Coffee or Herbal Tea kag Sunthone herbal oil nga ibanyo siya sa nga tiyan. Pero siya daw ko ay nako maka-message, ay nako maka-update kay ligaran isa ka oras na tulugan daw dayon siya. So muna sa mga tao yang daw medyo disturb ang tulog kay daw ni komportable pa matyag sa tiyan, abi try nyo gamit sini o kung inom ka mo sini sang Sunthone Gold Herbal Tea. Kag don't worry sa ginagamit sini nga pampatamis kay may iba nag-feedback sa ato anti matamis kung damil o kung sabor. Stevia gyapon ang ginagamit sini nga pampa tamis. Kag bintaha sini no sa aton sini mga tagpanamati especially kung nagagamit ka mo sini isang Sunthone plus herbal oil banyo sa tiyan kay daw medyo butod o kung daw gahangin-hangin dira nagabulig sa para ma-release ang hangin sini pagwa no sa aton sini nga lawas mga palang alay mga palamuypoy isa man sa rason hindi kita makatulog mayo kun gabi. Makabulig man gali ang pagbanyo sini sang Sunthone plus herbal oil sa aton sini mga joints sa aton paa sa aton batiis sa aton tiil sa aton butkon sa mga tudlo sa aton sini nga kamot kun daw medyo gani daw ka kwan bala ang pinsar mo bala daw ka active bala pwede mo sumabanyo sa imo sini nga agtang kag sa imo sini nga dungan-dungan ano kay nagabulig siya pa relax ang scent niya palang sini nagabulig pa relax sa aton gabintaha bagid sini no kung nagapala nakit ang lawas especially kung nagasugod pa lang mabuligan niya ni nga maremedyuhan tungod sa peppermint oil nga sangkap niya sini kagang isa pa kabintaha tungod sa peppermint oil nga ini hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat mga insekto dira kag hindi ilabi kag labaw sa tanan kita mapalapitan sang lamok especially ang nagadala sang dengue infection sa mga nag-experience abla dira nga na-infect na kamo sa nisang dengue o kung nagka-dengue na kamo daano bala ang inyo sa nga mga experiences o kung mga hassle nga na-experiensyahan magluwas inyo sa nga lawas nga tinagabatyag ang galastuhan gadyay once nga makonfine ka o kung dira ka sa magpaumpaw sa hospital. Pero initanan nga mga inconvenience, mga hindi komportable nga pamatyag kag ang galastuhanan syempre aton malikawan pinagigali sa simple nga pagbanyo sang Sunthone plus herbal oil katik hindi ka mapalapitan sa lamok hindi ka ma ang ginatawag kutot sa isang lamok, hindi ka man sa ni makontaminate o kundi ka man sa ni ma-infect. So, Sunthone plus herbal oil, isang makabulig sa aton. Kag isa pagid, no? Isa pagid sa problema, bala kung may mga lamawan sa aton sa ni palibot, especially kung nagabaha-baha na, kung nagasugod ng tingulan, magluwas sa lamok iya, hindi ba lang ihi sang ilaga, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kung may nagasagod baboy, das palibot na ton, ihi sang ido. Once gani karon nga makaubog, gadira may mga bulubakira, sa mo sa nga tiil, o kung may kabantay, sa may mga rashes kasi ni, o kung may mga samad-samad, yung nga abi mo napali, na pruway pagali. Once na makaubog, gadira, ang risgo bala sa ni sa leptospirosis. Isa man sa dapat naton sa teligamaan, kag isa man sa dapat naton sa nga preparahan. Isa nga makabuli gali sa aton, ano? Once nga makaubog kita sa ni, o kung may ulubogon kita sa ni nga baha, abi, magsukso kita sa buta. Pero kung waay man gani, pero sa kilala ko sa nga dok, ako waay man ko nag-mind nga waay man buta o kung waay man sa ginasuksok ng protection sa tiil, magluwas abi sa sapatos nga ginasuksok ko. Pero galing lang ang problem, dira, kay nakadalin asya, tupa gid sa slamawan. Siya mayo gani dok, waay sa may nakakita. So ganimo niya, bangon sa dayon, dali-dali siya sa ila sa nga balay, diretso din sa banyo, kag nang hinahin.

0: Now, kagin gamit sa ning sabon, amo ang Santhon Plus Herbal Soap. Nga Santhon Plus Herbal Soap, kati nakabati sa saton sa ning program, nga may antibacterial property ini. Kung nagpanglimpyo kita sa aton sa ring panit, gamit sa isang habon, isa nga makabulig sa aton, Santhon Plus Herbal Soap, may antibacterial properties, maproteheran kita sa ni, batok sa kagaw, batok sini sa bakterya. Di isa sini kung nakaubog kita sa lamawan, dapat panglimpyo kita dahil yun. Actually, bisan why pa sa leptospirosis nga na, ito daw, nobla kahigo inang lamawan kung aton yung ama lapakan. Sabunan, o kung aton maubog, no? Sabunan maayo. Ang aton sa tiil, o kung parte sa lawas nga nabasa, dira, no? Sa mga ginatawag contaminated nga stagnant water abi. Pagkatapos sabayaan na nina ton mga isa, tubdudwa sa nika minutos. Ang mga recommendation na ton sa may mga body odor, bala, nga nagareklamo nga nagapangalis nga ira sa ring baho kun balhason sila, pwede makagamit sang Santhon Plus herbal soap, ibanyos o kun ibanyos ibagnos pero ang pinakamanami nga paggamit sa isang sabon na no, pabukalon na ton sa aton sininga kamot, pagkatapos i-apply na ton sa aton sininga dughan, sa aton sininga tiyan, sa aton sininga likod, kag tanan nga parte sa aton sininga lawas para matiluan, kag te sa kilikili na ton kung nagapangalis nga dira aton mandira habunan, kag hulaton na ton mga isa ka minuto ano o kung 2 minutos antes kita sa nimag pamunlaw ara makabulig ano, especially sa nag-message sa aton nga mayara sa ginatuwag mga punggod sa likod na buligan siya 3 weeks nga gamit niya sige-sige sa ni sang Santhon Plus herbal soap, kati may balunggay, may kapayas, may bayabas, kag iban pagin nga natural nga mga sangkap nga skin friendly, pero kung ang concern mo sa niya, mabuligan nga ma-maintain ang manami sa niya kutis, ha? Especially sa aton sa niya guya. Kag kung ikaw man may ara na pinalian sa punggod ni mga dark spots, dira, kag tungod sa magin pang apply-apply mga kung ano, no? Kung masilakan kasang adlaw, nag-itom-itom ang agi, makabulig sina dira iya ang paggamit sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may ara na iya sang glutathione and kojic nga makabulig para nga ang kahamis ng aton sa niya kutis, mamintinar kung mahamis na nga daan. Kag kung daw hindi medyo mahamis, siyempre, gamitan na ton sang sabon sa niya pampahamis. Hindi ko na, langas-langas ang kilala ko siya. Dok, hindi papel de liya. Ano matiyag mo sang guya mo? Ano matiyag mo sang guya mo? Kahoy, yung plywood. Clear Skin Herbal Soap, makabulig yan, no? Sa amat-amat nga pagkapanas bala sa mga dark spots, mga nag-itom-itom sa guya na ton, kagamat-amat niya pampahamis ang aton sa niya kutis. At hindi pwede magamit, ano, para sa lalama, bala, sa aton na guya, sa aton sa niya liog, kaglakip na sa aton sa niya butkon. Available na niya sa mga butika, no, kagparmasya, malapit sa inyo sa niya lugar. May nag-message na rin sa aton, no, Dok, actually, hindi ako masyado iya magkaon sang prutas, like ang topic naton nga avocado, pero may ara sa gali sang lutein kag siya sang thin, pero nabatian ko man do ko may ara man sang Vision X Plus nga may ara man sang lutein kag siya sang thin, makabulig ni Dok para sa akon sang mata. Tuliti amo man na ginabalik-balik na ton nga kun protection sa mata nga ton sininga pag-istoryahan, Vision X Plus soft gel capsule, kita sini ang mabuligan. Kaya nga aman, ano blang ara, dira? Ara ang lutein, ara sining siya sang thin. Nga may direkta, ini nga pagpanghikot at binipiso sa aton sining mata. Tinugangan, pagigkaroon ng support sini sang beta-carotene, kag sang vitamin E. Sa aton sining eye health, kag eye protection. Kag hindi lang ina, ang beta-carotene at vitamin E, may binipiso man ni mismo sa aton sining panit, magluwas sa aton sining mata. Di pwedeng-pwede kagin makainom sa nino sang Vision X Plus. May nag-message ni sa aton, no? Siya dok, ang ako niya, problem, tama kasilaw ang akon sining panulok. Gintry ko. Ma 2 months na ako dok ang nagainom sang Vision X Plus. Nag-amat-amat na kalma ang kasilaw nga nabatsagan ko dok. Kagintry ko man, inom sang Santhon Gold Capsule upod sa Premium D3 kag Santhon Vitamin C dok. Nabuligan ko nga ang akon craving sa permi Hindi ko lang pagbasahon ng brand. Hindi ko lang pagbasahon ng brand sa ginainom mo sa nga baaw. May color ni siya nga ilim. No, no, bangon sa kanamit, kinahambal sa kilala ko. Sino nung makakita, alas yun, puwak ko nung galagpok, nagapanagitlon. At least soft drinks siya, no? Nabuhinan ko ng craving sa sini sa soft drinks. Sugod ni nagsige sa inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santon Vitamin C. Kagang good news, kaya matuman sa nga inom sang Visenex Plus Soft Gel Capsule, ang tuman niya kasilaw, kung tama kasilaw ang panulok na sini kung magagwa ang naamat-amat naman nga nabuhinan. Actually, no, ang iban sini nagaburo ng panulok at ariya tuman kasilaw ang iya sini nga pananawan no, kung ang panulok ani, abino, kung magwa siya nga naburigan sa pag-inom sini sige-sige sang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Balan mo ti ang pagbalatian sang tawo kung hindi ang mga factors ha, kung hindi ang kahina sinisang immune system nga madali sinitapikan sang badatian, ang kakulang iya sa nutrisyon ha, ang nagaresulta sinisa under nourishment, tidugang pa sinisang faulty lifestyle nga nagaresulta sinisa faulty kung gitawag lifestyle diseases, ito kanyang baldagid ang aton sininga lawas. Pero pag abot iya sa nutrisyon nga isa inisang gitawag pundasyon sang healthy lifestyle para ma-maintain nato ng aton sininga ikaayong lawas, ma-prevent naton ang magka-infection kag lifestyle diseases sa palaabuton, kasi damo mga challenges sa aton sininga ikaayong lawas mo. Ang pag tumar sinis regular sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kita sini iya mabuligan ano, parang bisan paano mabuligan niya mapabakod ang aton sini nga defensa both sa kakulangan sa nutrisyon nga nagaresulta sini sa undernourishment kag badatian man, kag sa ginatawag pagpabakod sa aton sini nga immunity nga nagaresulta man sa badatian kung mahina ang defensa sa aton sini nga kalawasan. Kag bamayari man siya akondok ang ginahimo ko kada bulan na lang may time nga hindi ko makasulod sini sa obra kay kasakit gid sa akon lower back, kag akon sini nga pus-on kun mag-abot ang akon sini nga pamula nun. Says the pain ang nakabulig sa kondok, ginatumaran ko, kadali lang ako sinima umpawan. Kag may time dok, ginabutangan ko sang malabaab nga tubi ang akon sininga pus-on para nga madasig man ako sinima ulian. Thank you no sa imo sininga feedback. Says the pain na nakabulig sa iya sininga ginabatsyag. Tika nabanan sina ako nagabatsyag, ikaw sari sang pananakit kung sakit sa imo sininga pus-on sa bulanan balang cycle sang babae no. Ti posible dysmenorrhea ang imo sininga gina kung sintoma ina no, sa ginatawag dysmenorrhea nga isang makabulig no, para nga mabuligan niya magtawhay imo sininga pamatyag amo sini ang pagtumar sang sasdapain. Actually ang dysmenorrhea mismo isa man na sa ginakabig nga sintomas sang iban pagid nga problema sa sulod sang lawas. Much better siguro ti makapa-check kaguro eh sa aton sini mga doktor para nga mabuligan ang matukib pagid kun ano ang kondisyon kag sitwasyon dito sa sulod. Like for example ang pagkadto sina dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira na hamtang sini sa iyang building, Yolo Street Barangay Arroyo, Iloilo City, tubang lagid sang gidatawag Iloilo Midtown Hotel, makabulig dira ang aton nga alternative medicine consultant sa paghatag sa imo sini sa mga protocol, mga dos and don'ts, mga dapat mo likawan kag dapat mo himuon para nga mapabilin ukon maamat-amat panumbalik ano ang maayo naton sa nga lawas through lifestyle modification. Total libre man lang konsultasyon dira, wala sing bayad, pwedeng-pwede ka makakadto. Kasi sa iba naman may mga concern sa inyo sa ring health, pwede ka mo makakadto, makapakonsulta dira sang libre sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Halin Domingo, tuwing Biyernes, open na sila. Nagasugod sila alas 9 ang takna sa aga. Kagamuno, bakal nyo man ang tanan dira ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pero sa mga taga Negros Island Region, kung makalagaw ka mo dira sa Surat sang Bacolod, sa mga taga Surat sang Bacolod mismo, pwede ka mo direkta makakadto sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabuk lang gini sila sang Marayo Bank. Dira nyo, mabakal ang tanan yung mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig para sa aton sari nga ikaayong lawas. sa aton sa mga suking nga mga tagbaramit do alang alang na naman ang aton sa oras sa aton sa pagpangalagad sa mga way naton malabutan nga mga text messages puro pasensya gid no. Tinguhaon ta nga ma-replyan ang pila sa inyo o kung sa sunod naton sa mga pagpangalagad pagabasahon naton ang inyo sa mga health concerns. Si June, hindi lang pagbasaha ang lugar ng apelyido ko, Doc. Pero naming efekto sang turbo supplement. Actually, once a week lang ko, Doc. Magtumar. Pero sa akon pamatyag daw isa kasimana ang iyasininga. Epekto nga daw mayad ang arangkada. Maho, Doc. Ang balsang kilala ko. Siya para nami ko nung arangkada, Doc. Nami kong ga-chain soil, pero mimo. Ate, kung sa salakyan na kung fully synthetic, kung noti every 10,000 kilometers eh. Prari, ano sa aton, sa ringa texture, dari, isa kasimana, kaisa na sa mag-inom sang turbo dietary food supplement. Pero nami ang efekto para siya. Actually, kanya-kanya, no? Individual na responses na to na sini. Ayante sa imo, gamay man lang ng imbalances sa imo. Sini nga libido, gamay nga lalay para sa imo sini nga blood circulation. Kag siguro hindi magiduman na kapoy imo ginabatsyag pierme. That's why sa kasimana may efekto pa ya ang turbo dietary food supplement sa imo. Actually, 30 minutes before sini ang sexual activity, sa mga mister no, nga naghihina ang ila sa performance para sa sini nga mga misis. Pwede makainom sini twice a week o kon kada tatlo sini ka adlaw. Sarang man ni mabakal sa mga butika kag parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar. Kabay mga bisan paano nakabulig-bulig naman ang aton sa nga pagpangalagad para sa inyo sini mga tinguha, sa inyo sini ika ayong lawas, pagbulong sa badatian, especially kung paano ninyo ini mahimo maalikawan. Subaybayan ang masunod naton sa nga talakayan para sa dugang pagidsiri nga mga kaayuhan sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sige desiling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Galang Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold, Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold, Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig siya mga Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: System.

0: Nanyang Music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabs yung amin, bigit mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onward at City Dimari. Choose your challenge. 6K, 12K, 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellaneda Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Mga katupa, exciting!
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Leo?
4: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
3: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.

0: secrets of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan yung kamukabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida, kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga, tubla, sa sulod para nga kuwaon niyang duga, mambala, ari ako kinanglanon duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
3: Yes!
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang siling nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
0: The Secrets of Health.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga XFM kid?
6: Inanyang music ah.
4: Nga XFM kid?
6: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Bla, may harap kayo sa mga balita. Bla, so, amin kayo sa mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sa
8: wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
4: may how kita pa?
8: Enjoy lang.
4: Nga XFM kid how?
9: Timo!
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Hala, ka-exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: O si Hazel Onasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dari, sa ka-service ko, may arapo sa mga chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Ba't dyan ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Le, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Exciting bro!
15: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
16: Hala! Exciting!

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa, exciting!
4: Yes, to health!
5: The secrets of health.
6: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
7: Yes.
6: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
7: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
6: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
7: Yes.
6: Kung wala na gid.
7: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
6: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
6: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
7: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
6: Hindi na sa kabatsyag.
7: Yes.
6: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
7: Again.
6: Again.
7: Yes.
0: Gusto mo ba na-

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa ganito, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sini mga joints posible mabalda. Ang iya sini nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sini nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga lalaki naan man actually nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sining nga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sining nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sining nga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init.
1: Hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Exciting!
0: Sanson Gold Live Testimony.
6: Ator balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sanson Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Sanson Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
8: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanson Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanson Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanson Gold Herbal Tea.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Sanson Plus Herbal Oil. Health Athena ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto.
4: Xanthan Plus Herbal Oil,
11: ang pamahid na all-in-one sa presyo
4: pagkaan.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sara sa aking kutipan ni Luilo.
14: Sa aking call center agent.
13: Bermigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
14: Ibang ganyan epekto sa akong sang
13: Sister Pain.
14: Nagasigda, sige naman tulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
15: Sa mga bukika.
12: Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Xanthan Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon.
17: May collagen kag glutathione.
16: Makapahubin pasang na work.
12: Xanthan Gold Coffee Mix.

0: the Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Anton Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Tag-kape ka.

0: Bacolod!
1: Yes, and happy, happy Friday, mga pinalangga o mga katropa.
0: Merry Friday!
2: Duma-advance ka pa ba?
0: Kagwapo. Ay, wala naman ko sabi. Ay, ang akaduluman ko, ah. Duluman ko, Chris, lagi pamawan. Tapala ka gapo na. Huwag ka nagkao na. Krisyali, huwag lang hindi ya, Krisya. Basta gabot ko, di ya, Krisya. Gusto ko yung gasa na agaba na aging ang tsura ko, ya. Kaya gusto ko yung gwapo, gi ko, ya. Gwapo, ya.
1: Dungod sa buot.
0: Thank you, di ba? Lain niya, siyempre, busing Krisya. Siya na yung nagpanag-iya, santalan niya masol sa kalibutan, ya. Pero kung papailoon ko lawas kay Krisya, gusto ko na, ya. Kaya una, hapos mag-jacket.
1: Hindi, kahapo, hapo.
0: Hindi, hapo. Grabing performance nga balod-balod.
1: Wow.
0: May lauton kaya nga tao. Kapos magdalagan.
1: Yahoo! Dumay lang ang pagkaon ng makonsyon sa
0: iya. Sinabala o, dugi na mga dugpod na kagagmay.
1: Wow.
0: Di ba, busogan? Okay, ikaw na, Chris.
1: Chris, lie down.
0: Chris, open your mouth, close your kimbots. Alright. Ano, mito yung balik na. Doon nag-a-coop ka na to.
1: No, subong. Color coding namon mga katropa is
0: black. O, color coding. Kung maglapa ka sa color namon, tiyali, danay. Siyempre, black and camouflage. Ay! Dugi na Earth return na.
1: Ako yung black at maong. Hindi ako yung magpigdog.
0: Okay. Kita, una na yung karoon ng mga mga ano, mga kabalo ka naman, mga pilalimo, paane. Alright, alas 4.22 na sa ngapon mga katropa ka. Gari na naman ang duwa ka mga chismoso. Kung chismosa ninyo nga katropa. Siyempre pa usuhon tanin yung mga topic of the day nga dapat ay istoryahan, no? Kasi syempre, ano ba lang ang pulo? Look at ako, giling mata ko, mag-amo ko na.
1: Ang san ko, ay bloated.
0: Look at na mihan sila, ragamasi, baka damo sila, balalabay-labay nga duha yan.
1: Look at damo sila lang, tawang subong bala.
0: Oo, di ba? And syempre, no, sa mga nagatutok, dera, extra service gapo na. I mean, extra service every Mondays to Friday, 4 to 6 p.m. Kaupo na inyong Uncle Bob and
1: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag kasadya nga hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, dri lang sa inyo nga paborito nga estasyon. 103.9 XFM Bacolod! Kag siyempre mga katropa, no? Do wala ka na may gahaming. Hello, yeah, congratulations!
1: Hello, to. Hello.
0: Oh, hello. Hello. Hello. Hello.
1: Kasi
0: ayan na. Nani, wala ko na lang yung muno. Nasakitan ko ba na?
1: It's a prank.
0: Ayaw, tali, wala ko na lang yung muno. Na-hurt kid ko ba na? I'm expecting too much.
1: Mabukotay ba si tungkol sa brown out kagapo?
0: Oo, diba? Mga katropa, kung wala nyo kami nakita, mga dagway naman ng mga kagwapuhon, no? Kitungod na, brown out kagapon. Yes. Medyo absent kita, anay kita tanan, no? And syempre mga katropa, sa mga nagkatutok na galing sa aton nga YouTube live stream, ara dira no XFM 90.3 Bacolod live stream lang gida, ha. Makita niyo kami dira. Kami Facebook kita Sexy D.
1: Kag subong mga katropa, live na live kami subong sa amon nga FB page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. O, aray na di ang aton mga katropa di. Kung mayara ka mo gusto nga ipatamya or may birthday celebrant kita dara, pwedeng-pwede ka mo yung ka-comment sa aton comment section dari sa live. Kag, syempre do like, follow and share ginang i-permi sa aton nga page para at least bala mag-grow.
0: Kurik-kurik-kuriko!
1: Thank you! Kung wala ka naman niya Android phone or keypad ng mga cellphone, pwedeng-pwede ka diyan mag-text sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926 kay dara kita yung mag-26. tusik.
0: Kurik-kurik-kurikong! Sige, yala!
1: Kaya, pisi-pisi pang inyo nga, Uncle Bob. Kaya, daw mo na ginigoro ang tuyo. Iya, pwede ko rumang bailo na lang tapalungkuan. Mga muna malang na. Okay, nagkanamu na din nga aton nga subunga mga katropa nga nagapanika-tika diri sa aton nga page again, again, again, and again mga katropa. Madamo gid nga salamat sa pagsuporta nyo sa amon sa adlaw-adlaw. Kag syempre, paghulat sa amon.

0: Dito lang ang kapigado. Dito lang ang kiyo-kiyo.
1: Ayaw mo na. Hangad lang, kapigado.
2: Uy, grabe. Kasi pambansin mo. Uy, grabe ka ma.
0: Wow. Hindi na lang kami mapakadlaw. Seryoso na lang ta. Manigay kumidyante kami.
1: Ubo na lang. Ubo na lang. Ubo ka manggaranon.
0: Ang ubo ka manggaranon niya. Oh, may mga dyan. Hindi na tumak ko na di. Kiti may mga rin na di. Ang mga amplifier ka gano'n. Uta na na di. Rin na di. Ah, di ba?
1: Hindi, may subwoofer. Kuro ka. Kiti manggaranon.
0: May equalizer. May mga crossover. Pero, may mga subwoofer.
1: Pero kung pigado, DVD.
0: MP3, DVD, MP4, CD. Two, zero, one, two. Ano namin sa ano, kaya pati ang pag-dial sa numero, ginsipraya, di ba? Two, zero, one, one, two.
1: Hindi mo yan, habang ino, uno, dos.
0: No, di ba? May, kasi may dos panyol. Cuatro, oo. Cuatro, zero, cinco, seis. Ano, isa, city. Dahi ka pa, mangkot. Kaya, kami joke yun, dahi ka pa, mangkot. Ano to, gani? City.
1: Mas ko 99 ang score mo pila. Anong ginahambal niya?
0: Lapit ka na, kid!
1: And then you are a good singer.
0: Wow, you're a fantastic singer!
2: Ala naman ta. Ikaw ba mo ginagat lang wala ko pa mo ko pa.
0: Ngayon no, siyempre no, may ara makita sa official hotline na number. Ah,
1: tapos na na.
0: Okay. Ah, gina-remind lang kamo. Gina-remind ta kamo yang may ara kita sa XFM hotline number nga bawal gid sulitan nga mo pabalo. Ara da number. Nandawa nyo. Ari na, siguran ta na mamangkot ko may class. Ah, wala ubo, gamugilo na yung
1: gusto ko. Ding ding ding ding ding ding.
0: Siyempre no, kung wala kita sang klase ni Sir James King, abilihog tatamyaw ang aton mga katropa.
1: Ari diri ang aton nga mga katropa nga nagapanguna gid si Madam Nanette Vasquez Susan. Good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you. Thank you so much at Nanette. Ari mandiri siya katropang Johnny Ordunio. Good PM. Watching live. Thank you so much, sir, sa pagtanaw. Gida kagpag-agi. Ikaw pagkatag-chimpo. Yeah, appreciated. Did ka tama. Ang babagin ni Madam Nanette, paki-shoutout po uli sa mga taga Boston, USA. Nanonood daw po sila.
0: Alright, syempre, no? Correct, no? At the same time, sa mga katropa, tadira, no? Gina-shoutout ko lang dalaga rin, no? Ang tagiya sa mga, Vons Chicken and Asal, dira, no? Kay Miss Joy, kay Sir, maing hapon sa inyong tarandra.
1: Hi, Sir, and Ma'am Joy. Si Sir, ano ka nangyala niya to?
0: Ah, nalipat lang ko kuno.
1: Si Ma'am lang yan.
0: Pero mga bossing din tawag ko sa ila.
1: Saan o naman tayo nakatilaw? Ano,
0: ay, chicken oil. Ay, gambay sila ganyan yung makadulan. Totoo yung kumakaon. Imagina, amo na sila kagalanti. Ay,
1: grabe.
0: Ah, gutom gapit lang to ha. Kaong ka. Damo ha. Take out magin. Chicken oil pagin.
1: Ay, mga katropa ha. Kung makasaboy ka mo sa panaad, din sila ganyan dampe.
0: Dira lang na sila sa likod sa panaad. Sa tabok lang gano'n. Sa crossing gano'n sa panaad. Ng gate. Dira lang na sa pinakadako nga. Corner gano'n nga manukan. No? Chicken and asal. Baw ka namit.
1: Yes. Gid. Tilaway nyo ang ilang mga manok. Kag hindi lang yung mga nok ang tananda nila.
0: Ang nok.
1: Pagkaon kay nga ha. Sa manok pa lang, pag tilaw mo, galupad na yung imo yung
0: paminsaron. Oo, kakatubuhan niya pakpake. Wispa. Webbings.
1: Tungod sa kanamiton, mga katropa.
0: Gamon niya ang uni yung...
1: What? Kalaon! Tengkulotot! Tengkulotot!
0: Ay, siyempre, mga katropa.
1: Kamala pala, kung tumula si mama, makumabasi, bala maglusot, di bala mga dungol, bala mahaw, dari kay makaon, to sila ko ng pabo. Pero ti okay lang, kay kung iawon mo na ang pabo, ibulos sa to si Chris. Bali si Chris ang maulok, kulok, kulok, kulok, kulok, kulok!
0: Siyempre mga katropa, no? Siyempre, ano naman gina-shoutout ang dirato ng mga katropa ka nag-gabi ay subong, no? Labi na sa mga modern jeep.
1: Ay, taga-Boston to, anay ko, no?
0: Ay, taga-Boston! Okay, wait. Paki shoutouts po sa uli sa taga-Boston, USA, nanonood daw po sila. O, oh, diba? At least lang. Diba, slang?

0: Tapos ako man,
1: Shout out sa mga taga Boston, USA na mga family ni Madam Nanet Susan Vasquez, no?
0: Yes, kailan kaya tayo makakatikim ng package na
1: ito? Oh, mga chocolate at mga ano, pwedeng-pwede padala yan. Ayan. Ay, na-blush ta na ba? Great mo na.
0: Wala pa, wala pa. Ikaw na naulat.
1: Are, are, are. Na-blush. Gusta mong kadiha. Okay, no? Nga ito kina-blush. Dito lagi na shout out tagi lang, no? Si Margs. Ano? Marge or Margs?
0: Margs.
1: Margs. Is paras, no? Pa-shout out lang ko gali, no? Kay Tito, kay Tita. Kag sa upod nga XF. Sa, kag sa mga upod ko sa farm. Boss gamay kag si boss gamay kag damo man ni XX man kag sa tanan nga mga tinawo ni tita, di ba? God bless sa inyo tanan nga katropa. Thank you. Ari man diri si Johnny or Donio, good PM sa inyo nga duwa, kasadya sa inyo. Well, thank you so much, Sir Johnny.
0: Yes, ari man diri si katropang Madam Melly Soberano. Hello da sa inyo mga lodi.
1: Oh, di ba? Kag nagbalos man ang inablos lubat la gyapon internet kay Line 8. Thank you. Kag ari man diri si Sherry. Sherry Ati Nara, no? Upod ko lagaw pa na adne. Good good afternoon. And syempre mga
0: kumod.
1: And syempre mga kumod ko nyo. Sherry. And syempre, no? Gina shout out ko once again, gali, no? Bawa ka kanami. Ginisang tag-iasang Bones Chicken Inasal, gali, no? Kay isa sa mga nga ila contribution niya sa ila kapistahan tayo sa Mansilingan, sila gali ang ma-sponsor sang makanta, ma-serenade.
0: Wow, may host na sila.
1: Ma-serenade, no?
0: Pero mangisla na lang ito, eh.
1: Maupod tayo, mawala, gawin tayo, mang. And then, syempre, no? Gina-invite ko kamo nga maglantaw sa June 26 arat si Uncle Bob niya or aka Kavokal. Ma-serenade ko na sa mga Queen Ash, o di ba Queen Ash, no? Ang aton mga Diyosa sang Diyosa sang Mara Amata, Diyosa nga Matahom, di ba? So ato na sila ibutuhon, pwede nyo na
0: na Matahom na sila sukong. Sang una, pag itra ko da, Mansilingan. Binibining Mansilingan na da sila.
1: Wari siya uno to blok, ang mga tahom silo. O, pwede kang kamuka, ano ah, kung sinong nagustuhan nyo, pwede nyo na sa oi, pakita kung
0: ati
1: gusto
0: ikaw, nyo. Ati ikaw, ka da nagustuhan.
1: hindi ko pwede magusto. Kay gukan, gukan, talang man kuya. Masirinid lang kuya. Lang may mga guwapa man sila to.
0: Pero ano ka to, gay po yun sa imo, nagsabat na naminsar ka pa
1: yan. Oh, nagaminsar ko, anay, kabuk mong anghel man yung mana. Si Felicity, si Lou, si Mai, si Lexi, si Sydney, si Jane, si Jerrine.
0: Kasi meron, tadama si ko sila mag-guesta, no?
1: Oo. Abi, no? Sige na, abi, ako ni, ano, sa, ka, nag-organize nga. Kung pwede lang man sila tanan.
0: Pwede. Diba? Tapos kita ka doon magwa.
1: Data sa, ano, mga coverage lang, taradyo-radyo. Okay, nakamuda. Na radyo, anang tanan. Hindi, pwede man by batch. Oh, di ba? Why not?
0: Pwede.
1: Isipon sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya, 5. O, di ba? O, pwede man first 3. O, di ba? Para at least bala makilala ta. Or kung pwede lang, kahit June 26 pa man, atagad daw isa-isa eh.
0: Pwede.
1: Oh, di ba? Itang budla yung
0: ito. Hindi, kay 19 na kasubong.
1: Ah, 19 na.
0: Sa Lunes, 21. Tagduwa-duwa.
1: Pwede man tagduwa-duwa. Kaya share lang sila sa mic eh.
0: Oh, pwede.
1: Sige, sige.
0: Pwede.
1: Ato na istorya ako ng organizer, no? And at the same time, syempre, abangan nyo ko da kay makanta naman to danan. Meron. Akong gig. Kagamalay mo, di ba?
0: Kaya maupod ko sa imo, kung tumaw ng video mo.
1: Oo, oh, hindi ako isa ka gito, basi siya sa isa ka judge, basi lang taon.
0: Ayaw!
1: Ayaw! Ayaw! Okay, ang balong ko. Si Sexy, di bala? rampadura ginialin sa una, yabim.
0: Kakandidata, ikaw dayo sa una sang mansilingan ang hindala ko, kabugwason.
1: Ay, kabugwason, bilang taon tabi, tistingan tabi. Ariyan, ikaw nung tistingan tabi, live nga pagtawag, yabim. No?
0: Sige be.
1: Atong di sa squad be, ang aton be nga oh, si Ma'am Joy be.
0: Pero dapat may jaka
1: da. Gani, hindi kay dapat hindi na di kikita o ni si Ma'am Joy, si hello Ma'am Joy. Ma'am Joy ikaw na.
2: Hello.
1: Oh, di ba? Shout out kali ang tag-iya, di galing kasi sa nga Von's Chicken in Asal, o di ba? Thank you. Bawag ka pa ba? Hindi ko no si no Ma'am Joy ho, si sexy din nga ba si kulang ka pa sa judge. Charot. Okay, rampadura, di ba la? Charot. But anyways, i-invite gali namon ang mga contestant nyo nga pwede di ma-interview namon bari everyday duwa-duwa bi, no? Pwede mo na guro, no?
2: Sige, ang balon ko ang sa organizer, sir.
1: Oh, di ba? At least ang balon niya, o, oh, diba? Sige, thank you so much, kid, no? Shout out once again, ang tag-iada mga bossing tada sang Von Sinasal, chicken inasal dira sa Mansilingan.
0: Palang tawa sa sang live ka.
1: Galang taon na sa sang live ka. Bye-bye, ma'am. O, oh, diba? Nagulpi ko yada niya panawag. Di galalain na sila. Ah, baging tawga naman ko ni Kabukal, o. Wala, di siya yapunaw, ya.
0: Ang baliya, ari diri ang atong katropang Jonella ang bato ni Darna. Mayong hapon sa tanan ilabi na gid sa inyo mga katropa. Shout out lang ko da sa mga lalaki nga makakuha sang akon tagi pusoon. Pauna-una lang mine ahihihi.
1: Ano dumamine pa si ano, Chris? Hindi anay Chris sa ni Chris. Alang-alang ta Chris. Di magmine ah.
0: Punggi.
1: Ato ni Chris.
0: Punggi gid sa punggi.
1: Ari ba diri gapon ang ginablos na nun si Marge Esparaz. Salamat gid sa pagtamyaw tita tito ko na mi. Angi ko balang ginawag mo ko tita tito. Nagdamo ko yung ginablos ko gulpi ah. Mm-mm. No, sincha gid sa pag-type ko ah. Message kay gadali ko kapama gatig ang bukabuot gid ka bata. Wala yung kagatig pa. Pamisak man dami day. Anyways, no, speaking of buot, no?
0: Oh.
1: Dapat siyempre, kitungod mabuot kita sa aton kalawasan, hindi ta mag-abuso. Sulod ni nagyapon ni Abi mo lang, mapagitaan niya mi Diyos.
0: Kawiti! Gidyo sa imo.
1: Dapat ka maging mabuot sa imulawas, andaan mo ng sexy diki nga, ha? Kaya kung mabuot ka sa imulawas, imo na halungan. Proper diet, proper exercise, kag siyempre, ang mga proper nga mga suplemento nga imo ni mo sa imo panlawason. Nagapanguna dira, ano gani, sexy di?
0: Tuwian, kung wala ang proper hygiene niyo, wala da.
1: O diba, wala ang rapi para. Ngayara kita sa Ultimate Trio mga katropa, kagang ining Ultimate Trio nato mga katropa, nagapanguna dira ang salikod ni Sexy Dino, ang aton nga Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold ang mga katropa, isa lang naman ini ha, ka suplemento nga shadow lang gid gagamay pero kada ko sang epekto nga mahatag sa aton kalawasan kay tungod nagahatag ini sang stronger immunity kag nagahatag sang healthier body sa aton because of the substance nga ara diri no ang mga utan prutas nga mga kag mga dahon-dahon nga importante gid sa lawas ta ginbutang diri sa ini nga kapsula nagapanguna dira ang aton nga mangustin. Ining mangustin ta is an antioxidant, no? Nga prutas. Amo na ganing nga dapat may ara gid na sa aton lawas kay para makakasantaran yung mga toxic nga dalasang mga pagkaon. Ilim nun kag sa mga kung ano man ang makuha ta sa environment. Amo na ganing nga dapat may mangustin gid ang aton nga everyday nga ginakaon, no? Plus may ampalaya nga naga pa-lower down sa cholesterol kag nag-regulate sa atong blood sugar. May malunggay man nga rich in vitamins and minerals, may garlic nga anti-cancer kag anti-inflammatory. Kakas ang mga bukol sa imulawas kag palamanog. Kag last but not least, spirulina pa imo nga source sang aton nga protina. Thank you! So ano pa ginaulat nyo? Santon Plus Gold ang nagapanguna sa ating Ultimate Trio, dugangan tapagid, sexy di!
0: Yeah, syempre, kaduwa tanga produkto mga katropa, amo ang inyo or aton nga paborito nga premium D3. Amo naman iniya ang Sunshine Vitamin Ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo or kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo.
1: Kurik kurik kurik. Thank you. And siyempre mga katropa, ano pa? Di dugangan ta para makumpleto ang aton nga ultimate trio, ang aton nga Samson Vitamin C. C, C, C, C. Thank
0: you! Para mag-ngi. C, C, C, C.
1: Gagangisi-ngisi ka nga duwala mansang rason. Samson Vitamin C mga katropa, source inis ang aton nga vitamin C para sa aton kalawasan para ma-boost ang immune system ta. Kag, siyempre, matagaan kita sang resistensya bato sa mga sakit, mga virus, bakterya kag hindi kita dali matakdan, no? Kumbaga iitsipweraya ang ini nga mga balatian nga nagatapik sa aton kalawasan. So ano pang ginaulat nyo mga katropa? Bakla nyo na ini sa mga butika malapit sa inyo or
0: pwede ka ganyan mag-order through online mga katropa. Kung tamarang kayo magkanto sa butika or mag-gua sa inyo balay or magpainit, pwede mo ganyan mag-order through online kag available ina sa Shopee, TikTok and Lazada. Kadtula ka mo sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
1: Kurik, kurik, kurikon! Thank you! Kag siyempre no mga katropa, mayara makita sang physical store bangod himo inis ang Yes to Health Incorporated nga nagapating health is wealth kaya mag Yes to Health. Duka mo paya ba? And siyempre, kantuan nato ng Yes to Health Wellness Center. Dirala na siya namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. And dugang nga tamyaw, no? Aridri si Ma'am Jean La Chica. No, ambal ni Ma'am Jean La Chica, maing hapon lang da sa inyo dua, Idol Sir, Uncle Bob, and Sexy D. Arimandiri si si Junela, ang bato ni Darna, Sexy D, mas gwapa kag sexy kapasang mga kandidata, madasma kag matipalok lang daog na, o oh, diba? May pinaglalaban ka. Pagkari naman, oh, siyempre si Miss Joy, shoutout na daw sa nga Bonnie Nasal, kag
0: yes,
1: siyempre.
0: Yes, pagkama yung hapon.
1: Ma'am Elvira Gilogo from Kabangkalan, diba? From Kabangkalan, and speaking of Kabangkalan, gali, no, mga katropa, ini nga may bag-o da galing nga open galing nga kalanaan na Sexy D dira sa Kabangkalan. Wala ka balo nga open na dira gali ang ginatawag nilang nga kalanaan which is ang Sir Yummy Silogs and Ramen.
0: Para dira mo. Dabo sa imo yun ang nakalanaan.
1: Ay oo no. Actually no, kung di nyo sila makita ang ilang nga lugar or ilang mga pagkaon galing nga ginaserve no is adamo sila sa mga food nga may cheese no, especially ang ilang nga bag-o nga new cheesy chicken fillet no, affordable nga mga silog kag meron sila nga mga refreshing no mga any kinds of refreshment no, mga strawberry milk, blueberry milk kag meron sila sang make your own ramen. Thank you. Malapit na kita makadtoto galing medyo
0: ako na lang mo gums.
1: Ano naman ang ako naman balatian. Ang ilan nga lugar galing no, mga katropa sa mga taga Kabangkalan kasi Ma'am Elvira Gilogo taga Kabangkalan ha. Ang ilada nga newly open nga Sir Yummy aralan dira namtang sa Near Fellowship Baptist College sa Kabangkalan no. Bring your barkada, classmates, family and food buddies. Let's make our first day unforgettable. See you today and experience.
0: Bosan, oh, pata makapamista sa Kabangkalan mo.
1: Kakalma ka, kinakalukar ko yun. Lapit na lang sa tama kami, hindi malalayo ete. Kalma lang, kalma lang. Ma-vlog kita to kay munang ano. Kaya ang plano sa nga tagiya, dapat damo kita. Do, so, sa isa takakad to to, damo ta ma-vlogan para
0: so dapat butang ako ni Bulsa, matinaiko no?
1: Uy, kita kakao. Dilaw.
0: Ah, ako ning colostomy bag ko para.
1: Ako kay bomb dibutan ko man ding iba no plastic yata na. Hindi ko na no lang alang gid man sa ma'am. I sa ibon. Balutin mo ako. No, walk on. Pero honestly, sexy dia, natabo man sa imong nga may isa ka budlay nga event sa imo kabuhi. Like say singer kadabi or wedding host. Basta dukas elegant. Pero natimtar ka gid mag-take out. Natabo na na sa imo.
0: Wala pa. Pero natabo ya sa kunya nga grabe ang ginagyan ko sa isa ka event. Nga wala ko yan nag-expectar ya nga ari dibing simbahan 1 hour pa yan tis makalampot sa balay nila. Oo, ginaiya.
1: Wala yung avenue.
0: Ay, gano'n nasunog. Gadya akong panit ya kayo service tracking. Hindi ba katropa kay photographer si Sexy Dino? Oh. Yung timing, nag-double booking. Oh. Yung isa ka booking, importante nga tao, hindi pwede makancel. Ti ako ang gimpadala to sa akong Bana Berks.
1: Oh, kaya siya na yung kapang tanda na siya.
0: Ti, naguba ang kamera, nasunog ang panit ko. Feeling ko gani sa lugar, may napasok. May napasok, madamo-damo pa itong mga just once ko, no? Oo, kaburlok sa akong mga tao, no? Feeling ko, doon kaunon ko yun nila. Until 2 p.m. lang ang ilang atay si Cole. Pagka 3, wala na.
1: Hindi na ko damang gatong gamon.
0: Oo, tapos mga katropa, di ba, pag-abot ko to, namahaw ko sa karinderiya nila. Siyempre, medyo, katikitay ang mga deriya sa syudad. Yan, hindi po, kasi your return, kundi mo lang. Wala, wala, ting. Sige na lang, go na lang, ikatig. Isog man si Sexy D. Isog man ko. Ah, bahala na ako madutla na isog ka.
1: Budlay lang, ma-wrong turn ka to.
0: Tapos, nag-start na nga, after isang wedding, picture-picture muna. Ay, ito kakapresin ko. Ay, salamat, reception na kami. Tapos, pagwa ko, di inang service. Tracking ka ulit.
1: Mayo lang gani, kayong tracking, nag-isakyan mo, Sexy D, wala, dump. Nga, okay, rin na ka mo.
0: more, samo na muna. Tapos, mag-pray no, malaga mo, parang
1: gain na yatay. Ang meaning nasang track na naging sakyan mo para maging close ka mo tanan.
0: Oo. Tapos magpanaog to, pula na ang duta. May bato-bato pag ikaw yung taklad, kagbukid, pagadya mo na iyo. Paglabot sa reception, wala pag sila MC. MC, magin ko.
1: Ako, dako, guru yung damage nila sa mo.
0: Wala, gamay mo lang. Pero ito ako, dumulig na lang. Ito na malang ko to.
1: Grabe. Naili dyan ka buot, ano yun.
0: Oo, tapos ang pagkaong puro tanan baboy, wala gid tanan manok.
1: Tedi siyempre kikaro ka nugom na isa lang. Pag isa ka pag iyaw, baboy tanan ang minok.
0: Pagtapos taon, ipauna ko anay saot ang duwa ka bago kasal. Kahit isaling ko, madinalagan gano'y yung mga tao. Pagkatapos, yalafang ako na iyaw ko. Bawalay ko lang sila pag-message, wala naman ninay.
1: Oh, hi. Kakatabo na, no? Because I'm a wedding host as well. So, depende na si mo kung paano mo i-arrange ang program na hindi sila maglakat. Amo na kisa, ginaulihi ko ng kaon, anay. Kay patapuso mo ng event, anay. Kaga medyo, kung magtapos kaon, may scared at least, medyo 20% na lang nabilin sa program.
0: Amo na dapat, mga katropa, kung magpakasal ka mo, dapat sa first na may mga finger foods, gigam mo na yung ipangano, para at least, bala, biskan ko tumun sila, may ara, yung substitute, bala, anay, bala, kung makaulat sila. Kaya kung mauna ako naman itong evento karoon, kagtapuso mo to yung karoon niya, ti, hanggang lang binaho na itong baba sa mga kamisita mo.
1: Kaya, harap kita gamon. Wait, harap kita gamon. Buto na iba. Anyways, mga katropa, alas 4:50 sa nga po na, kaga siyempre, no, kita na kita dira, no? Kita na kita dira. Ano, magbalik ang inyong programa. Extra service ko po din inyong Uncle Bob and...
0: Sexy din yung magpainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyanga, hindi yugid malipat ha.
1: Siyempre, diri lang sa inyong nga programa. Extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
0: Exciting.
1: We'll be back.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM. sa Bacolod 103.9 XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Magibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansown Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape. Pero lain gijang sabor sa Sansown Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Magaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinig mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
4: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City.
0: Ang sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula pala minhot sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: And we're back!
1: Welcome back mga pinalangga ko nga katropa.
0: Alright, so mga katropa, nagbabalik ang inyo nga Uncle Bob. And of course, you're a sexy D. Diri lang gyapon sa inyong paborito nga programa tuwing nga po na extra service sa 103.9 XFM Bacolod. And syempre, ining oras, ginudulong sa inyo sang... I mean, alas 5:07, ang oras sa buong kagampecha is Hunyo 19, 2026. Pag syempre, ining oras, ginudulong sa inyo sang aton kapaborito, nga naubos ko na, walang iba, ang Santon Plus Coffee Mix. Ining Santon Plus Coffee Mix na mga katropa, isa ini ka paborito. O dyan nga kapiki nga, nagkapi ka na, healthy ka pa. At the same time mga katropa, ini nga klase sang kape no, non-caffeinated. Amo na nga hindi magpalpitit imo nga tagipusoon kag non-acidic, hindi maasid ang imo nga lawas. Nami pa ini kaya purely organic no, may ara siya sang mangustin, may moringa kag soya powder. Pwede mo timplahon nga cold, pwede man init, depende sa imong mood. At the same time, nagabulig ini sa mga babae nga may hormonal imbalance. Sexy D!
1: Duga nga tapagin sa inyo man nga paborito nga Santon Gold Herbal Tea. Isa ini ka dietary blend, typical made with the base of mangustin. Siyempre ginisa ang sabor sang malunggay, turmeric and cinnamon bark. Kabalubala ka mo mga katropa nga ang atin Santon Herbal Tea. Nagapaboost ini sang immune system. Kag siyempre nagapalower sang oxidative stress, kag syempre nag-aid or ginabulong yung manda ang imod ang mga bloated-bloated sa chan or hindi ka bi maka-poops bi, pwede mo ganyan inumon mga katropa.
0: Kurik-kurik-kurikong! Thank you! Kag syempre, ano bala pagkabantayan ta, no? After the sang aton nga dugang patamyaw, di gali, oh. Hambal ni Janella, ang bato ni Darna, tagakabangkalan ko, mahapit kuda bala, oh. Very good. Katuy ang Sir Yami ni Mama Luni dira sa Kabangkalan, newly open na, ha? Ramen and how do you call this? Silog. Silugan nga restaurant. At the same time, ari diri si katropang Jill Win. Good PM Sexy D kag Uncle Bob. Done sharing happy birthday subong nga adlaw sa kay Dr. Jose Rizal. Pwede maka-request ang kantang Rockstar. Ang title, Parting Time, o, oh, diba? Si Chris na bala. I remember the day when Jose Rizal say, ang di lumingon sa pinanggalingan ay mahigit pa sa mabawis da.
2: Go on!
0: Go on! Shook jogon! Ay, ang bata mo yung utak tama. Ba't naging bata mo, kuya nga damo?
1: Tag may tampaktan mo, mga diferensya.
0: Oo, imbis pala damo ka nabalaan sa academics, lain niya nabalaan ko bala yan. Ngayon, bot na lang ang muging... Alas 5:10 na sa kapon mga katropa. Kag, mamati na kita. Sa istorya nga gipadala sa aton, sa aton nga katropa. Siyempre, no, ini may kaangot sa... meticulous. Almost perfect always, no? Ako mga perfectionist, no? Ano bala ini? Aton to kibon. Kay, gipadala ini sang aton nga katropa nga itaguon ta lang sa pangalan nga Cell sa iya nga istorya nga giintig uluhan. Ang meticuloso ko nga nobyo. Dear Uncle Bob and Sexy D, tawagan nyo lang ko gali sa ngalan nga Cell. 24 years old. Nagsulat ako sa inyo kay naubos na gid ang akon nga pasensya sa akon nga amigo nga nagangalan Mark. Mabuot kag loyal man ini sa ako, no? Pero do hindi nagiko aguanta kag do nakuga nako sang iya pagka meticuloso. Hindi lang sa iya nga lawas, pero sa tanan nga bagay. Pati sa iya nga gamit, pati sa kalibutan, kung ano-ano pang iya madumduman, no? Perdi pang isa kabahi nga pareho sa akon. Uncle Bob, kung hindi ko lang siya nobyo do, hindi ko kapasinsya mamati. Especially kung kakaon kami sa mga restaurant or sa mga dindiin da sa guwa nga gadate kami. Pirmi niya ginambal sa akon nga, "Hala, wala ka daras ang tissue?" Kaya hindi siya gusto may kuan. Binigit sa mga fingernails niya, syado gisya yung kalimpyo nga klase laki. Pero kisa, gusto ko man blando ka ragged mga pagkalalaki, blahaw. Ano blan, pwede mo lang si itiklod, bala kag... Ay, pero galing wala tamay mo kay amo na yung lalaking naluyag sa aton. Kisa masamot pa siya bala sa akon kag mas nagakinang-kinang. Hindi ko mabalaan kung inilang bala isa sa iyang mga pamatasan lang or may kinaihagid siya nga wala ko nabalaan. Pero kung ano man dira, naglabot nagi sa punto nga do, hindi na ko kagwanta. Kagdo gusto ko na magbulag. Pero galing Uncle Bob, tama bala ning akong nga desisyon, no? Ngayon di siya pakigbato or di malang siya tuduan o mabulagay na lang diretso. Ano gibalaan dapat kong himuon? Di man ako perpekto nga tawo, pero sa amon ning klase sa pamatasan daw ginaluod na ako. Once again, ako galing si Sel. Madamong salamat. Thank you! Kagini ang iyang istorya. Babe? Hello, babe?
1: Yes, babe?
0: Siguro, what if makaunta dito sa ano? What's wrong, babe? Konyo kayo?
1: Hindi, kung kiss ID na ko kayo chindi kung paano ka maghambal tungkol sa imo bala nga...
0: Oh my God! Hala, mighty ko! Kailan ako nito lang kay Dr. Villanueva kay... hindi gigo kasawa
1: babe,
0: na mighty ko.
1: Di ba may date ta?
0: Ay, sorry. Sige, bus na lang ah. Sige, diyan mo gusto makaunaw?
1: Dito sa perming ginakantuan ta sa Kabastusan.
0: Kabastusan na naman? Doon na-recall ko itong mga pagkaon, no? May irato sila mga churros-churros.
1: Check ta. Kaya ba si Mati ko doon bago na ila subong chef eh.
0: Oh my God. Sige, katuan ta. Talagi, sakay na.
1: Beep, beep.
0: Okay, hari na ta. Kaya siglang. Ayun gamin niya kung mayayara ka na sa mga dagkog na mga salakyan.
1: So, let's order.
0: Ay, babe, kadirty sa nila nga lamesa. May tissue ka? Or,
1: Hala, nabilin ko, babe.
0: Oh my God, hindi mo na dapat ginabilin. Isa na siya ka-ruling, rule number one sa isa ka babae, you always have a tissue. Wet wipes. Meron ka?
1: Ah, yes, I have.
0: Okay. Muna lang na, babe. Oh my God. Oh,
1: here,
0: my, oh,
1: here.
0: Oh, rinagin siya sa akong fingernails. Nainid ko, ah. Wala na sa, nadula na. Yeah! Ah. Okay pa man, ah. Pero,
1: Puli na lang taguro, babe, kag pwede maligo ka na lang liwat. Kay do, feeling ko, do, nahiguan ka.
0: Wait, I think there's something wrong sa mga buhok. Talaga da. May, do, sobra di ang sapiak. Sobra siya. Kag ang is, oh my God! Hindi pantay! Do, ka, do, bagis ang ni Tarzan din ang sapiak. Pero do, ka, sa din mo na nga salon ni Pobra. Hindi ko na may ansang daway pagkakulot sa piyak. It's uneven.
1: Oh my God! Your brain has been damaged.
0: Oh, kagto hindi. Mas dako ang piyak. Oh, sorry. Normal daw na siya sa mga babae, babe, na medyo, ang piyak is medyo mas bigger compared sa piyak.
1: I don't know, babe. Eh, okay. Pero anyways, ano yung mga sa imo orderon? Pili ka daw lahat natin.
0: Okay, sige. Ari, oh. Tagay ko sang Von's chicken inasal.
1: Ano pa?
0: Kag ang ariyo, special nila, mamang inasar.
1: Inasar.
0: Kag ang ariyo, choro chorizo. Doangid lang siya sa chorizo, pero hindi siya chorizo. Okay. Ano mo ya?
1: Isa ka, sisiga.
0: Si, oh, ibaskog. Ano pa?
1: Isa ka, patachos.
0: Patachos? Biskit, do ka budlagayin siya pronounce, no? Kanon pa yan?
1: Patachos.
0: Pata siya nga?
1: Chos.
0: Eh, chos lang? Oh, karami din sila, no? Ano itong drink? Ano itong drinks? Inhale, exhale. Hindi dapat yung mag-uba. May naglupad. Ew! Ah! Give me some tissue, please. Kaya ko... Tabog siya.
1: Hindi, meron sila drinks nga.
0: Mm-hmm.
1: Buko nut.
0: Sa buko nut nut is a drink. Buko nut? Okay.
1: And they have also choco nagatas.
0: Choco siya nagatas? Choco nagatas pa? Oh, sige, sige. Ari, gusto ko nga dessert, oh.
1: Mm-hmm.
0: Donut.
1: Donut?
0: Donut bay. Kaya may ano siya. May something siya nga mga ano. Dagi na, basi mahal ni. Hindi pwede, eh. Basi, sobrang ni sa ano kaya, you know, I have to fix my...
1: Pagkita yung paborito mo, ho?
0: Mm.
1: Black Mambo.
0: Black Mambo? Duka snake. Hindi na siya yan, Black Mamba?
1: Hindi, Black Mambo.
0: Ari ko may kamambo.
1: Made in Mambula.
0: Oh, oh my God. Wow. Bakit hindi ko na-pinsar yan? Oh my God. Abi ko Black Mambo, arikabi ka mambo gana inasal. Arikabi na mambo inasal. Ay, hindi pala, okay.
1: Yahoo!
0: Dukata mo na ni siguro ba?
1: Okay na ni siguro, Abi.
0: Babe, okay lang na ikaw lang makuha sa kwarta. Kay, you know, wala ko ka spray sang alcohol and then, you know, germs easily get to your nails.
1: Really?
0: Oo. Pwede ikaw lang makuha? Kutan mo lang. Wala kagakuha never gonna cut?
1: Nagakuot ako basi kumakutan ko da ang yung mga kutonton.
0: Katonton say mo ah. Kung medyo makikapan ka nga madulni julani lanit nga medyo duganit ganit panit ko na. Ah, sige ako na nga lang. Ay ang bot ah. Dali lang gin, may nanotaran ko.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mabayad ka kaya wala ka pa man nag-abot ang pagkaon.
1: Hindi, kaya mayara ka gina, mayara sila kuha ng food, may gin-order ta nga food
0: oh,
1: nga dapat
0: oh,
1: pay
0: oh,
1: as your order.
0: May nakita ko sa ngipon mo. Babe, kinalantagin mo gupo duwa sa kay Dr. Villanueva. There's like, ano, may gap. Hindi ko gusto may gap. Nagalatunin ang gap. Gusto ko close the per me. So, kinalantagin na mag-end ang gap. Ha?
1: Gusto mo kita nga doon mag-gap?
0: What you mean?
1: Babe, actually, nai-irritar. Naging kuya sa opisyo mo yan. No? Then ako yung magpakunukuno pa kay nakapoy na ako sa mga sagay kapukunukuno, diya. Nga amo ka na, how? Masyado kang meticuloso pag-abot sa mga bagay-bagay. Sorry ha, pero tama na gin si mo ka-perfectionist.
0: Sige, ako on ko na lang. Ang rason nga, nag-amo ko na yung meticuloso.
1: Sige, ano? Nagbasit pa malang maintindihan ta ka, no?
0: Ang tatay ko, busy. Si Mr. Clean. Pero dirty ang nagawa. Sabi naman kambal ko, dapat wala agad masyado sa liquid. Ang tatay ko si Mr. Clean. Kagang nanay ko si... Ang nanay ko si... Martylet. sa muna nga duka very kung iupod mo sila very ano giko perfectionist di ko manihungod pero ambot gani nga mo ko ni kalimpyo ah kisa gani wala na ko ga pamus kapamusuan kinay ko ano ko wala naman ko gasuka kaya doon namakan ako kagang pinakabahol gid nga din ka nakakita nga ginarecycle kung ako na otot hindi ko gusto sa mga dirty things ito bala wala nang ganibok ang ako nilok depende na si mo kung batunon mga amo ni klase nga ban ng amigo mo pero ang isa lang mapasali ko siya I'm so very loyal to you te batunon mo pa ko kay ko di pa bayron ko
1: hindi na ko mabreak na ko si mo kay hindi ni kuya kagwantay
0: pwede ka ron ng counter
1: oo oh, loyal ka
0: sige
1: pero anong ko na pagiging loyal mo kung natamaan ka naman imuya katinglo ya nga
0: hindi kanya pwede sa imuya haw nga limpyong lalaki anong gusto mo the merc ha ina pala ng coach sa iya nga no tapos ko lupisa mamba
1: hindi niya mo na yung siling mo kuya babe
0: ano be ano
1: akon is kaganagano mo man ang pagkikipag perfectionist mo like amba mo ko to kagina utensils makuha kay imutisyoy kagayo asta na lang na nagkalakakas na yan ang kulor sang kutsara sa sige mo katrapo.
0: Ano yung game mo natin siyo? Steel brush or papel dili ha? Wala ko ganit kamayin nga gloves ko subong.
1: Ang unto mo. Ang unto mo actually brave. Perfect na. Galing kay ang imo ginakaliya ka lukay kundi naglag-lag ka.
0: Wala ko na sining nagambal ka nga. Manami ang akong anta. Ay nga, kung nangyayangila pa bala sa ima. Kiwi! Kung hindi mo na ko mabaton, bala ka si buhay mo.
1: Hamba ka lang, kiwi. Bangian. Pero tungod ba ni sa imo nga nang yung bangian ni?
0: Sa sobra ko kakabit? Sige, babe. Patagi ko nga anag kiwi.
1: Ano, because adri ka lang sa piyak 1 hour ka, di 30 minutes ka lang?
0: Dito ka nga na 30, diri, anak.
1: Ah, basta malakat na ko. Hindi naging kuya, ubusan na lang nakauna.
0: Baby, come back! Every time magdo... Madam, huwag kasalamat! Siyempre, hindi tayo kita pagkalintan nga mag-advise, no? Kaya... Katropang sel pero gusto tamang kapasalamata no kaya hindi gidlalim bala ang magkanubyos ang amuna no kaya biskang ganig drama lang kami na irita na gani si sexy day
1: oo ang katropang sel kung ang nubyo mo na nubyo ko na inuras lang kami na ya guru ya hindi na kami na ya mabuwasan mag amuna iya ang paon ko na lang sa iya yung 36 counts ah
0: grabe I'm not sure kung may ara ah pero siguro there is no a man that is like that
1: may ara ginaya pero makita mo na sa mga tao gidyob lang damo lagi gidyo korta do mo na bala nga adlok magmasakit pero abi yung mga katropa pero kung may bala nagahalong ka
0: ati ko storya hindi pero sexy din no feeling ko siguro nang sakit na siya no kaya hindi na siya above na siya doon hindi siya normal you know?
1: Yes below normal siya
0: nandadalom siya gawin mo siguro ari ko di 6
1: hindi na eh ano na sa psychological na siya nga
0: kaya siyempre limpyo na pero

0: tao mo na kis ano nga dito pagkakalipatan mga katropa nga palanggat na yung sa katao pero kumapkapoy ka na dra nagasulod ang mga pag give up ang pag hindi ko na kaya ang pag pagtiwalag or pagkalas no amo na gani nga medyo do na kontrolar ka na niya bala nga amo ni dapat pagupod mo ko amo ning dalon mo amo ning gihuon mo do kakapoy siya diba
1: ang worst pa is makapovia kaginiya nga ikaw nga babae kay nga what if nagbulagay ka mo din nakakilala ka nga sa bag-ong lalaki ang tendency na da is ma-expect ka naman nga ba si amo mang gihapon lalaki nga madakpan mo
0: ahay ano po biya ka
2: Wapa!
0: Sige mo na. Anyway, sakto na. May punto man si Sexy Dino. Quote na yun. Nami pala si Eve lang eh. Kuna no? Napobya ka! Hina-checking din kung okay pa man. Balance pa man sila. Anyways na, mga katropa. Ang katropang cell, ang word niya meticuloso is simply very, ano na siya, kumbaga, perfectionist. Everything siya mata dapat perfect, no? Perfect, gitanan, wala sang kiwi, wala sang ano. I think, I'm not sure if that is a mental illness or a character lang sa tao or attitude, no? Pero, kisa maghahatag na siya anxiety, no? Sa imo, kag-stress. Kaya tungod, ikaw yung na-stress sa iya. So, kung inaya, hindi mo madala sa istorya kagayo ang imong amigo na kung pwede nga mabag-uya ka. Hindi man madali ah. Kahit ikong karakter sa isa katawag, pati ko yung succeeding nga, hindi ina yung madali. It's a no, step by step. Gadya nga pag ano, mubuinan mo bing pagkaamu mo ni. Kung sa una, panay ka-alcohol. Medyo once a day ka ng alcohol. Matamaton ko. Wala mo na be. No, hindi sa una yata. Segundos. But every 5 seconds. Gakaandaan mo bala. Eh, umbaga mo na sa ambabala nila. Kadasig ko no, ma-learn ang bisyo. Pero kadugay i-remove ang bisyo, 'di ba? Kahit naging gawi na siya mo, 'di ba? Kabudlay kuno gawi, kadasig lang gawion, pero kabudlay kakson ang ina nga gawi. Amugin man asaya mo. Tamo na nga ni nga kung makaya nyo malang nga meet me halfway bala. Nga ako mastudyahan nyo bala nga sige buligay ta. Buligan ta ka ma-reform ang imong amo nga karakter. Puligan mo man ako.
1: Wala, yung panabla ka maka-offend pa na baladal o mo sa pamilya mo, din makaon ka mo sa restaurant. Eh, siyempre tanan makaon eh. Siya, yaki amo to yung hiyang ah.
0: Gaki na mo siya.
1: Oo.
0: Mamuna bino, ay, pampakong ko siya katalong. Basyan, takadubo ya. Talaka man niya sa imo to ah.
1: Oo, mami, di ba?
0: Di ka nang isaw na inatong mo siya. Pinipitikol mo matikolon sa iyo. May mga bulit-bulit sa sang mga bulit-bulit sa sang manok ang kahit uy kagahod si mo
1: Aray,
0: sungsong, di ba? Anyways, pero once again ha, ara gijapon sa imo ang pagdesisyon.
1: Yes.
0: If you are tired, kumbaga na fall out of love ka, kag na stress ka na senti, kung it will damage your personality and your the entire human being of yours, nga pagkataong pagkatanan-tanan, it's up to you. Kung toxic na, ang muna ginatawag nga mag-Santon Plus Gold para kakasantaran yung mga toxicity sa i-remove ang toxic sa imong kalawasan kag sa imong pangabuhi, ha? Tandaan mo na, remove that toxicity kay dako gina nga relief sa imong nga kugalingon. Last may midugang ka, dumidugang kayo.
1: Wala.
0: Awa. Hindi ka magamahan mo na sa microphone nga dumas. Alright, so, isa na naman kastorya nga ito nga tagaan na advice kag drama. Pagbalik namon si Sexy D naman na maghahatag sa iyang nga drama, no? Kag balasahon nga istorya. Dri lang sa extra service ko po ninyong Uncle Bobby and
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre, dri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back.
3: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM Sa Bacolod 103.9 XFM

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: The Secrets of Hell.
2: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Santhon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Thank God it's Friday na!
1: Yes, welcome back mga pinalangga ko nga, katropa.
0: And syempre, ano oras bang?
1: Alas 5.48 na sang hapon mga katropa kag. Ini nga oras ginadulong sa inyo sa Turbo. Syempre, ang produkto nga para sa aton nga mga kalalakian. Ang Turbo ta mga katropa gawa sa maca at clavo. Waska nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakian kag ma-improve ang performance paglabot sa loving-loving or chok-chokanay or bemba.
2: Wapa!
1: Kagkabalulululul ka, tropa. 30 minutes before magbembanganay ha. Wala taanay ang epekto. Kasi hindi na makalabot 30 minutes ha. Naging try na ina ni Sexy D. Kasi hindi ito maging
0: Kurikurikurikon! And syempre no, dugangan tapagid daw sa aton nga pinakapaborito naman nga suplemento pagkabot sa aton ng mga beautiful eyes, ang Visionex Plus. Ining Visionex Plus na mga katropa, isa ini ka suplemento nga para sa aton nga mga mata. Kay may ara ini sang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga nagapulong para hindi mahulog sa seryoso nga problema sa mata like katarata, pterygium kag glaucoma. So if I were you guys, kung gusto mo maprotektahan ang mga beautiful eyes, mag Visionex Plus na.
3: Thank you.
0: May ara ikaw sa pa shout out.
1: Yes, I would like to say happy, happy birthday to you, Sir Jonathan Cabrera, the CEO of Todo Media Network Corporation from Todo Media Bacolod.
3: Thank you!
0: Happy, happy birthday, sir! Kasi may banter. Ano yung mixture man ta?
1: Wala, get.
0: Kasi pwede man tatangin sa mga ano nga
1: ano. Ano, din kadampe dito.
0: Kasi mga pwede mo medyo-medya, no? Hindi to rin dito. Gagagak. Kapoy na niya, daan mo na to, obligasyon. And syempre, no, alas 5.50 na sa nga punti, wala na kita sa oras, mga katropa, no? Gusto man naman magbasa sa isa pa kasulat, pero ti, bilin-bilin na lang kami sa mga mensahe sa inyo, ha? Ang marigani nga, natapos naman ang isa kasimana, ta, no? Sang ubra, sang obligasyon, sa tanan-tanan, guys, give yourself a break, give yourself a prize, no? Happy weekend gid sa tanan.
1: Yes.
0: Kag dapat ang inyong alawas papahuwayon taman. Kay ang Ginoo gani nagpahuway on the seventh day, ikaw pa kaya? Di ba? Huwag man ah. Kung nasubrahan ka naman niya kapahuway ah. Sige ah.
1: Yes, labi na gid na mga katropa kung Sunday, it's a family day, it's a church day, no? Kung mapisan ka muya magsimba, kag mas mayo, gid yang magpasalamat ka muya permi sa aton nga. Ginoo sa dlo-dlo, ginatagis aton nga grasya, iyo, yeah, diba?
0: Correct, correct, correct. Ako ginapasalamat ako dyan ginoo sa mok, sa yes. Tsura ang ginatagis sa aton.
1: Ay, tuon.
0: Sa tingog, sa pamilya, sa palangga, sa tanan-tanan, no?
1: Yes.
0: Yata yun niya, kagang kabuhi ta, tandaan nyo, imagine habala, we only have one life to live.
1: Abi ko, ano yung life mo ya?
0: Ay, salang man ah.
1: Salang.
0: 50-50, pag ano lang halang. Naman na gani nga, para di ka mo mabungguan ko, no? Hindi ka mo yung magtanga. Ito, time sila, nagtambling, takit yun, tuto yun, oh, tanga ko ba? Hindi lang hindi masulit. Tsaka yun na po, biyagi ko yung managis ako. May magpunto yung salakyan. Grabe, ginamprin ako. Diba siya maglabay na mamalaw? Oh, kay gulpiada. May isa rin ka salakyan. Di wala nakita.
1: Pero labay, labay, labay ako. Natakaan ka man sa motor ng gawad gahod.
0: Oo, kay sakit sa, kay may problema ako sa dunggan. May kasakit.
1: Ito yung connection na kis ang ginapaan mo na nila ilang motor.
0: Meron man yung gahod. Kailan pa hindi ka dasig. Ano yung pati sa Japon na?
1: Wala ka, no?
0: And speaking of motor, ha, kita tanan niya may mga motor, ha, please ikandado nyo, gid. Kaya may isa na naman to ka motor nga lapit sa JVS, oh, sa parking nga lang sa JVS. Ka-parking lang isang tagiya, na nakuha na dahil yung ginlaot siya pa, pero wala naman, no? Pero nagapanawagan ko gali, no? Aria, seryoso ni, no? Wala gida sang aksyon sa aton nga government sa mga nagakaladula nga nagakakarnap nga mga motorcycle. Okay lang? Sobra na, 2 months na nga ginadaing namon nga mga motorista Dupila pa ka motor ang dapat madula para maaksyonan ta. Amo ni gani nga ginakatok-katok ko gid no, ginayo ta gid ang aton city government no, nga if they can help us in stopping this kind of illegal activity no, ang pagkarnap. And I hope ma-actionan na kita. So again, let me remind you and let me repeat this. Butang ngigid kandado ang inyong mga motor because laganap gid subong nga panahon ang kinawatay sa motor. Amo na gani guys, if you love what kung palangga mong impundar mo, please butangi siya sang kandado. Eh, kandaduhin ako.
1: Ah!
0: Singit niya wala. Hoy, wala kita sa oras. Madamo kayong salamat mga katropa. Kita rin naman kita sa Monday. Yes. Kau po ng inyong pinaka, ako na lamang bala, pinaka, sagad na lang, di lang ako. Uncle Bob nyo, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal Wed.
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat.
0: Siyempre, diri lang. Sa 103.9 XFM, Bacolod katropa nyo.
1: Excited.
0: Bye-bye. Happy weekend.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
1: Samphone Gold.

0: worship from afar.
1: Draw me near.

Thank you.

Gospel Hour on XFM.

Thank you.

Thank you.